0: ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga bulhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, eh lalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ang sakit o balatian, walang hinapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Gulay, mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmay ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang na palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Visionix, daghan ang natubangan.
4: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian jud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga sugong butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagka

0: Kusog sa resensya o magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Uy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higa.

0: Giinom nimo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo po na tiluwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarang yun na kape akong ganahan nga na uyun ang gignan ko.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury.

0: sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remily Tooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Next, Mr. Butch.
1: Dok, kung sa bagay ako sakit, dok, kung sa bagay ako sakit.
2: Doon na ba kay kwarta?
1: Wala ro ba, dok?
2: Wa kay sakit?
1: Nge.
2: Ay,

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 8:16 na mga katropa. Kining maong time check, ito gini ka nato sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape nga adunay glutathione, naaosay collagen mga katropa. Kape nga makapaputi. And of course, magkapahamis sa ato aga panita. Kung tabang ni, gumikan kay ang gigamit pod nga patamis ni katropang rap-rap stevia. Di ka ngayong mabalakas pagsaka sa imong blood sugar level kon ang imong kape Santhone Gold Coffee Mix. Santhone Gold Coffee Mix!
2: Sa modernong panahon, diin dakong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katawhan sa tinud-an na igapaghitabo sa katilingban. Bullseye!
3: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
2: Bullseye! Nagkuna sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news. Walay espasyo ang impormasyong binairan. Bullseye!
4: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang palagman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
2: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Dios libertas, data popule. Nesese nun ese. Mamahimong way pulsang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihatagan niini, way pagpakabana. Bullseye. Mga katropa nato, dini sa sugbog sa uban pang sook sa kalibutan. Sook sa nasod nga nabot nini nga tong pagsibya. Mga katropa all over the globe. Ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu! Bullseye! Welcome sa itong bagobanoba, nining atong tulumano ng Bullseye! Nining adlaw Martes! Nining beat tiger, pizza 14! Pizza 14 sa buwan sa Hulyo 2026! Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan inyong mga anchorman! Ako na is katropa nga John Layman Chavez by King.
1: Libertas expresiones nan solom ios lukindi est. Sin icham ios odinde. Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga maka istorya. Dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an. Mga katropa, mayang buntag ganyang tanan, yung katropa yung certified turbo user, katropang Philip Serrohano.
2: Bullseye! John Lay Viking, o katropang Philip Serrohano sa Bullseye!
0: Good morning, Tara Kape! Good morning, katropa ka Philip!
1: Good morning, katropang John Lay!
0: Medyo similuya, giporon kong buntaga. Wa pagiritaon ko maulian mga katropa na agoy kanang gitawag nila og do na kay kwarta tawgon man nag-hype so na kay kwarta ang gamay. Pero wa gid kay kwarta tawgon ra gini kagid. Do na kay skin allergies mo ra tawag gani katropa ga.
1: Skin allergy na sa imong estado kinabuhi. Pero taras amo ana dito sa amo kagid kagid na.
0: Ay skin allergy gyud ni si Mac.
1: Dili. Mawagtang.
0: Mutubo na sa glain ko pastil lang paigta.
1: Ay nako.
0: Amo kayo pero saon ta man
1: nga ginaot lang ko nga kanang imuhang allergy ba dire na sa ko ang ulo
0: nga naman
1: tubo man ka
0: tubo ang buhok kay iyo na kuno yunayan imo gogaling ano sa bay tao kay
1: ni gi-receive de gi sa katro bag jan
0: pero ano nga so good ah importante ra madot dawat ra mo guna
1: ay na dinola dawat ta gi na ninyo ay gi na ninyo takop sa Kobe katro bag Eric Amaro
0: katro bag Eric Amaro tara magsige nagkao. Good morning, katropang Anthony Aklasi, Alex Comendador, may munta de Alex.
1: Oh, Alex, good morning!
0: Abay na ko, japit ka doon. Good morning, dabay, good morning. Shout out ko nos tanang mga taga Lutak City of Naga. Good morning!
1: Oy, Lutak City of Naga, good morning!
0: Nasikat among barangay gapon.
1: Yan naman, yan naman, yan naman.
0: Nainanigbas nga! Inutan po nga, wak ko tigaig mangga!
1: Sa nainanigbas, ikatang
0: ting. Kitungol ko no, wak ko tigaig mangga. Balita mo sa itong katropang Zone Katro, wak magay ko ni ko. Sa detalye, pero nagkatawa lang ko bako. Pero misag ako sa ay, kaya sa una, hangol yung kayo, di ko manghatag sa kong mga silingan. Ay, nako. Great Sunday, katropang Philip.
1: Good morning, good morning. Ito, di katropang lista ta din og sa Holbot Sino Boys dira sa Atlantic Hardware sa Tabuan. Si katropang Sianyo, katropang Jan Lee. Wa na?
0: Asa, nilarga na?
1: Tuan na, oh. Kita kasi ang picture ron.
0: Wa naman ko kapag.
1: Nitanaw na siya sa Summer League sa National Basketball.

0: Bola sa Jason. O adit to siya sa UNLV.
1: Si Brother Sean, yun nagpahibaw?
2: Tuwan na.
1: Larga na si Brother Sean. Good morning,
0: Brother. Siya sa UNLV Thomas and Mack Center. Asa ka na? UNLV Thomas and... Las Vegas, Japan eh? UNLV Thomas and Mack Center. Aya! Las Vegas eh, kaya nakaduwa diya sa Manny Pacquiao. Tuwa dito ang Summer League o niya iyang ipakita ka tropang Zanli ang Sinag Liga Asia. Ang iyahang... anak na lalaki, appeal sa liga katropang Janli. Appeal sa duwa. Mga katropa. Anya, another greetings na to, dire-dira. Greet niyo mga katropa kay... Dapat greetings mode pata karon sa di pata mo padayugdug ito sa unahan, mga katropa. Dira. Tago, masin.
1: Dogang greetings. Good morning po. Gato kag Baby Fred Batistil Pusa. Valid Bagunos Court ning typographical error. Karon nga tawto datola ning hisgutan. Aduwa kuno na muugma ingon si Abay Japit kan.
0: Duwa
1: ni Jackin sigit. Kondisyon na ko ni ugma bay kay swildo man.
3: No.
1: Ang laay kayo kanang wapay swildo kay sa bagay dili magluya ning tingbitay.
0: Ma'am Lorna Margarita, good morning, Ma'am Lorns.
1: Duwa day na mo ugma. Duwa ka po kakong duwa day ni ugma. Nami duwa sa kanang labsi, 35 pataas. Inam sa mi duwa, inigumma na na, third game. Ang si kan, sa LBA, kuhan ka trobag Philip.
0: Lutak Basketball Association.
1: Okay na, mauna siya. Nami duwa, si kan game. Ang third game na, mo a team, kami kalanggaman, ka na mo a sitio.
0: The same venue.
1: Duwa kaligahan man na. Ako sa Liga sa Bull Club, ako sa Liga sa Barangay.
0: Basta
1: ngayon. Dah, duwa ka duwa din ako, ane.
0: So, loita ang lang kung kasing harasan.
1: Ari lang kung maduwag maayo sa kaning 35 pataas.
0: Ay, 35 pataas.
1: Okay, ato sa mga... Ane, maduwa mga pagkoto niya.
0: Ano ka po?
1: Agaron mo sa nato kisay kontra ka trobag Philip sa kaning mga... Open sa edad. Anala ko, practic man kayo ingong grabig yung kayo ka ligon sa kontra na mukha. So, aril lang ko strategy. Aril nga, duwa ako ninyo pa, man. So, ban mi Alex huminda dorog
0: marita. Layay, maniko na sorry, Alex.
1: Kani, expected yun indaan. Si Joel Smart Neri, good morning. Joel SMT Neri, salamat kayo.
0: Good morning, mga taga-Marbol.
1: Si Sir Ronnie Karen today. Good morning, yes, sir. Kasi sporty po kayo.
0: Sporty kayo. Bagkura ng may champion, di ba? Sir Ronnie Karen today. Bagkura ng champion. Sa usag ito inyong giduan, katropang Ronnie. Si katropang Willie Yotero diyan sa Suarez Production Department. Good morning. Si katropang Ulysses Alferez Sayago. Good morning, Dina Yol. Si Bonnie. Good gakakyan gumapak din na sa Upper Suran de sa USA sa Kinasangan. Good morning nyo tanan diyan mga katropa. Katropang Ayan Carl Amare, good morning. Napod si katropang Philip Barbajo, good morning din na katropang Fali din na sa Ang Asil Mactan Newtown mga katropa. Katropang Tito Tits Iyana, good morning.
1: Good morning, Tito Tits.
0: Andres Junior Acaso, good morning din, Andres.
1: May buntag.
0: Zion Rain Quinones, good morning. Guess malabuyok, mga katropa.
1: Minaw po ron si Bonnie Gakayan Gumapak.
0: Bon, good morning,
1: Margarita.
0: Bon.
1: Huwag ko na yung problema kay hanginan na. Huwag yung taon ko yung hangin.
0: Laki hangin, oy. Ilad-ilad sa nang imo, humble sa kagkaroon.
1: Adilay, wak na, dili. Alay, nagkit sa una katropag Philip. Kasi,
0: lahi.
1: Magiging, anang... Tuhon, uli-uli agamay.
0: Importante, kaya mo na gamito sa dagan.
1: Uli-uli agamay, di na priya itong nakalabay mga buwan ba? Nakalabay yung toy niya. Sus, grabe. O sa ka toy, sa kukapin, hinuwat aning tuhura.
0: Ay! Try lang.
1: Ako na, nasa din. Ako kayo nga, grabe yung kayo maduwa. Kaya, mga sa una nga, mura tag spring karon. Wala man ni spring, labi bang bangil.
3: No.
1: Ay, nako.
0: Good morning sa tanan, mga katropa.
1: Uy,
0: grabe, kusog hangin niyo sa gabi eh. Gabi.
1: Kusog
0: hangin o guwan?
1: Ako mo ko, di mo kayo ngong grabe.
0: Diba? Gabi ba?
1: Kusog kayong uwan sa amung agapon, katropa. Bintos, Philip.
0: Kusog kang hangin, kusog kang uwan.
1: Huwag kay hangin ni noon. Pero ang uwan, gahapon, dugay na human. Yung ako, mga igikog pasaylo ninyo, gahapong adlawa, grabe yung kinatulugay na ako. Mikan kay Ipikto Mas Tambalgod, katropaga Philip.
0: Correct.
1: Although, pag mata na ko, nibawi isa ko. Og daghan na itag suwat gahapon layo na mo nako. Champion ka. Champion ka gahapon.
0: Night shift man ka sa gara, night
1: shift. So good kong suwat niya as mga alas 4. Alas 4 mo ko nagamata. Mga alas 4 midya.
0: Dugay na human man ko an, alas 8 midya na.
1: Dugay, maabitaw nga. Oh. Wala na may writer ron. Ako naman lang nabilin. Kaya biyahe pa mo sa kapadong uli.
0: Ano, naka-post ko. Diyan ako sa mga alas 9 bisad.
1: Alas 9:30 na. Alas na mga alas 10 na tog na kuana. Wala. Sa iyo kay ko na tog.
0: Ako nakatog. Kay
1: pag humana ko inom tambal, inom naman sa kokusab.
0: Nakatog ko lima ka. Mga 10:30 nakatog ko kay muli ta ko dito kay dito man ko sa balay sa Kuan Paris. Unya, uwan man kayo.
1: Wa na lang gyud kani uli.
0: Wa ko nakauli ni man ka nakatog ko sa Rafael ni. Itake sa nakaw alas 6 buntag sir. Ang imong balita wa pala siya.
1: Gaya sa ni mo gud mata ko.
0: Di alas 6 ako naligo nako.
1: Ah,
0: naligo,
1: okay.
0: Nako nagbantay ko. Kay wa ko nagdahog. Yawa man di ay.
1: Wa na alas 6. Wa na nako na diri.
0: Lala ka.
1: Ayo makay ko nabot kini kay wa may traffic ka drop. Pero bisan pag traffic di man gyud ko malate. Lahi mo ni akong alas 8 itong programa. Akong in, alas 6.
0: Alas 6?
1: Himo akong kakuha.
0: Ang kuyog na lang mo ito ni Ray Yalon.
1: Okay naman.
0: Magkuyog na lang mo.
1: Hindi, okay naman. O, gamukuyog ba sa siya na ko, dire?
0: Tulog, biyan natin ang microphone.
1: Chris Soloko, Ugbamin, good morning. Shout out ko na, matod bang siyang Shifu, nga doon kag Fifth Element Erwin. Nagkapamahaw na bago nung tanan. Napagay greetings. Eh, wala
0: okay na,
1: na
0: largo na ta. Kay daghan na kayo niya. Alas 8:32 na.
1: Sugod na tabaga katropa sa to. Aga mga his kutanan. Bulls.

0: Nag-una karon sa tuang mga hisgutanan. Bag-ong bagyo nga pagkatawgon og bagyong Josie. Nagkasood na matod pa sa Philippine Area of Responsibility Kumpar. Tanbay kay check na to dayon katrobang rap-rap ang pag-asa magtan karon ta taoda. Samtang COA misita sa usa ka dekadang pagkalangan sa pagtrabaho di sa CMC. Ay ambos lang ning tuang gobyerno in town labi na gyud sa inyo ha katrobang Philip Cebu City. Dagi ko malimot mo may pagtrabaho no kus bumbo sa una kanang si CMC gamot amot na media.
1: No.
0: 20 pesos. Nakaabot ko 20 pesos kaya na kay ang gipangayong may krama. May krama may mayor na to.
2: Ang ako, 150.
0: Hinomdom ka. 20, let's go. Kaya di man ko magpa-admit yung si CMC. Kataga, probinsya man ko. Pero di yung ko malimot. Mayor pas may krama, tarong-tarong pa siya to. Unless may kron. Lahi na magtutupagan. Di lahi ka na. Dakaw kalayan. Pagkabrang ka na pag-istorya. Dakaw kalayan ang... Kaya ito visionary man ko kay si Mayor May Krama.
1: Karon day.
0: Dili na sa, at atong nakalabay ha, I don't know sa kanang karon kay wa na man mimig ka istorya.
1: Pero diha pa ko niya pa to sa ilang balay.
0: Wa sa ko man to. Wa sa ko nakadto nang ilang balay.
1: Ako nakadto ko.
0: Ayaw! Nakadto ko nagkausa. One time rugged ka tropa ko.
1: Kaya katong iyahang ko an tong
0: si Dixo.
3: Ayaw!
0: Wala san. Ha? Naala ko yung ganto nga importante. Katropang Philip, katong last mong guminig ka istorya, murag lahi na magtinubagan.
1: Lahi? Ano?
0: Di, nakakumpara lang ko ba? Wala may ngayon pagunsa, pero lahi yun sa kanihan to ba? Base ni mater ang pagidaron po. O ang estado sa kahapis kinabuhi. Makausap yun as tao. Pero di ko malimot. Nadagi ko, kaingo mas mayor may krama. Magtinabangay ta, sugbuanon. May pag-ingon ganiya niya, sugbuanon biya ko. Although di ko ma-admit niya, pero nabi ako kaliwat. Akong lula, taga-Cebu City biya.
1: Kaya naman yung kaliwat rin.
0: Nagaan kayo kung kaliwat nga na, butanti Cebu City.
1: Kaya naman, biya mo na buhay Cebu City, tabang dyan mo.
0: So pag, abitaw ni tabang, kaya siya ka, magtinabangay ta, sugbuanon. Piso walang sa CCMC.
1: Piso mo hospital ko.
0: Mana, piso mo hospital ko.
1: Mamanay, tagline.
0: Sus! Pag-ingon niya piso, ay ko, akagamay. At kamigayon na, ang sundo na ko sa bumbo, 300 ang adlaw.
1: Ah, nakuha dato, nakata niya. Lugay na lang ka na dato, na 300 good saldo.
0: 3 kapito mo, may minimum sa una. Di man kayo kumalimot, kay, kaning itong primero ang trabaho, ako primero na kong trabaho nga, katong formal job yun. Although, high school pa kong elementary, gasugod na kong panrabaho, des, amo.
1: Ah, na naman ka, kasi ko na naman ka dito. Taiko naman kasi inyo.
0: Dili, san. Although, di sa nakaingon nga ako'y kwarta, gumikan kay high school or elementary, or... Kami, di ka lang haman mangod.
1: Kaya naman kakalas sa una.
0: Gawas sa kalas, doon na may trabaho ka ng mga woodcraft. Yes, papa, kay na may mga trabahante niya doon, ga-export mamig ka ng painting, kamao mo kumamintal.
1: Okay.
0: Maunay ang mong trabaho, so may kwarta na kundaan, pero informal.
1: Underground ka namin.
0: Ang first, nang formal na trabaho, gid ka tropang Philip.
1: Katao na yung withholding tax.
0: Katao na, buhes, ay mga SSS, pag-ibig. Dirigyos Bumbu Radio.
1: Okay.
0: At that time,
1: Sa tiga.
0: Di na ako mahinom duman.
1: Kasan yung guy?
0: O saan ang tuwigan ng CCMC? Gasugod na ilang unahuna, na?
1: 2015 man na gisugdan yun.
0: Adili na ko bumbo. Diya na kong brigada.
1: Brigada
0: na. Dili na ko minimum man na.
1: Dili na. Nakas-5 na kas-minimum.
0: Gikan bumbo. Gihimo man kong news director at tos brigada.
1: Nagsugod na ang piso mo hospital ko maybe 2014.
0: Brigada na ko, ana. Kaya ni-resign kong bumbo radio mga
1: 2013, 2014. Ay, so good. Kay 2013 man tong linaw.
0: Brigada na ko, ana.
1: Ikaw rin ha, sa brigada.
0: O, kitang kaumana!
1: No.
0: Di ko malimot.
1: Mayo, October 8. October
0: 15. Yes, director, may akong trabaho. At dong, nga na ako sa newsroom na to. Magkabihin, mag-lifestyle list ako sa hay.
1: No.
0: Wala na, purma na ko na kayo na.
1: Purma na.
0: Kaya, anahin kayo na, kung siyal na masago sa amo.
1: Siyal
0: na
1: ka,
0: Lima ka mag-trabaho ni mo, nana?
1: Upat pa.
0: Kay, paghawa na ko nito, nihawa mo ni return of the comeback. Pero di, ang lintong ana yun eh, di na ko malimtan, ingong kis may krama, nga amo tagpiso. Unya, alam ko, brigada ko ito trabaho, ano ako, patay si Willy Boy, akong sold kayong gala, patay na 40,000 ni Willy. Patay naman ako. So, tawag ka na kong higala. Saka, Dilly Boy, may tawag yun ako. Ako tawag kung saan ako, Willy Boy. Saka, muamuta. Inyong harap na hospital. Saka, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: sa to ba? Sa sinta.
0: Sa sinta. Oh, nakamot yun ko. Morning, ang kuwa ron na hibong mga katropa. Anong naunahan na malantas is SM Arena? Oy! Tanawa, ang SM Arena, mangita panigpundo unta. Kay pribado, good ni. Unlike the government, nga naatay daghan yung pundo. But nganong naunahan na malantas konsertanan kaysa dalanas mga himatyon? Ang importante paka unta kayo nis mga tao, mas importante bang hospital kaysa concert? Nganong nauna pa manig kahuman? Aoneng misita karon ang Commission on Audit Concoa. Di kadang pagkalangan sa trabaho si CMC. Di pa istorya nga ang punuan ko na na, wa magkatakdo. Butong tinood pa ni. Standby karon daw doon.
2: Samtang sa pikas bahin katropang Janli. Ha? Ah?
1: Patay mo rin. Bago rin man yung nagkinataw, ano si Mayor Nestor Archibald.
2: Ah! O si Vice Mayor Tomas Osmania.
0: Hmm. Mayor of the day versus
2: Mayor of the day o Mayor of the night. Karon katropang Janli, kibaw ka. Ano na lang sa komentaryo si Vice Mayor Tomas Osmania.
0: Ah!
2: Tumikan sa isyo sa West Philippine Sea.
0: Hmm.
2: Kay matun pa ni Vice Mayor Tomas Osmania.
0: Nidikada naman katrobang Philip, ang ruling.
1: Nidikada na po, na po niya to. Mamaura na yung CCMC.
2: Matun pa ni Vice Mayor Tomas Osmania. Nga nag-playing safe ang ato ang mayors dakbayan sa Sugbo. Yumikan kay ang komentaryo mga katropa. Unsa man day komentaryo ni Mayor Nestor Archibald mga katropa against sa West Philippine Sea or towards the West Philippine Sea nga gipaboran mga katropa sa arbitrary decision dito sa, di ba, sa Hague man to? Nga decision nga ang West Philippine Sea ang kani South China Sea depende kung kinsay mo tawag katropang sandli pabor man to sa Pilipinas. Gumikan kay matud pa ni Mayor or Vice Mayor Tomas Osmania. Wa man ni klaro komentaryo ang atong mayor onya nag-playing safe kay diha di ay katropang Janli, ang Chinese consulate mga katropa niadtong deklarasyon sa West Philippine Sea Victory Day, mga katropa dres dakbayan sa Sugbo.
0: Atong sa iron. Pero rason man Tomas na ani rason man si Mayor Nestor nga dito sa Manila sa kuday. Pero murag doon na ni sila ingon tampong sa akong banabana lang ha di mga sweetos pagkatao ani matagusan nila. Murag doon na ni Cold War tingali. Kaya ay hay ramon ni sige naman siya padungog-dungog. Pagko pag ani kayo nga robang Philip.
1: Mag-ora sila kag integration.
0: Oh, one year. Ikaw sa ilang pagpanumpa, 1 year pa. Pero makita na to mga katropa nga gasugod na ang true case ni Mayor Nestor Archibald og ni Vice Mayor Tomas Osmania kakanihi mo nagkauban. Although this is not surprising.
1: Wa magun mo tungas Nestor ato sa celebration kaya dito lagi sa Manila.
0: Nya na sa siya importante sa dito sa Manila.
1: Nya dito siya magpadaon Tomas.
0: Diba? Total sa ano pa iba mo siya may mayor?
1: Ang dito siya pa iba nga kauban man sila.
0: Ha?
1: Kauban man sila dito. Kita be. Partner ko na sila Cebu City. Huwag mo absent ko. Dede ko mo yung manager. Absent ko, huwag mo. Magpaibaw, gintunta. O kung di ka makatunga. Kay og si Tomas, katropang Zanli. Wa siya kaandam siyang speech. Kay best video naman siya.
0: Wa, dili na namin siya landaman.
1: Naanay speech. Uy, kinanglandaman na.
0: Naaman na. Di man siya na siya maghimo siyang speech. Kan namang iyang anak. Buta yung page, di man siya.
1: O niya, maogan eh. Og di siya kaandam. Di man damang Miguel.
0: Aray, chat-tipiti. Ay, naon sa may taong ka.
1: Ay, may issue ka chat-tipiti.
0: Issue ka taong. Di na namailhan. Ay, lagbasahan to mo
1: eh.
0: Sa may taong ka. Pero standby rin tatod. Ato ng tiwason, katropang Philip. Samtang sa pikas bahin, alitas kauluhan. Nag-una sa ito kapag-ahisgutanan. pipila ka mga individual nga nakadawat og ayuda. Katropa, ayuda. Ha? Dito ni Mandaluyong ang nag-distribute ka, mismo Malacañang.
1: Oh.
0: Pinangulohan ni ato ang pinalanggang guwapa kayo gyud nga first lady. Lisa Araneta Marcos. Siya gyud nang unay inigtunol katropang Philip.
1: Agoy.
0: Pero unsang pagkaunsa mga katropa, suko kayong mga taga dito.
2: Kay ano?
0: Gumikan kay ang pasangil nila 10 kilos ang sudlanan.
1: Uy.
0: Ang sod ot surman.
2: Uy! Bakato, bakato kap ni.
0: Bugas gikapnan.
1: What?
0: Bullseye. Now, gi-explain sa Malacañang dekay pakita ga video nimo katropang rap-rap.
2: Yes, Ate Claire na boy nag-nag.
0: Atong paminawon og Duldol bas tinuod ang iyang explanation.
2: Ima ka 10 kilos, walo rason. Kay,
0: katropang Philip, ang iyang gingon, sipiat ko nog saking.
2: Sabay, declare na po na. Pero, naging ko mo to, oh. Naano mo hatag o gutso?
0: Listen man to,
2: ah.
0: Nga, listen man to, ah, nga mang hatag o gutso kilo.
2: Ay, nako.
0: Analanda. Kaya dihang, gitimbang sa mga residente, katropang. Kaya ang gingon, program nito nga, oh, mga kaisonan na mo pinalangga. At yeah, abilisayon.
2: Abilisayon. Tagalog ka para masinot paminaon.
0: Ang ating mga minamahal na mga mandaluyunganon.
2: Mandaluyunganon.
0: Isang ito, ha?
2: Siguro.
0: Mga kapwa sa Mandaluyong.
2: Mga kapwa ko, mahal ko.
0: Sabay, subo ka, subuanon man. Huwag talisay ka, talisay nun.
2: Mandaluyunganon.
0: So, Mandaluyunganon. Ready lang video di harap.
2: Ano ang sabi?
0: Ang namigay mismo ng naturang pagkain.
2: No. Ano ang sabi?
0: Maghumuat ka muna ng kaunti. Ang mismong tumunol talaga doon tumunol sa mga tao ay ang ating pinakaunang ginang.
2: Oh, unang ginang. At ang sabi?
0: Ang sabi ng unang ginang, ito'y alay namin, aming handog sa inyo.
2: Oh.
0: Mula sa aming mabusilak na puso.
2: Ha? Sa ito pag-iangkon, pag-iun niya ila, ha?
0: Kung ka nang siya, gitunol. Huwa masaingon, gagikanin na mo yan.
2: Sa amin man, sa amin.
0: Siya may gitunol.
2: Gamitin natin ang ating pamahalaan. Hindi dapat sana gamitin
0: na na
2: yung ating kaugalingon.
0: Mamataka, basig kwarta ni Staliano Gold, huwag sa takibaw.
2: No?
0: Pero ang gitunol ni si...
2: Madam Lisa.
0: Ang tumunol talaga si Madam
2: Unang Ginang.
0: Unang Ginang. So sinabihan niya yung mga Mandaluyunganon. Una nang hingi siya ng katahoran.
2: Magandang hapon sa inyong lahat.
0: Yan magandang gabi.
2: Bayan ala.
0: Mandaluyong. Kay namigay man talaga siya katropang Philip.
2: Oo.
0: Umaga, kalaunan.
2: Kalaunan.
0: Ang nangyari. Tinimbang talaga itong mga taga-Mandaluyong, no? Kayo,
2: ay,
0: no?
2: Kayo talaga.
0: Sobra kayong sigurista, ha, Mandaluyong?
2: Napaka-sigurista nyo naman.
0: Binigyan na nga kayo, kayo pa
2: tinimbang
0: ang umalma.
2: Kaya nga, sablay tuloy.
0: Kasi, ang sabi ka, tropang Philip, tiyaw mo na, ano sa Tagalog?
2: Ang kuyaw, anibay, balhintang boss dito sa XFM Mega Manila.
0: Pwede ramasat, wala naman akong problema dyan.
2: Malayo na yun na yung trabilin mo. Yung BYD mo. Ramlaga to...
0: Isakay ko na lang ng eroplano. Pero katropang Philip...
2: Ano nangyari?
0: Yung mga kapatira natin doon sa Mandaluyong.
2: Yung mga kapwa ko, mahal ko.
0: Tama yan.
2: Tama yan.
0: Yung mga kapatid natin doon sa Mandaluyong. Nagbabalita sila na may tatanggapin daw sila na 10 kilong bigas galing sa Pangulo. Ha? Mismo ang asawa ng Pangulo. Ha? Umaten talaga doon sa event. Namigay sila ng 29,500 na sako ng tig-titi 10 kilos. Tig-titi 10, ha?
2: Tig-titi 10!
0: So, isi-
2: galing naman.
0: Usapin mo yan.
1: No.
0: 29,500 kasako na tig-titi 10.
1: Oy, Mandalinyo de, Mandalinyo.
0: Ah, Mandalinyo.
1: Mandalinyo.
0: Ah, okay.
1: Ako gisert, akong gisert.
0: Adi makaswito na, abin ako. Parehan
1: Mandalinyo sa ato ba? Mandalinyo
0: o Mandalinya? Di
1: ba? Kagawa eh, Mandalinya.
0: Lahe, Mandalinya. Ako lang
1: Cebuano,
0: ikumpara.
1: Cebuana.
0: Di ba ko, di ba ko expert? Ana,
1: pero, of course, of course.
0: Ako lang ikumpara. Dari sa ato, kay sumpayan na magunaghanon. So, ang muna una sa Mandalinyo nga nun.
1: Manilinyo man sa.
0: Okay, kami sa amo kalanggaman. Kalanggamanon masami. Naga, nagahanon.
1: Karilyan.
0: Kamong paril.
1: Parilyan.
0: Ano na parilyan naman?
1: Oo, sa Manila, kung pwede naman nag-aang. Sa parilyon.
0: Parilhanon di ay. Kamura, po sa may tawag sa inyo harap. Ha?
1: Ah,
0: mayanhon.
1: Bayan,
0: mayan, mayan? Mayanhon. Ah, okay. Naisang inyo.
1: Naisad.
0: Manila,
1: Mandalinyo.
0: Ah, Mandalinyo. Yung 25,500.
1: Wow!
0: Ang galing
1: ko. Galing ka. Sakot bigas.
0: Tumanggap ng
1: tig-tig-tig-tig-kilos.
0: Tapos, ang problema, katropang Philip, marami sa mga kapatid natin naman sa to?
1: Mandalinyo.
0: Na Mandalinyo hanon.
1: Mandalinyo. Rai, huwag mo ng hanon.
0: Na Mandalinyo. Umalma.
1: Umalma.
0: Walang utang na loob. Kayo pa nga ang binigyan, kayo pa ang pumalag. Pero dapat talaga, pag anong sinabi, yan lang ibigay. Kasi sinabi nila na, oh, sabi niyo 10 kilo. Nung tinimbang namin, anong nangyari?
1: Iit lang.
0: 8 kilo lang. So, sino ang nakinabang?
1: Saan ang 2 kilo? Yun ang tanong. Tantanong.
0: Nandoon pa naman yung ating First Lady, katropang Philip.
1: So nahiya?
0: Siya talaga ang umalsa.
1: Ah, umalsa.
0: Ipakita mo yung hulagway, katropang Rap-Rap.
1: So nakaya niya? Napag-alsa.
0: Lisa Marcos, Mandaluyong. Search natin talaga.
1: Lisa Marcos, Mandaluyong.
0: Bigas Distribution. Atong ikuhangil, katropang Philip. At least, nasa itong 88.3 katropang rap-rap nga page na ay picture dito ni ito ang
1: unang
0: First
1: ginang.
0: Lady Lisa Araneta Marcos kasi yun ang hatag sa bugas.
1: So galing ng Pangulo niyan.
0: Galing
1: Pangulo.
0: Galing, sabi niya.
1: Galing sa pamalaan. Tarawin natin.
0: Yan yung hindi pa sure pero ang Pangulo yung nagsugo talaga.
1: Nagsugo. Tama.
0: Katropang Rap-Rap, ibigay ko sa iyo yung ito yung hulagway ba? Para makita ng mga tao kung totoo ba talaga. Tapos ipa-explicar natin kay Auntie Claire Castro. Tingnan mo yung hulagway. Nakita mo na ang hulagway. Sino ang nandyan? Ang ganda.
1: Sino ba yan?
0: Kisa man ang iyang kuyog. Kisa man ang kuyog. Butan ako na sa katrobang albimata. Kisa kuyog ining lisa.
1: Guwang naman sana. Guwang.
0: Ay, pero at least guwang.
1: Di ka niyang mayor? Di ka niyang mayor?
0: Basin. Di ka kuswito katrobang Philip. Pero si Lisa, gyud mo'y nag-alsa tanawa.
1: Bugas. Silang duha nag-alsa.
0: Tanawa, gipak yung nagtarong.
1: So, iyan ay hindi 10 kilo.
0: Kay katrobang Philip, ani mang god. Wa pa ko kabantay, bisag sa baligya lang Dias Mercado. Wa ko kabantay, sinakot ako 8 kilos.
1: Wala.
0: So, Dias Mercado, ang baligya di Arap, 5 kilos.
1: Nay 2, nay 3, depende sa packaging. Pero wala yung 8. Largo gista.
0: Nay 2 kilos sinako, wala eh.
1: Sinako,
0: pinlastik. Pinlastik. Pero ingkang sinako, bisag asa ka mo palit, 5 kilos ng minimum.
1: 5.
0: Dayon, kayo, isakoho na nimong tag 2 kilos, lupi, lugi ka. Mahal man sako.
1: Mahal man sako.
0: Ang minimum diya, 5 kilos. Nay jis. Humas jis, wala na 15, 20. 25 na. Humas 25, skwinta. Wala sa kapatag sa gatos.
1: That's usual.
0: Pinakabugat, skwinta. Kini sinako ni.
1: Anong giripakit?
0: Doon na yung logo. Sako man ito na ba? Na, di na plastik ha? Sako na. Na yung logo sa DSWD, na yung logo ni BBL ha? Hindi
1: na ilahang kwarta. Dapat hindi ang kinin.
0: Pero sige na lang.
1: Dapat sa pamahalahan, sa to.
0: Sabihin mo sa Tagalog, sa pamahalaan.
1: Sa pamahalaan.
0: Hindi mo ka kumao mo Tagalog.
1: Nasapid ang yung dila.
0: Huwag kang ganyan. So, may explanation
2: Ano si Aman
0: ni Castro.
2: Niwala na naman tayo.
0: So, ito na prop, i-play natin yung nahitabo talaga para ma-explicar na Malacañang, kasi ang unahuna ng mga tao katro pag Philip
2: inaltasan.
0: Ha? Murang mukhang
2: saan yung 2 kilo?
0: Oh, nasaan ang 2 kilo?
2: Tulad ng tanong, nasaan ang pangulo?
0: Oh, yan. Kasi sabi 10 kilo eh. And 2 kilo difference is too obvious.
2: Too obvious.
0: 10 kilos ko na. Obvious kayo na makuha nag... Gawas og 50 kilos na makuha nag 2 kilo, murag di kita kabantay. Pero 10 kilos lang na pakuha nag 2 kilo, kabantay ta, oy.
2: So, ang pangpanghatag, ang gingon, 10, ang kabut-utso.
0: Dagang ng reklamo. Now,
2: anong sabi?
0: Pakinggan natin ang ating tagapagsalita. Galing sa Malacañang kasi.
2: Galing Canada yan.
0: Nakaka-insulto talaga yung nag-distribute doon, yung ating First Lady. Siya talaga ang umalsa.
2: Tapos malaki pa yung logo ng Pangulo.
0: Tapos, hindi ko naman akalain katropang Philip na hindi niya alam kasi siyang umalsa eh.
2: Siyang umalsa.
0: Siya talaga ang dumunol doon sa mga tao. Dinunol niya talaga.
2: Dinunol talaga niya personally.
0: Nakita mo naman yung mga hulagway.
1: No.
0: So, pakinggan natin ang eksplenasyon ng Malacañang. Sige, paliwag ko katropaga Philip. Sige.
4: At hindi po ito nanaisin ng Pangulo.
0: Okay.
4: Kung ano ang dapat na ibigay sa taong bayan, dapat ibigay. Sa ngayon po ay nagbigay na rin po ng pahayag at nakausap po natin mismo ang pamunuan ng munisipalidad. Nakalagay po kasi doon ay Mandaluyong.
0: Mandaluyong.
4: At inilam po natin
0: kung ano
4: po ang nangyari dito. Dahil
0: Dayon.
4: Sabi po natin, hindi po ito nanaisin.
0: Hindi nanaisin. Dayon.
4: So, ang impormasyon po na naibigay po sa atin, 29,500 na sako ng bigas na may supposed to be 10 kilos na laman ang naipamahagi. Pero approximately or ang estimate more or less 50 na sako ang sinasabing kulang sa kilo. So, ang in-acknowledge po ito ng supplier at sila po ang nagkaroon ng pagkakamali dito.
0: Supplier mo siya dyan?
4: Humingi po daw sila ng paumanhin sa Mandaluyong LGU. So, ang action po ng supplier, ang sabi po, ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na nakakuha ng 8 kilos. Bibigyan ng additional.
0: Sako, plastic, musician. Tanawa ha. Lisan na lang ko, no?
2: Lisan.
0: Kaya doon na naman yung namalag. Ipakita ko rin, may ibinigay ako sa yung mga bagong larawan.
2: Sako, ako ang tag...
0: Squintar ako na. Kono lang, kono.
2: Pakaan niya, plastic, isod lang.
0: Ipakita ko, ni katropang rap-rap, kaya hindi ako maniniwala, katropang Philip, ang hirap talagang paniwalaan, Auntie Claire, na
2: ideal mo pa naman yan.
0: Nagkamali. Ipakita ko sa iyo yung lagayan, ha?
2: Sige.
0: Para bigyan na lang natin. O sa taga, butangan na lang ba?
2: Sana siya. Lagyan na lang natin.
0: Ipakita mo yung isa pang hulagway, katropang rap-rap. Yung makikita mo talaga si First Lady Lisa. Okay. Isom mo ng kaunti, focus ka dun sa sakurap. Anong nakalagay? Tagalugan na lang natin ng kaunti.
2: O, ito sako na to.
0: Sako.
2: Yung plastic yung ibigay.
0: Hindi. Yan yung binigay.
2: Ayan.
0: Yan yung binigay.
2: Yan yung 10 kilo.
0: Transparent yan. Pumuti lang yan dahil sa ang bigas, ang kulay ng bigas is puti. Makikita mo talaga
2: so plastic
0: na...
2: plastic pa din yan.
0: Sako. Walang binigay na plastic. Sako lahat.
2: Sako.
0: Sako lahat. Okay. Ito sako man yan.
2: Bakit yung nakita yung una, plastic yun?
0: Sako yun. Pakita mo nga yung kanina na pinakita mo dito, katropang rap-rap. Pakita mo talaga. Hindi yan plastic. Sako talaga yan.
2: Asa?
0: Tingnan mo yung
2: puti lang sako.
0: Yung sumiga ang matayang nakablo. Nasa likod ni Lisa. Di ba sako yan? Transparent na sako ito. Pumuti lang talaga kasi ang bigas puti.
2: Hindi, katropang Zanli, may puti rin.
0: Wala.
2: Yung iba, yung painting ba, yung print.
1: may puti, tapos yung baba, yung ibabaw ng ano,
2: transparent talaga.
1: Transparent
2: lahat.
1: Talaga.
2: Tapos may puti lang dito. Sige. Katropang rap-rap, ibalik mo.
0: Ibalik mo.
2: Yung sa kanina rap.
1: Yan.
2: Yan yung sakong binigay. Ang sabi ni auntie natin, Claire Castro, na katropang Philip, nagkamali ng pagtimbang, ha? I-play ko ulit. Tapos, ikaw na makinig.
1: Sige.
2: Tapos, i-compare natin kasi ang sako, makikita mo talaga na may malaking nakasulat na 10 kilograms. Tingnan mo. 10 kg.
1: So, tig-titi-ten.
2: Tig-titi-ten. So, kasi ang biniblame na nila ngayon is yung supplier.
1: Yung supplier lang.
2: 50 lang daw ang nagkamali.
1: Kwenta pila nakagatos ang ipailin niya niya.
2: Ang giingon, ang sabi niya, nasipya talaga ng pagtitimbang. Pero imposible talaga yan. Kasi ang sako, naka-design yan for 10 kilos. Iba-iba kasi yung sako, Katropag Philip.
1: Mm-hmm.
2: May sako design for 5 kilos.
1: Mm-hmm.
2: Yung iba nga, hindi na tinitimbang. Pinupuno na lang yung sako. Kasi design niya yan eh.
1: Katropag dyan, anes-anes
2: yan. Yan. Tagalogin mo. Huwag kang
1: ganito,
2: ganyan.
1: Ganito,
2: kasi
1: ganito.
2: Para to sa mga
1: ganito.
2: Mandala yung ano.
1: Pag mag-grip pa ka talaga. Yung sako, nakaganon lang yan. Yung tao yung makaganon sa parang reserbo.
2: Yes.
1: Yung bigas.
2: Hindi
1: bigas lang yan.
2: Hindi naman yan manumano.
1: So, nakaset na yan. Taglilimang kilo, tagsisampo. Tapos, pag aabot na ng 10 kilo, hihinto na yan sa pagdaloy.
2: Yes.
1: Tulad ng mga feeds.
2: Yeah.
1: Doon sa inyo, maraming feeds.
2: Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot.
1: Tama. Hindi na yan. Hindi yan manual yung pag-ganon. Hindi.
2: Kasi ang tagal mong matapos.
1: Ganon na lang yan. One, stop. Stop.
2: Yan.
1: Yan. Bakit pa maano yung 10 kilos maging 8?
2: Kasi ang unahuna ng mga tao doon sa Mandaluyong yung katulpang rap-rap, kinapnan talaga. Ito talaga yung kumapon. I-play natin ulit
1: play
2: yung
1: natin
2: pamahayag ni Kel Castro, ha?
4: Ito, nanaisin ng Pangulo.
2: Ipangutan na siya nga, auntie. Sa may pamahayag sa Malacanang nga, namigay man kayo ng 10 kilo. Pero nag-complain yung mga tao, at least 50 ang nag-complain. Imagine that.
1: Lima kang mukumpait ang tanan.
2: Yung iba siguro hindi na nag-complain, na Katropag Philip. 50 lang.
1: Pero tingnan mo yung sako. Hindi yan iba-iba.
2: Isang
1: maghahawig yan lahat.
2: Same sako, imposible naman na talagang 8 kilo. So may tumimbang talaga ng 8 kilos.
1: Kinapnan talaga yan.
2: Kasi ang lahat ng 50 na nag-complain is same complaint. 10 kilos yung nakalagay, 8 kilos lang ang laman ng sako. So may tumimbang talagang 8 kilos. Kung nangyari sana na yung iba, 8 kilos, 8.5, 9 kilos, yan masasabi natin na human error talaga siguro. Pero pag lahat, 8 kilos, ay imposible naman yan. Hindi yan kakalawatin ng mga...
1: Mandalinyo hanon.
2: Hindi yan kakalawatin yung rason na yan na nagkamali. Akala nila 8 kilos. Anong akala ng 8 kilos na may imprint
1: daw? Anong akala
2: nyo
1: sa mga Mandalinyo? Bubo?
2: Yan talaga!
1: Hindi talaga marunong magkwinta?
5: No.
1: Ano ba kayo?
2: Kawawa naman yung mga kaigsuunan natin na Mandalinyo. Saan ito'y tawag?
1: Mandalinyo.
2: Mandalinyo.
1: Huwag mga Tagalog yan.
2: Kawawa yung talaga.
1: Yung mga han. Taga... Kanagahan.
2: I-play ko, ha? Itiwasin ko sa pag-play, ha?
4: Hindi po ito nanaisin ng Pangulo.
1: Hindi nanaisin ng Pangulo. Sa isip ng Pangulo, 10 talaga. Ang tanong, sino ang nag-utos na maging 8? At sino ang nasa likod nito? Talagang hindi naman kami maniwala na ang Pangulo ay ang nasa likod nito na pagkuha ng 2 kilo from 10 kilogram.
2: Hindi rin natin masasabi. Basically, yun ang ahadin na nagtimbang. Kamu ba? O maminarunong kalimog, ikuwaan to niyo, tagtunga as kilo lang, 9.5. Di ba, wala mo pala ka na. Nagkuha na sa 2 kilo. Imagina, 2,900 kasako. Katropang Philip, ang ipanghatag. O ikuwaan lang na niyo, tagtunga as kilo, 1/4 barat. Ako ba mo ginansya? Di ba mo mailhan? Pero kanig, ikuwaan niyo, wala naging mo yung uwaw. Di ba, kutoo nga. Dili ni planado.
1: Sa 50 kilos, katropang Janlin na po ang mawa.
2: Rera manggali na to. Hatagan ta katropang Philip. Rera kayo magtimbang-timbang.
0: Rero sa kayo mo reklamo, no? Reklamo mo tayo, natagramasan.
1: Pero, parta mo ko na sa gobyerno.
0: Pero rero, kayo mo reklamo, ikaw mo reklamo, ikaw.
1: Ako mo reklamo ko, yung walo na kilo na po, gingon.
0: Ay, sas, pero rero kayo na ang tao parehas ni mo.
1: Pero private ang nanghatag, mingon, 10 kilos, yung walo na niabot, we cannot question. Because that funds is coming from
0: private banks. Paminawa ha, paminawa ang pangunta na.
5: Just need to ask, kanina po nagkaroon ng rice giving activity sa Mandaluyong. Ang tatakpo ng mga sako ay 10 kilos at ito ay bawat barangay makikinabang program. Ang kaso may mga nagreklamo po, ang bigas daw ay 8 kilo lang, hindi 10.
4: Opo, at hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Kung ano ang dapat na ibigay sa taong bayan, dapat ibigay. Sa ngayon po ay nagbigay na rin po ng pahayag at nakausap po natin mismo ang pamunuan ng munisipalidad. Nakalagay po kasi doon ay Mandaluyong. At inalam po natin kung ano po ang nangyari dito. Dahil sabi po natin, hindi po ito nanaisin.
0: Oh, giblame na nung Mandaluyong. Kamu mo yung hatag, Lisa mo yung naariya, Darao.
4: Ang impormasyon po na naibigay po sa atin, 29,500 na sako ng bigas na may supposed to be 10 kilos na laman ang naipamahagi. Pero approximately or ang estimate more or less 50.
0: At least 50 ha. Mola din ang reklamo. Ang uban, di naman namukuti-kuti. Labi na nakauli, nagkakadrobang rap-rap niya. Layong inyo ha. Bahala lang 2 kilos eh. Yung ba mga tao, di ba saan naman reklamo? Kasagarang hinatag. So at least, doon ay 50 ni Katropang Philip. Nga klaro, yun nga, matagi ka
1: na. May 50 lang.
0: May 50 lang. Reklamo. Karoon lang itigalin niya na ibawaan.
1: 29,500 sacks of 10 kilos repack rice, Katropang Jabi.
0: Di magigumuto, Katropang Philip, nga wala matuyo ne. Or doon ay miscommunication. Kaya na, ako na iklaro ka ni suwat sa sudlanan, 10 kilos. O niya, ang kilo nga ilan na dawat, dili ingon nga 8 kapin, siyam na siyam kapin, tag 8 ka kilo, ragyod. So doon ay system, ane. Di ba na ingon nga, uy, sa'yo, kugpislit, 8 rak. Di sa kumingon nga miscommunication, ganaaman ay na po ka kilo yung suwat. Ah, unya, wa palagi sa kadugay na tuwing kalibutan na, wa pa kong kabantay, sinakong tag 8 kilos.
4: Na sako ang sinasabing kulang sa kilo. So, ang in-acknowledge po ito ng supplier.
0: Supplier rely ni Angkon. Supplier rely ni Angkon. Sabay may himo supplier.
4: Ang nagkaroon ang nakakamali dito.
0: Sila ko noy na sayo. Supplier, halaan ko na lang mo. Sunod.
4: At humingi na po daw sila ng paumanhin
0: sorry.
4: Sa Mandaluyong LGU. So ang action po ng supplier, ang sabi po, ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na nakakuha ng 8 kilos. Bibigyan ng additional na 10 kilos na bigas.
0: So, may 18
4: na naman. Hindi na mabawin ang unang ibigay na mga 8 kilos lang.
0: Kaya din na mo reklamo.
4: So, ang LGU po ay nagdesisyon na i-blacklist ang supplier at may isinasagawa na
0: rin. Akan eh! Bullseye! Ampot o kalawaton bas taga Mandaluyong. Kalawaton bas Mandalinyo ang inyohang rason dihang nasipyat. Ang bot lakag, masood pa bas bulsang mga tao? O di mo bugas, gidaginot? Bulsang! Iya, sa rin yung mudag kawat. Di asa, sabi ko kumutuong nasipyan.
1: Harap-harapan naman ay.
0: Anyway, standby ka rin tatals. Commercial rin, tas pagbalik, check tag pag-asa, kaday bagyo. Ikanuha, arita mga katropas, update sa impeachment trial. Ikahapong adlawa, katropang Philip. Punga-punga, intawang prosecution. Isunan ka na, katropang Philip. Reklamo intawang mga katropa. Si ato ang presiding officer Senator Judge Chase Escudero sa pagkadokumento nga gipang sumeter sa NBI on the prosecution panel kay matod pang Chase agrabihar sa ni inyong typo oy ha typo ang affidavit matay typo gyapon asta ang supina Muning nakapangutan na ang mga senator judges, tinood yun yung ga-imbestigar mo? Bullseye! Okay, nga no, binuang naman, di man na naingon nga basta kay typo. Sayop sa baga pizza katropa ka Philip. Ha? Sunan kag ila ko nung...
1: Gidanghag lang din, tigpadaan nag-communication.
0: Ay, da, kana, kundo na igipada. Huwag i-imbinto oro yun eh. Bullseye! Ha? Huwag i-imbinto oro yun eh, nga mga dokumento. Kasi sila rabi mag-approve-approve. Sunan ka na, oh. Eh, dahil ako example, oh. Dahil receive copy nga gipadawat, nga naka-receive gugunong ang grupo ni, o ang kampo ni VP Sara. Unya, na-eraser. Tanawa ha, ako ipakita ni mo.
1: Mahimo din ang na-eraser?
0: Na-eraser.
1: Pakita, Rap.
0: Kaya ka nang receive copy, katropang Philip. Tamla, rana. Di na mahitabong masipyat ang pizza? Ha? O di, ang sababaw, gibutang nga nag-date. Tanawa ha, eh. Pakita na to ninyo ha. Morning, makaingon tag daghang buslot. Daghang buslot ka, gapong adlawa.
1: Wa na gud naman nakapakita ang NBI nga aduna na na kontratang hitman si VP Sara Duterte.
0: Wa nagpa-preskon gapon ang prosecution mo regilay.
1: Tanaw, receive copy, tanaw receive copy oh.
0: Paita. Na pizza na ba? Na pizza sa boss. Ang babaw gibutan ng January. Na yung mga pinapasan. Oh, unya di apay.
1: Nay, pamina sa oh, ang 002 man eh.
0: Gilisan ka
1: eh. 01.
0: Oh.
1: Nya mahimo din na. Paita no. January, saan man eh? January 30?
0: Mga bitaw nga nakaingon si Senator Judge Katropaga Philip, ingon tampong cheese escudero nga. Yeah. Tinood yun yung ga-imbestigar mo? Ikaduha Katropang Philip, nga nung mani magkadimao? Ha? Ni-question gapon sila si Alan Peter Cayetano. Ha? Mi-question, murag hapit. Kaya tanawa ni pamahayag, oh, pamahayag ni... ito ang presiding officer Chris Escudero. Paminawa ha, Andro.
6: Date ng subpoena.
7: Date ng subpoena, Your Honor, is 6th day of November 2024, which I believe this is a typo. Kasi
0: typo.
7: Magkakasunod ho ito doon sa mga inisyuan namin na media personalities.
6: Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo, typo pa yung subpoena.
0: So nag-affidavit, sinong pa ang pamahayag? Di kita may tabo, nga doon na isipiat niya. Mind that dog wrong spelling lang.
1: Ah.
0: Sayop ang pizza. Sayop ang ubang mga detalye. O niningon siya, okay, ang inyong supina, si Piat yabon mo?
1: Ah.
0: Kaya sunan ka gisupinaan si VP Sara, base sa ilang pizza ang gisumitin. Wapagali na ka pa priskon! Karon, sa itong pagbalik, tiwason tani ka drabang Philip, palotson sa tring pipila ka mga hanay sa pinomdom.
2: Oras, XFM Cebu, Filipinas, Standard Time, alas 9:11.
8: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
9: XFM.
10: Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilang na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag ako nung giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
11: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
12: Santong Plus Coffee Mix.
13: Ako si Gray.

0: Pina Herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Sampton Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lami siya. Wala pa ganito karangahong asid karon. Tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Sampton Plus Coffee Mix.
1: Sampton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sampton Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto ng Sampton Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pag-ibig magtaroon, iawag na ko ang tanan nga

0: labad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: smoking. Sa mga Bisaya sa nos, di ba ilong?
1: Exciting!
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit na sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement Ferment.
6: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: Αθήνα.
1: Αγγλίας του Health Clinic.
0: Δημήσω Σιμπού.
2: Αμπλινά.
0: Αμπλινά.
1: Αμπλινά.
0: Yes.
1: Αμπλινά.
0: Αγγλίας του Health Clinic.
1: Δημήσω
0: Σιμπού.
1: Yes to Health Clinic.
0: Abli matag Lunes hantong Biyernes.
1: Alas 9 hantod alas 5 sa hapon.
0: Ug matag Domingo.
1: Libre na
0: magpakonsulta sa doktor.
1: Dinhi mismo
0: sa Yes to Health Clinic.
1: Ug mapalit nimo dinhi
0: ang mga produkto sa Yes to Health.
1: Yes to Health Clinic.
0: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
1: Hilid sa Barangay Hall.
0: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
4: Mga katrupa, exciting!
5: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 9:17 na, katropa ka, Philip! Kining maong time check, mga katropa, gitod gini ka nato sa Santhone Plus Gold. Mga kaisona na to, nga na problema sa cyst, tumor, ha, mga inflammation sa lawas. Kaya tabang ato ang Santhone Plus Gold, alang sa itong itawag nilag optimal with, wellness. Para sa inadlaw-adlaw nga proteksyon sa itong lawas, mga katropa. Tumar lang, o doka kapsulas buntag, duas utog, duas gabi, 1 hour after meal. Ato ang Santhone Plus Gold, mapalit. Dere sa ito, mismong si Biana, nas ubos. Des ground floor sa Z Plaza building. Na ato ang Yes 12 store / clinic. Mga pharmacy usab na atay dagan katropag Philip na sa Rose Pharmacy 360 and of course diya sa by South Star Drug kung soban pang mga butika lukop nasod sa Santhone Plus Gold, it supports your health.
6: Bullseye.
5: Now himay-himay yun na to katropang Philip atong anaman namon daghan man ng mga senator judges ang gasigig pangutana gapon sus mora lagi wa lagi smooth ang prosecution gahapon ba? Reporting diha duha ay kay nahuman na lang ang hearing. Wa may klarong napakita ang ebidensya. O niya ila pang gipang sumiter ng mga ebidensya dunay mga buslot. Now arita unahon na to ang pangutana ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Sunod na to manang Aime dahil sa idol mga tulfo. At una tang Cayetano kay naa diri ang pinakabugat ng mga pangutana ngano man eh.
7: Kabantay kang Cayetano?
5: Oh,
7: wa gid magpabarbas ba?
5: Wala gid.
7: Ano ka na no?
5: Murag ermitanyo siya ni Gray nang yahang ready na daw rap. Kang Alan Peter Cayetano unahon ato katropa ka Philip. In relation ni sa bagasipyat sa ilang affidavit kay ang premise gimbisigaran pag-ayo ni NBI kay sila may nipasaka og kaso against VP Sara Duterte. Now, daghang mga pangutana sa Cayetano, saka, grabe yung magiging yung investigasyon kain eh. Now, daghang mga ahensya sa gobyerno, nga nung mamumakig-coordinate. Kay inyo magkanggisiguro ang securities presidente na coordinate mo sa PSG. May mga pangutana sa Cayetano, kay safety goes presidente. Now, atong paminaon, katropang rap-rap kay Pusos. Gapong adlaw, murug na stress eh. Attorney Ligaw Tanoy. Sige lang kung siya
7: kung dito siya nga, I am very patient, Your Honor.
5: At,
7: murag. Wa na mo salir?
5: Wa na mo salir eh. Oh. Kay, di ba, atong first day, sige object ang abogado sa dipinsa. Hindi sila nga, amon eh, baguhan mo kung abogado, sige lang object.
7: Mm.
5: Yan atong mga kakamping sa akong nakita at Facebook.
7: Sos,
5: ang ilang abogado naman sa isig object, wa na mo comment gapo.
7: Objection, depende na. O kasi ang pabor.
5: Oo, gani. Atas ang i-play, be. Paliwag ko katropang rap-rap. Sugod ng Cayetano. Okay, rap. Paliwag ko play.
8: To enter the record, Senator Judge Alan Cayetano is recognized. You have 2 minutes, sir.
9: Mr. President, I'll susundan ko na yung kay Senator Win. Senate President, no.
8: Yes, Your Honor.
9: Yeah. Good afternoon, Mr. Witness. So, dediretsuhin ko na, no? So, what we're trying to figure out here kasi is, are you really investigating whether my threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned, including the president?
5: I-pause kamay, Rap, ha? Pause kamay sa. Ang ipangutana ni mga katropang ikadawang witness sa prosecution, nga si Attorney Jeremy Lotok.
7: Now, NBI Director, ha?
5: NBI Director, ha? Dito sa lugar, katropag sa BRMM. Now,

0: Department of Justice?
1: No, Your Honor, Department of Education.
0: Nakalagay dito, to recall, VP Duterte resigned as the Secretary of the Department of Justice and she herself admitted that her relationship with the President
2: dali,
0: had become toxic and she would imagine her stabbing him and cutting off her head.
1: That's typo, Your Honor.
0: That's not a typo. A typo means
2: spelling.
0: Yung department naging depart. Department of Justice and Department of Education are two different things.
2: Well, maningaw yung nag-prosecution?
1: Sorry po.
0: Yes, sir. No, sir.
1: Yeah, Department of Education. Ang alam
0: yeah.
3: So, kasi buong Rimulya yan.
0: I just filed my counter affidavit sa ombudsman about yung obstruction of justice. Ilang beses ko kailangan basahin. Kasi nga, pag may mali, pinirmahan nyo na sinasabi nyo, no? But anyway,
2: affidavit ko na.
0: Going back to the condition, you mentioned the case of SPO2 Hamata.
1: Yes, sir.
0: But isn't it true that the lis mota of that case was really res judicata and double jeopardy? Meaning, hindi tinake up ng Supreme Court whether or not a condition.
1: Yes, sir.
0: Diba?
1: Opo.
0: Oh, so, that wasn't on point. Kasi, I was going to ask, is there a difference if the condition is legal or illegal? Diba? So, halimbawa, pag sinabi ko sa yung pag natanggal akong Senate President, patatanggal din kita. Okay. Unang-una, legal naman akong tanggalin na Senate President. We always vote. There's nothing there. But if illegal, pag pinapatay mo ko, papapatayin din kita. Is there a difference if the condition of why I will act or why I'm threatening you is an illegal act?
1: Well, under the law, Your Honor, it says there that even the condition is unlawful. So, regardless of the nature of the condition.
0: Yes, yes.
1: Sir.
0: No, I want to get lang into your mind when you sign this because nga, medyo novel yung case to for me. Even as a lawyer, I have to do more research and see anong ibig sabihin nito, grave threats dito. Because you keep mentioning, we keep mentioning here that this is the second highest official in the land and therefore pag trinete niya ang Pangulo. But who was the Vice President claiming na pwedeng magpapatay sa kanya?
1: Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena.
0: No, sa reading nyo ng statement niya, sino tinutukoy ng Pangulo na mukhang mag-ooperate sa kanya ng Operation Romanov? Sinong pinagbibintangan niya?
1: Well, una, kung ang pag-uusapan Romanov, Your Honor, ang alam namin na unang nagbigkas ng Romanov ay si Mayor Baste yata noong January 2024.
0: That's irrelevant. Ang question ko, in the mind of the Vice President, sinong pinagbibintangan niya na pwedeng magpapatay sa kanya? You said you investigated eh. So mahaba na testimony niyo ni Agent John Mark. So of course, kasama sa investigation niyo, sino sa mind ni Vice President magpapapatay sa kanya?
1: Well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information.
0: Ano, hindi ba klaro sa video na ang pinagbibintangan niya is the first
2: hala
0: the
3: wala
0: President
3: valid information
0: and the Speaker of the House. So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo.
1: I cannot answer to that, Your Honor.
4: Senator Judge Allen, kindly wind up.
0: But you have to be able to answer that because you are the one who investigated. And that is crucial. Why? Because part of your self-defense, so for example, if I know na sa senator judge, pag hindi ako bumoto one way or the other, papapatayin ako ng whatever, chief PNP or papapatay ako ng whoever. So pag sinabi kong, pag ako pinatay, si ganito nagpapatay sa akin. And then, ang difference, I don't usually give a threat na patayin mo rin. So could it be that actually that was the defense of the Vice President para hindi siya patayin?
1: I don't know the state of the mind of the Vice President.
0: But you've testified all throughout this afternoon that you went into her state of mind.
1: Based on the series of events, Your Honor.
0: Yes, and based on her statement. And her statement and the series of events is nag-away sila ng administrasyon. And the series of events is that sinasabi niya, pag ako'y pinatay, ito tatlo ang papatayin nyo. Okay, last question. Kay Attorney Lopez, sabi, tinanong din to ng Senate President ni Senator Tulfo. At di ko na itatanong pero napapiyawan ni Senator Irwin din to yung tungkol kay yung sinabi ni Senator si Attorney Lopez, sabi mo even before kasi nangyari yon, nakausap na ni Vice President yung papatay.
5: That's the literal meaning of the statement.
0: Yes, that's the literal meaning, but did you believe her?
5: Well, she's the Vice President, sir.
0: So she also said freedom of expression, so you also believe her?
5: Not based on the evidence that what we gathered, sir.
0: No, okay, so I'll stop there, but I'll read to you. Sinabi niyo kasi sedition, pero tignan niyo po yung page 25 nung sarili niyong affidavit, ha? Si Princess Maui, ang sinabi niya, ano po ba ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. So actually, I would consider ang nag-uudyok si Princess Maui. Of course, we can discuss people power, but pero tignan niyo po ang sagot niya after yung sa pagpatay. Ang laban ay wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression nyo ng disgust, ang pagkamuhi, ang hopelessness, kasi it reflects kung ano nararamdaman ng maraming milyon-milyon. Alam ko yan, ma'am. Kahit saan ako pumunta, ang sasabihin, binoto namin dahil sinabi mo, iboto namin. So if I look at that statement, parang baliktad. Parang sinasabi niyang huwag kayong mag-people power.
5: Actually, kung babasahin po natin yung buo, may sinabi siya doon na natutuwa siya sa ginagawa nila.
0: Sa ginagawa nila na active nagra-rally. Pero sa people power, ito yung exact. But I won't argue with you. I'm just trying to get into your frame of mind.
5: Yes,
0: when do you believe her and when do you not believe her? And what did you actually investigate?
5: We based everything on the evidence that we've gathered.
0: Thank you, presiding officer. Thank you, Mr. Witness.
2: Okay. Atong isunod, si Manang Aimee, then aritang Idol Rafi. Ha? So dito, ingon tampo nga, matay, wa magkatugma. Isunod na to si Manang Aimee Marcos.
3: Sige.
2: Ready na diarap, si Manang.
3: Exciting na bagay.
2: Manang, ikanay, sunod Manang. Ato ang idol nga si Boy, Chick Boy sa gamay. Idol Rafi, rap, sunod ka rap ha. So, arisa ta, Manang Aimee Marcos. Okay, sunod rap. Madera, ay may solusyon.
3: Senator Marcos, you may proceed, ma'am, when you're ready.
6: Thank you very much, Presiding Officer and Attorney Lontok.
5: Yes, ma'am.
6: Nga pag-abot din.
5: Mapaya,
6: ha, aton Senado.
5: Apo, ma'am.
6: Okay, I'd like to affirm lang yung sinabi mo kanina na nung nangyari nga itong hating gabi na interview ni Vice President sa Zoom, agad-agad inorderan kayo, in-instructionan ng NBI na mag-imbestiga. Tama po yun?
5: Hindi po, Your Honor. Sabado po yun, lunchtime, mayroon kaming meeting ako with the then Director Sinsago. I think between 12 noon and 1 p.m. And then mayroong instruction na galing kay Delta Sinsago na, oh Jeremy, may kumakalat sa social media, may mga utterances na ginawa ng Vice Presidente.
2: Katulogo na promotion sa gato, wag abot sa gato.
5: Aspect ito, imbestigahan nyo na. Doon po nagsimula yun.
6: Tama. So anong araw yun? Kasi andito sa inyong affidavit of investigation at yung sinabi ninyo na on even date, ang tinutukoy mo ba yung November 23 din?
5: November 23, ma'am. Kasi natapos ho ang...
6: Oo, gabing-gabi kasi yun, di ba?
5: Magaling araw po ng alauna, ma'am.
6: That's right. So, nag-meeting kayo kaagad-agad? Ganun ba?
5: Hindi, ma'am. Hindi po kasi namin alam yun.
6: Kailan kayo inutusan na mag-imbestiga?
5: During lunchtime nung may meeting kami ni then Director Sinsago, pero iba ho ang iniimbestigahan namin krimen,
6: Kailan kayo sinabihan ng DOJ na mag-imbestiga? Anong araw?
1: That
6: kayo?
1: Same day, ma'am.
6: Ayan nga, November 23.
1: November 23.
6: Oo, pareho lang. Yun ang sinabi ninyo kanina nung tinatanong kayo ng counsel ng prosecution. Yan din ang nakasaad. On even date ang nakasabi sa inyong affidavit.
1: So, yes, ma'am.
6: Okay. So, nag-umpisa na kayo. Kunento nga ninyo, four phase yung investigasyon. Nag-umpisa sa identification. Nagbigay kayo ng hash value. Nag-preserve kayo ng data. Pagkatapos nag-research kayo. Subsequently, sinabi mo na meron kayong open source intelligence search at natuklasan ninyo na meron palang October 18 video na press con na naman ni OVP na nasa Facebook at may mga sinasabi na naman na puputulin yung ulo. Tama ba yon yung October 18 ang nakita ninyo?
1: That's the continuation in the analysis phase, Your Honor.
6: Oo.
1: Yes, Your Honor.
6: Kasi nag-research na kayo, no? Bilang fourth phase nga ng inyong investigasyon. Tama po ba?
1: Hindi po, Your Honor. Yun yung third phase ho, yung analysis and attribution.
6: Sa analysis pa at attribution. So third phase. Pero bandang huli na. Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Mm. Kung inutusan kayo noong November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? Iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso?
1: No, Your Honor. I believe that's a typo yung date. That's a typo, Your Honor, yung date.
2: Typo.
1: Kasi makikita doon yung date noong appearance ng taga ABS-CBN, which is consistent po siya doon sa ibang initial.
6: Kailan ba yung appearance? Kasi hindi ko nasusundan yung timeline ninyo eh. Parang yung November 23 yung utos, pero November 6 pa lamang may subpoena na. Ba't nagkaganon?
1: Typo ho yan, Your Honor. Hindi
6: typo? Typo na naman katulad ng Department of Justice.
1: No, Your Honor. If I may refer to my notes, Your Honor.
6: Oo, pakita mo na lang sa akin kasi nahanap ko, hindi ko masundan eh.
3: You may do so,
6: this
3: counsel.
6: This is page 6, number 14.
2: Hello!
6: November 6, 2024, subpoena to ABS.
2: Pero bahala lang, basta ma-promote o katolo, bahala na lang na diha. Asapa na, bisan pagkalagha na diha, type.
3: Si second page na type.
2: Ah, bahala na lang ko diha, kasabaan ko. Eh, promote ang katolo. Huwag abotoing. September to June,
6: wala naman
2: yung
6: date na binibigay tungkol sa appearance ni Patria Morales at yung iba pang
1: kaibigan. Meron po, Your Honor, if I...
2: Sige, pakita.
6: Pakita mo lang kasi hinahanap po namin.
1: Sabina.
2: Ipakita, be.
1: Sabina mismo.
2: Pangita!
3: For information, the time of Senator Judge Marcos is over. Kindly...
6: Yes, but he's still responding to the same question, if you will allow.
2: Sulod ani, Idol Rapita. Diri ko excited.
3: We're only counting your the questions that you ask, not the answer. Neither are we counting the waiting time for the witness to answer.
1: I-check ko lang po, Your Honor.
2: Okay, i-check.
6: Kasi yung mga sumunod na meeting doon sa page 13, sa number 30 at sa mga sumunod.
2: Ready na, Idol Rapi. Stand by, Idol Rapi. Dol, relax ka din, Dol.
6: Sa Zoom conference, hindi naman siya yung ABS na humawak ng camera noong October 18. Iba naman yung mga tinutukoy doon eh.
2: Sige, sige. Eh, pagkita.
3: Attorney Lutok, opo. The question of the Honorable Marcos is on page 6, paragraph 14.
2: Hmm.
3: You said you sent us a subpoena on November 6, 2024.
2: Oh, imo maning.
3: Unfortunately, because the annexes are not part of the document marked, it's not here. So, the question is quite clear. If it's a mistake, then what is the correct date of the subpoena?
1: If I can see the real subpoena, Your Honor.
3: Kindly talk to the mic, please.
1: Yeah. If I can see the real subpoena, Your Honor, because the subpoena was signed by our assistant director, Foreign Investigation Service.
3: As I said, unfortunately, it was not attached to your affidavit, and I doubt if it's one of those marked or pre-marked.
6: Wala.
3: By
6: wala,
3: the Council lagi. For Prosecutors, as he said and admitted earlier,
2: reporting investigar, ha? Niya, wala.
3: They did not mark all of the annexes in your affidavit.
1: Yes, Your Honor. If I may, check ko lang po, Your Honor, para sigurado ko.
3: Wala sa'yo ngayon.
1: Inaanap ko po rito.
3: Wala nga pong annex yan eh.
2: Wala. Okay.
6: Kasi yung mga media na tinutukoy sa ibang pahina, eh yung mga nag-interview nung Zoom conference.
2: Wala ka ni.
1: Dito ho yung certified true copy daw, Your Honor.
7: If I may, Your Honor, please, can I assist on this regard, if the court will allow?
3: Only if you can produce a copy of the November 6 subpoena, Council.
7: Exactly, Your Honor. The documents are present. They are in the possession at present of the witness, Your Honor, please. They may not have been physically attached to the affidavit investigation, but they do exist in the records of the case as separate pre-marked documents, Your Honor, please.
3: So okay. It's here?
6: Presiding officer, is counsel saying that therefore the affidavit is defective or wrongful and that November 6 is not the right date? What then is the right date of the subpoena to ABS?
7: With all due respect, we object to the use of the term defective.
3: Counsel, we shall await. Let the document speak for itself.
7: Yes, Your Honor, please. The witness is now in the process.
6: It was the witness who said that it was a mistake, not me.
7: No, it doesn't make the entire affidavit of investigation defective.
6: No, I merely said the date was wrong. Right. Because that's what he said.
7: Yes, Your Honor.
2: Hello. May asaman, asaman. Be. Tanaw ta. Kay Lison, ba naimingon mo, pizza 23, gusto ko ng investigasyon. Kung yung pizza size pa malagi niya gisumunan, asa mo na yun na, size 23. Ayun, no. Ang affidavit, pinanumpa ang pamahaya, gunarap. Huwag yun na ninyo tarunga di hagbasa nga nanumpa. Man mo, pwede mo mamaprisog, masipiat mo, ana. Abe.
6: It's just been brought to my attention.
2: Okay,
6: Bina. Presiding officer, two documents were issued on November 6.
2: Dua.
6: Not only the subpoena to ABS-CBN, but further the affidavit of investigation regarding the October 18 press con.
2: Oh.
6: Can we please be clarified as to these two documents which in the affidavit nor in the annexes provided?
3: Let's first wait for the witness to answer the first question, Senator Judge Marcos.
6: Okay.
3: Yes, Attorney
1: Lotok. If I may, Your Honor. Ito ho ang subpoena, which is TICOM. Yung date ho ng appearance niya is December 11.
2: Are, sa taong November?
3: Date ng subpoena.
1: Date
3: Attorney
1: ng
3: Lotok.
1: Subpoena, Your Honor, is 6th day of November 2024, which I believe this is a typo kasi magkakasunod ho ito doon sa mga inisyuhan namin na media personalities.
3: Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo? Typo pa yung subpoena?
8: Oh, no!
1: Hindi po.
3: What are you looking at? The subpoena or the affidavit?
6: Dalawa yan eh.
3: What are you looking at, Attorney Lotok?
1: Subpoena, Your Honor.
3: So the subpoena is dated November 6.
6: Okay. And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over.
1: Asan yung affidavit?
2: Oh, unya. Ingon ang investigar sa 26. Oh, 23.
6: Yung affidavit of investigation mo na binigay. Pati yung amended, carried over din.
2: Oh.
6: Yung first draft na rineject ng DOJ, yung ikalawa, parehong November 6.
2: Oh, yeah, typo na. Duha ka buo. Di na matypo ng supina.
3: Six counsel.
2: Siya lang ka na.
3: Of his affidavit.
2: Ipos rap. Ipos ka mahirap. Siya lang ka. Okay, kaya imbestigar mo pizza 26. Ah, pizza 23. Una nga nung pizza size, pamalagin ng supina.
9: Advance.
2: Go. Isa mo, doon na mo eh. Gahom sa pagpanagna. Ura mo si Rudy. Bahala sa parang mga Baldwin root.
9: Rudy Baldwin, ako nung katagaan, huwag ka na sa mama si Sim Silly.
2: Hindi ba, kay, ningon good ka. Okay, Your Honor, gusto ko gumihan ni pizza 23. Gabang imbestigaran, wala nga mong imbestigar. Una nga nung nag-supina mo mong pizza size.
9: So, pila ka adlaw advance? 20?
2: Wala, sobra ay! Pizza 23, unya pizza size. So 17. Mga 17 ka adlaw, ang inyong pagpanagna! Unya, sa apidabit, mauto, mo po sa supina, niya mingong kag-typo nandoha. Ang apidabit, di na pwede ni mo diyang butangan og tay kasi pet labi na pizza. Ang typo kana ang November mahimo nimong November. O ana. Narong rong spelling lang ba mo na typo? Oh,
9: magingaw ni Alan.
2: Maghisgot kag pizza. Di na pwede ni mong i-typo kay material na katropang Philip sa chronological of events. Ang pagsunod sa hitabo ba?
9: Correct.
2: Ah, kay usa maron sa pag gi-question ron sa depensa is politika ning inyo ha. Wa kay li ninyo gibalibaran ningon na kung DOJ nga wa mo igong kapasikaran. Oh, karon gipangutana mo kinsa ga gasogo saka sogo mi itong pizza 23. So, yung anong pizza size pa man ang supina?
9: No.
2: So, naay na makak ninyo, ane, kamos di pinsa. Niya, duhagyan, niya, timing yung kayo, ang typo, parek pizza, may tatog. Ang usa, November size, ang usa, November 2. Nga, aon, sayop ginig pizza, Your Honor.
9: No.
2: Kaya, kung masipiat ni, matypo, di ba, ang original, ang yanggi, rason ka drobang Philip, November 23. Ano no, oh, November 23 og ang typo ni oh, okay, November 3 ba kay nasot o di ba ka November 2? Okay, matiwa ni matiwas og type ning usa ka numero. Pero ang 3 og kalayo ra ning 3 og 6 og 6 og 2 layo ra gyud kayo. Ayos. Sa keyboard sad murag imposible kay matypo. Kalayo man kay na paitaan number 6 o nira number 2 layo kayo. Og mahingkag November 23 nabutang ato 24 magayong kang basic typo or kuan ba ka imbes November 23 13 mo yung nasuwat. Typo kay ang 1 og 2 dikit raman. Unya, pareha og typo ang affidavit og ang supina. Muragli katuho ana NBI director pero okay ra na promote man kag katulo. Bisag ako lep. Bisag ako hot da na diyan ninyong typo kasabi ko ninyo. Pero at least ka na promote ko og katulo. Now, arin ang Idol Rapi na. Wa naman tay oras ni Idol Rapi. Eh, gamay lang kang Idol Rapi.
9: Gamay lang kayo. Patunggal lang sila tingog ni...
2: Idol Rapi lang rap kay. Daghang kayong excited sa kang Idol Rapi, Tolfo. Tagsarbin ni mo tingog. Ha? Palihog ko rap. Kang
9: sa
2: Idol Rapi, Tolfo. Sa
9: katabihan niya, Sradja, tagsarbin mo tingog, ha?
2: Wa masaya lamang ganyan mo nabalaon.
9: No.
8: So, is it normal for the DOJ to conduct a preliminary about over a year? Mr. Witness.
1: Di ko po masasagot, sir.
8: Hindi niyo masagot.
2: Isa takaingon, sir.
8: Hindi po kayo nagtatanong sa kanila, sir, ano problema? Bakit hindi po pa naisasampa sa korte yung aming isinampang kaso dito sa inyo? Hindi po kayo nagtataka?
1: Ang alam ko, sir.
8: No, hindi kayo nagtanong po sa kanya, sa kanila, kung bakit? May kulang pa po ba sa DOJ? Ano pong kakulangan?
1: Pag ang referral po, Your Honor, is nasa DOJ na, hands off na ho kami doon, sila ho ang magde-decide noon kung paano nila ipaprocess yung dokumento.
8: Kaya nga, hindi po kayo nagtataka. Hindi kaya, sir, dito sa mga nakita po natin, mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadali ho ninyo. Ay kaya, nagkakaproblema ho tayo sa mga korte natin na i-dismiss sa mga kaso dahil kulang ang mga dokumento at parang minadali. But nevertheless, you don't have to answer me that.
2: Alam okay na, katropang rap-rap.
9: Okay na, katropang rap-rap.
2: Saga, grabe niyo investigar.
9: Wagi pa nang utana?
2: Sobra ko ng stoic na pinding. Unya, wagi po nina kadimao. Eh lang gingon, laom kang ilang investigasyon. Kung nakita nilang matay kini Saray, papatay yung atong presidente. Sa kalaom sa ilang investigasyon, ultimo pizza, nagkasipiat-sipiat. Nahimo pa nitong DOJ Secretary si BP Sara, ang Secretary Manas Dipet. Di mas saka makaingong typo. Kaya kalayo sa education o justice. Mabatatingos kayo tanong.
9: Okay, departed pa to, madadara.
2: Okay na, okay. Departed of education. Okay ra. O di ba ka, Department of Education. Parang ingang typo yun. Pero ingang Department of Justice, kanya, Department of Education, layo kayo tinoon. So, sara indication, hindi posibleng ginalay-dali.
9: Again.
2: Or posible, gabuhat-buhat mo diyang mga ebidensya. Abe, standby.
9: Anya, na-booking kay Walagi. Bulabog. Tumatugot ang panahon.
2: Ay, kuing na. No, or tontawahan na. Abogado, biya na.
9: Adote, katulong na promote. Grabe, exemplary performance.
2: Grabe ni, banggiitan ni Tawana. Less than a year, katulong na promote. Ang uban, manrabaho. Maabot na lang taglima katuig. Wag yung ma-promote!
9: Ay, tanawag mo niya gud. Tagpilay! Kusa na nakatuig. Si Rinan Oliva. Kapila na pila. Sus! Bata pa ko, Rinan Oliva na si BI.
2: Karon.
9: Nahimong regional director. Di pa dugay. Retire na lang.
2: Imagine na ka-drop ang film. Pero kinintaw, Hana. nga gihimo nilarong saksi diha kang VP Sara. Less than a year katulo na promote gikan sa ordinaryong ahente. Nikalit lang ka regional director mo ra sa story.
3: No.
2: Mamaos kan Tore.
9: Tore. Kaya sabi to ginakop si President.
2: Kaniya trakay ay nahimo di yung PNP chip. Kadali ali sa kayo.
9: In less than 2 years.
2: Dali sa kayo na undang yun. Rapis ka ron. Kau siya, si PNP. Karon, GM sa Jaron.
9: Ah, okay na.
2: General Manager
9: mo siya. Mas will do.
2: Pero tola siya sa traffic. Oh, bahala na lang. Base, standby, baga katropa. Check una na to, base katropang Eric Amaro. Gumikan kay... Amahan, patay, human, gitig, basa, anak. Uy, grabe ka, brutal ning panghitabo. Naka-standby na sa katropang Eric Amaro. Live report.
10: Baiga, butaga, kato mga Janli, kato mga Philip, mga kaiksunan po, no? Patay gining usa ka amahan man sa giting bus karagan nga higayon sa mismo rapod ini nga anak ka atol ni sa matod pa kinibag panagbangi sa duha kay ang kining amahan una matod pa kato mga Janli mga kaigala alas 9:45 aga takna no sa kamuntagon diri sa may kinipoga ni Bill Hills barangay Lahog Cebu City kining maunga amahan matod pa ubog ato gigayon na kato man Janli kato pag Philip mga kaigala niya iyan ningi ang kining amahan mo ni si Ray Villaister Caniete Cebu City Anyos Minyo residente sa Maoga Dapit iyan ningi kaaway po ang kinipong iya nga kining anak katropag Janli kato mga Philip mga kaigsuunan po nga diin na matod pa no ang iyang anak si Kim Ron Abril hingkod po ang panigon diin na matod pa nga sa kwadpuring initial nga investigasyon base sa ato sa police station for Mabuli police station nga ang kinipong kwadpod na nakadawag silang tawag ang kinipong station for allegedly commotion diin na matod pa ang kining namatay o iyang anak kay na lambigit ni sa kinipog komusyon away sa maunga dapit doon ay physical altercation diin matod pa ang kining biktima matod pa katropag Janli iyaning unang gibunog ang iyang kinipong anak sumoto nga ang base po sa mga witness katropag Janli mga kahigalaan nga kinipong tawag aning amahan unang mi kulata po siya ga adak katupag Janli moto nga nadunggan na lang sa mga silingan nga ang kining kwan pa nila mga inahan o kinipong asawa usab sa biktima amahan sa or inahan sa suspitsado nagpangayo og tabang so niya nakita po nila ang kinipong suspitsado nga ni layat na sa kinipog ilaw sa mga kinipong koral og dayon dagan paliyo sa kinipog dapit katupag Janli mga kikilang pag-check nila dito maton pa ang kining biktima nga siguro siya di anyos nagalunang na ni sa kaugalingon po nga dugo katupag Janli katupag Philip mga kaigsuunan po o kuha na ni kana pag maton pa gida na lang ni sa pag-ato sa ato pang emergency medical services team EMS kuhaan man wa na may sign of life no wa na pulso wa na maginhawa katupag Janli sumoto gidana lang ni St. Peter Funeral Homes para usab sa autopsy examination. Pero pagkita ang kinig mausab nga suspitsado nga anak kinsa Munay ug patay siya usab nga amahan katupag Janli katupag Philip mga kaigsuna. So far katupag Janli katupag Philip mga katropa po no. Manitong kasigas ikan sa police station 4, Mabulo police station mga katropa para pirming update lang si condition yung panglawas ning init kakabuntago na. Pangapi mo, Santon Plus Copmix, nga ginama si Yaswell Incorporated. Mapalitas, mga nagunang butikas yung gabit, kuha na ganit, dagan din mo, this may Yaswell Pharmacy Clinic, nga nasa ground floor, C-Plus sa building, di ako sa Limsit, Brangas Patera, Cebu City. Alang, sa Diyos ng Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa, Eric Amaro, XFM.
11: XFM, report, Bullseye.
2: Nagkasalamat katropang Eric Amaro, si Muhang Report. Katropang Janli, ato ang tabukan ng report giga ni katropang Benji Talisik. Ang update pa katropa ni Antong nakit ang ulo dito na sa barangay, sa mga barangay dito sa Dakbayas, Talisay. Unsa na may update sa investigasyon sa ato ang kapulisan. Katropang Benji Talisik, unsa ay duging detalye.
11: Live report.
10: Dagang salamat ka naman, Philip, katropang Janli, kagahapon daw ato na report niya kini paong ulo nga posibleng ang kinigipagiyan sa osang kagagiver nga ang nagtrabaho niya sa barangay San Isidro.
12: kay di matupan ni Barangay Captain o Kasuho, Barangay Captain Ubaras, nga tunay ni report ko nila nga nagpaila nga pamilya at tungod sa mga babae. Sa among gihimo nga bisikasyon katapang pili ko katapang dyan ni, kung din dili makonektar ang kinimo ang guwan, ang kinimo ang hitabot-tungod kay sa kasamtangan, wapatay ka ng ligon o li, ka ng nga mga possible nga magkatumbok o magkatudlo nga ang kinimo ang ulo o katog na missing nga usara. Naibuhay nga doon na dahil missing nga usaka caregiver. Ngayon naman kung human nga agad-balgan ang usaka ulo sa gito babay dito sa sitio Dawis o sa Dawis Road sa sitio Kimba sa Barangay Kansong sa Lagbas Dalisay niya itong adlaw nga sa Bado Julio ang sinus mibalasayas o sa caregiver di ay ang nga missing food ang gibablader sa Talisay City Police Station na hibalawan kini diyang usaka anak ang galit nga niboto sa Talisay City Police Station kay nagisayod sa kung unsay posibleng pangalan sa pagkatao sa katong nabalgan nga ulo sa tao. Si Kaid Basilio Topas gigapa sa Sambuanga City nagpa ilang anaka sa caregiver nga na missing ang niabota sa Sugbo na itong Sumaduhuman. Doon ay nanawag niya nga taga Sugbo nga doon ay ulo sa usaka tao ang napalgan nga usaka babae. Maong nagdali-dali kini nga uban siyang igagaw o galukat o tiket sa aeroplano aron na mulupad paingon sa Sugbo bisan naman nga ang ilaunta nga pag-ani sa Sugbo mo sa kaira o barko niya ito sa Bado sila Tupas ang nanaunta sa terminal sa bus nagpaabot ang musikay para sa ilang nga paingnan pasakay o barko na utro ang plano tungod sa paghibaw nga doon ay napalgan nga ulo. Si Tupas uban siyang nga kaubanan ni Dilahos sa Talisay City Possession aron magisayod sa nakaplagan nga ulo apan hulagway rin ni nakita sa ngit nga di na usab mailhan tungod sa ginugay na nga adlo ang pagka akin ang pagkabutan dito sa may basurahan nga labit ang inimang ulo. Gibuhat ni Tubas nagpost sa social media aron matabangan kini nga magitan ang iyang inahan nga niya ito pa di ay Hulyo 4 2016 nawa matuloy Tubas nga ang pangan nga tinuot siyang inahan mao si Pilar Basilio Lumad nga taga Sabuanga nga pan iyang gidala nga pangalan sa Facebook ni mao ang Kata Saavedra. Sa interview sa mga media o sa kapos media nga ito lang kayong Tupas Nebalawan nga ang iyang inahan di ayon niya ito pang Hulyo 4 2016 na missing ang iyang inahan hangtod sa kasamtangan wa pa makiti matunin ni nga nagdurusin daman sila wa na nila nakontak sa wa pa na missing ang iyang inahan kanina silang magtawagay pinagi sa messenger kanina matulpa sila nga magtawagay kundin katapos ang palagtabi nila nga mingon ang iyang inahan nga papalito sila og Oreo nga biskis nga osa sa iyang nga gigibulungan samtang sa pangutan ka tuman jelly ka tuman bilip nga nagasundi bag iyang inahan na kunini kung doon na ba'y ginadala nga problema samtang nagtrabaho isip osa ka caregiver sa dagbayan sa Talisay bugtong tuwag nini nga no comment lang ang pag-anis sa Subo nilang tupas sa Mamasin nga makita nila ang ilang inahan nag-usab ang pagtuon nini nga buhay pa ang ilang inahan na ngayon isu-usab sa tawang sa mga Subuanon ngayon ta magitaan na ang ilang inahan kung doon naman gani makakita nini iyang awhag nga ibahibaw lang sa police station aron ang sila usab nga pamilya mabahibaw sa taga-Talisay police station kasi sila nga pamilya sa kabalo sila nag-agad sa maong updates sa inahan. At ito pa pamahayag sa anak katapang jali katapang kapiling.
13: Nahanap kasi namin sinama sir, missing na umpisa noong July 4 hanggang ngayon sir, hindi pa namin nakikita si mama.
14: July 4?
13: Opo.
14: Anong last conversation ninyo?
13: Sa akin sir, ang last convo ni mama ay sabi niya sa amin, sa Chabacano, so kontra Oreo yung... So, bili ka Oreo, yung biscuits. Sabi ko, para saan ma? Sabi niya, is para kainin nyo. Sabi ko, okay. Tapos, ito, panata yun sir, 10 plus. Tapos, hindi na ako nagpan sir, hindi na ako nag-chat kasi magkain naman kami sir. Tapos, tapos yung mga ewan ko lang sa mga kapatid ko sir din kasi baka nakachat din sila
14: pero sa iyo
13: lang sa akin lang pagdating ng mga 12 dapat magchat siya ulit sa amin ha? Kasi palagi may
2: katropa Benji katropa Benji
12: yes katropa Jelly
2: go ahead
12: yeah mauna atong pagpadino katropa Jelly niya atong ningnundan kay ato dek i-follow up kay karon ato gagi panubayan kon unsa nay aganing lakang karon sa PNP Talisay kun man o si posible kamanduan ni Talisay City Mayor Jer Adrian Samson Gulyas kamo sa kini maong at adhaga nga pagamising sa second river nga kontin July 4 nawa apan July 7 kibablater sa kaning ikagaw sa kaning agatong amo sa katong biktima agatong nga namisig katong Janli.
2: Salamat katropang Benji.
12: Mo ka report gikan sa tali sa PNP katropa. Sige ba mo kalimo sa Bagaplas kadunay sa Santon Herbal Oil makatabo matag along tanan hindi mo sa Yasto Hall Incorporated mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Alam sa kaya sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Benji tali si Kaubari katropang Jerry Rebedo. XFM News.
11: XFM Report. Bullseye.
2: Salamat katropang Benji tali si XFM Report. Good morning din ni amigo na ko si DJ Janbert Aninyon. Morning sa baga taga-balirong Naga. Abigis oras katropang Philip at ang imusunod niya tulumanon. Wanted! Wanted kilig! Kapag ni DJ Ray na chinita. Atong partner, Dressmaster Control, katropang Rafael Baring sa Newsroom. Was katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Kodays katropang John Layman Chavez. Viking!
9: Bullseye! Ako sa mga katropa niya certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrano.
2: Bullseye. Salamat yung pagpaminaw. Maing buntag sugbo ka tropa mo. Exciting!

0: RSI. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga-Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o mini normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
0: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lang din ang madugay ang pagtutok sa computer. Magluha o magsakit akong ilaw, sir, dapit sa akong mata. Inyo ni kuya, akong mata daw ni Kaimorag action mapodugpula, sir, dili sa ilalim. Ito, wala akong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, iNews at Tagad Jansan.
5: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids, usaka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Sunphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Di ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinin lakas, mas pinadibay.
2: Textel by Trended with Anyos, taga Marco Deng. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugugtarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ko si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Disulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
1: Vision Lex. Daghan ang natabangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon 28. Taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
10: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Amlakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Sandown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
0: XFM.
15: Oras sa XFM, Cebu, Philippines, Standard Time. Alas 10:56 na sa kabuntagon. Ang oras sa tun sa inyo ng Sandown Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropang pampaligid sa inyong lawas, pampahimsog o proteksyon gikan sa mga sakit nga nasa palibot katropa. Well, make sure you choose the right partner on your daily needs. When it comes to your vitamin C, always choose the right one. Ang atong Sandown Vitamin C, dili lang oranges, adun na sa'yo mangustin, and usapod ka alkaline base, mga katropa. Ang atong produkto nga palit sa mga butika nationwide, and of course, anapod sa atong physical store, nga nadiri ubos sa atong istasyon sa Z Plus building. Ooh! Open daily from Monday to Friday, except Saturday, and we'll be back on Sunday, and nagapahiga yung tag-free consultation and general check-up, mga katropa. Ooh! Sandown Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Produkto sa Yes to Health. Ug mapalit sa mga butika nationwide.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Don, sa kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Blas Gold.
3: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santo Blas Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santo Blas Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santo Blas Coffee Mix. Mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya, ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santo Blas Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santo Blas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay Deserve.

0: hindi mo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kiniadulay lutein, beta-carotene, vitamin E, oxyacin, alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong machine zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
1: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
0: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Yan ni Kilona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
3: Seven Plus Herbal Soap.
5: Para sa maputi nga panit.
3: Mahamis nga kutis.
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 11:30 na sa kabuntagon katropang oras sa tud sa inyo na mga produkto sa Yes to Health na guna niya ang atong Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Tungod kay kinahanglan paligunan natong lawas, pinaagi sa pag-inom sa saktong bitamina, katropa, labi na itong produktong Santhone Vitamin C nga doon ay mangustin. Adunay orange and of course usa ka alkaline base. Mo na pilion ginyo pa katropa ha kung unsa may dapat nga magitaw na tong makauyon gid mo and makahatag pug kaligon sa inyong paglawas labi na karong panahon ang uso yun ang sakit. Sa pagbago-bagos panahon kung dili ligon ang immune system dali kang duulan sa ginatawag na tong subaw nga ubo sipon nga pagmulala infection imong lawas ano na mo may experience nga tawag na tong hilanat o fever. But pasabot kung adunay fever ang lawas sa tao katropa, adunay infection sulod sa inyong lawas. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga butika nationwide.

0: nung po ako. Ngayon eh, nawala din po yung bukol ko.
1: Marlene, Ochia, nasiyot akong bingan piling gasiyo. Nung wakog mabingog, bingog akong 10 plus lang. Mati akong bumimping. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus. Herbal capsule na.
3: At kami na may Santon at Vitamin B3. Premium V3 Coffee Mix.
4: Mentor Garcia, taga-Puro, Diamond, Matina-Atlaya. 75, pero baskog pa. Kaya wala mag-bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning atong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Atong gisulayan, ubinom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag-baskog ko gamay. Mura ko kong ibata atong lihok ba. Sao na? Siyempre, nagi panahon na magluya ta. Kasi ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya kung pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga bumuhang ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Taxi driver, bila na ipatak sa metro ba? Bila ba yung kumpitihan di ay?
6: Astang buang nga ba'y nakalimot mo ni kumpun sa metro?
5: Mo ba? Parehas na ito ba'y? Nalimot si kumpita sa kumpitaka?
6: Ay!
7: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: Symptoms present. Consult your doctor.
13: Sa mga butika. Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na!
17: Abli na!
15: Abli na! Yeah! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
18: XFM.
19: XFM.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: Ang mga pangunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pagsusuri sa 2027 National Budget, pinaigting. Mga proyekto handa sa agarang implementasyon, prioridad ng Malacanang.
1: Zulaika Lopez, inaasahang tetestigo sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Copy-paste error. And we witness sa maming may pagkakamali sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial.
1: Arrest warrant, inilabas laban kay Attorney Levito Baligod sa kasong cyber libel.
0: Pagtatalaga kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson ng Al-Amana Bank. Hiwalay sa investigasyon sa flood control anomalies ayon sa palasyo.
1: Health reform advocate, umaasang magiging leadership reset ang pagtatalaga kay Dr. Puhalte bilang bagong health secretary.
0: Balitang regional, mga katropa, Department of National Defense maglalagay po ng missile interceptor dyan sa Puerto Princesa, Palawan.
1: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump planong buwagin ang ICC. Trump nagbabala sa mga bansang sumusuporta sa International Criminal Court.
0: Balitang showbiz kay Lynn Alcantara, hindi pala handa sa bagong pag-ibig.
1: Sa balitang sports, sa Alex Ayala umangat sa career high number 28 sa World WTA Ranking.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
0: Mga katropa, panangalian po tayo ngayon ng Martes, July 14, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang balita sa pag-usad ng XFM News Nationwide. Pagsusuri sa 2027 National Budget, pinaigting. At yung mga proyektong handa sa agarang implementasyon ang prioridad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo Di Guzman, XFM Mega Manila.
3: Ang pinoy ang masusing pag-aaral ng pamahalaan.

0: kinabangan ng mamamayan lamang ang paglalagyan ng pondo. Prioridad din ang mga proyekto handa ng ipatupad at walang inaasahang sagabal sa implementasyon. Sinabi ni Rektor na dapat nakahanay sa pandansang plano at may mataas na pampublikong benepisyo ang mga panukalang gastusin. Iniharap ni Budget Secretary Kim De Leon sa Pangulo ang mahalagang bahagi ng 2027 National Expenditure Program. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Media Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinimok ni Senate President Win Gatchalian ang Energy Regulatory Commission o ERC na pag-aralan.

0: Mga tropa, ay pinimbestigahan na rin itong bill shock at sunod-sunod na pagtatas po ng singil sa kuryente. Mga tropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
1: Nagkain si Senador Ping Lacso ng isang resolusyon upang imbestigahan ng Senado ang umano'y bill shock at patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente na nararanasan ng maraming Pilipino. Layunin ng Senate Resolution Number 511 na suriin ang mga umano'y irregularidad sa meter reading, mga system loss charges at iba pang dahilan ng mataas na bayarin sa kuryente habang pinapalakas ang transparency, accountability at consumer protection sa power industry. Ayon kay Lacson, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia na nagdudulot ng mabigat na pasanin sa mga pamilyang Pilipino, manggagawa at mga negosyo. Binanggit din niya ang mga ulat ng malalaking pagtaas ng bill ng mga consumer ng Meralco, gayon din ang pangamba sa mga umano'y hindi maipaliwanag ng meter readings at system losses na ipinapasa sa mga nagbabayad ng tama. Iginit ni Lacso na dapat masuri kung sapat ba ang mga umiiral na patakaran upang maprotektahan ang mga consumer laban sa labis at makatarungang pagtaas ng singil sa kuryente. Katropa po sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Energy Regulatory Commission nagpatupad ng hakbang para maibsan ang bigat ng dagdag singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Ang Energy Regulatory Commission o ERC na patuloy nito babantayan ang galaw ng singil sa kuryente ng mahigit 140 distribution utilities sa bansa. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino 1, nagpatupad ang hesya ng hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng generation costs kabilang pagpapalipan ng ilang singil ng mga utility provider. Dahil dito, naagapan umano ang mas malaking dagdag singil sa kuryente kung saan 0.34 piso kada kilowatt hour lamang ang naging dagdag sa singil ng Meralco. Umaasa ang ERC na bababa at magnormalize ang presyo ng kuryente sa susunod na 3 hanggang 4 na buwan kung magpapatuloy ang pagbaba ng power rates. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, sa iba pang balita, may kaugnayan po sa impeachment.
4: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Pinasa ang harap sa Senate Impeachment Court ngayon pong araw si Attorney Zulaika Lopez, dating Chief of Staff sa Office of the Vice President at isa sa pinakamalapit na aide ni Vice President Sara Duterte bilang testigo ng House Prosecution sa ikalimang araw na impeachment trial. Magbibigay umano si Lopez ng material testimony kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa mga grave threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago ang testimonya ni Lopez, ipagpapatuloy muna ng defense panel ang cross-examination kay NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok na naunang tumistigo na may sapat na batayan ng NBI para magsampa ng reklamong grave threats at inciting to sedition laban kay BP Duterte. Ayon naman po sa tagapagsalita ng Impeachment Court na si Attorney Reginald Tongol, maaring pagpaliwanagin ng korte si Lopez kung hindi ito sisipot sa pagdinig sa kabila ng pinadalang sabpina.
2: XFM News Nationwide.
1: Nakabantayang mahigit 200 na pulis sa labas ng Senado sa ikalimang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Ayon kay NCRPO Regional Director Major General Anthony Aberin, handa ang kanilang puwersa na magdagdag ng mga tauhan kung kakailanganin. Sa ngayon, nananatili umanong tahimik ang paligid ng Senado at wala rin na itatalang mga kilos protesta.
2: XFM News Nationwide.
0: Inamin po ni BARM Regional Director o NBI BARM Regional Director Attorney Jerry Lotok na posibleng nagkaroon daw ng copy-paste error sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lotok, Same lang ho yung adherence.

0: Ito ay matapos mapansin nga ni na Senate Presiding Officer Jesus Cudero at Senator Judge Amy Marcos mga katropa ang hindi pagkakatugma ng mga petsa sa pina at mga affidavit. Sinabi ni Lotok ng petsang November 6, 2024 ay dapat sanay December 11, 2024. Ngunit iginiit ni Scudero na the document will speak for itself.
1: Same lang ho yung addressing sa sing. Siguro yung pagka-copy-paste dyan, kung ano ho unang naka-copy-paste doon sa address, yun na ho yung...
2: Kaya so, kasi parehong number 5, parehong mama, di ba? Amin yung point naman ni Counsel for Respondent. So, it's possible that isa to sa mga dekahon yung affidavit.
1: Yes, Juan. Lang.
0: CNBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok.
3: XFM News Nationwide.
4: Nagkaroon ng bahagyang dent sa panigdang prosecution matapos maungkat ang ilang discrepancy sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Antonio Ligon, former Executive Director ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, at dating Assisting Counsel of the House panel ng prosecutor sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, na bagamat minor discrepancies lamang ang mga ito tulad ng hindi pagtutugma ng ilang petsa at iba pang detalye, mas mainam sanang nauna nang ipinaliwanag ng prosecution ang mga nasabing issue upang hindi na magamit ng depensa sa pagkwestiyon sa kanilang ebidensya.
5: Minus yung mga discrepancy, kumbaga sa puntos, uy, bababaan mo ng grade itong prosecution. Bakit hindi nyo itinignan yan? Bakit dapat as yung lawyer ang in-charge dyan, yung prosecution counsel? Sa akin, ano, kasi yung nag-hire or what, parang if I will be on the prosecution side, immaterial yun kasi... Why do you have to prove na may na-hire? Kasi kahit na may na-hire ka, wala namang ginawa yung na-hire mo. Hindi. There's no case against that person, di ba?
6: Yes.
5: Ang impeachable talaga is when you...
6: Yung pagbabata.
5: I will do this or I will do that.
4: Dagdag pa ni Ligon, ang impeachment trial ay hindi isang criminal proceeding, kundi isang proseso ng pananagutan ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Kaya dapat manatiling nakatuon ang paglilitis sa mahalagang ebidensya at hindi lamang sa mga teknikal na pagkakamali sa mga dokumento.
3: XFM News Nationwide.
0: Naglabas naman ang arrest warrant ang Makati Regional Trial Court Branch 148. Laban po kay Attorney Levito Baligod kaugnay ng kasong cyber libel na isinampa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ayon kay Baligod, hindi man siya nakapagsumite ng counter affidavit dahil mali ang address na ibinigay sa piskalya. Kaya hindi niya natanggap ang sabina kaugnay ng kaso. Nagugat ang reklamo sa mga pahayag ni Baligod tungkol sa mga cash deliveries na kinasasangkutan ng 18 dating bodyguard ng Pugante at dating kongresistang si Saldico. Kabilang din ang aligasyong may dinalang maleta ng pera sa bahay ni Laurel sa Forbes Park, Makati. Una nang itinanggi ni Laurel ang mga akusasyon na tinawag itong pawang kasinungalingan bago siya nagaya ng kasong cyber libel noong March 19 ngayong taon.
3: XFM News Nationwide.
4: Nilinaw ng Malacanang na ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson at CEO ng Al Amana Islamic Investment Bank ay hiwalay sa nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi nangangahulugang ang appointment na hinuhusgahan o inabsuelto na ng Pangulo si Pangandaman at patuloy pa rin isinasagawa ng mga kinaukulang ahensya ang kanilang investigasyon. Iginiit din ng palasyo na bukas ang administrasyon sa pagsisiyasat sa sino mang maaring masangkot sa kaso, kaalyado man o hindi. Kasalukuyan, wala pa umanong kasong kriminal na kinakaharap si Pangandaman. Dagdag pa ni Castro, nasa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang pagre-resolba sa usapin habang malaya ang mga otoridad na magsampa ng kaso kung may sapat na ebidensya.
0: Sa ibang balita, katropa, mahalaga po ito, positibo rin ang naging reaksyon naman ni Dr. Tony Lechon, isang health reform advocate. Sa pagkakatalaga kay Dr. Jose Britano Puhalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health at sinabi niya na pagkakataon ito para magkaroon ng leadership reset sa ahensya. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Lechon na kailangang maibalik ang credibilidad ng Department of Health. Matugunan din ang mga isyo na iniwan na nakaraang pamunuan, kabilang pong usapin sa PhilHealth, procurement at pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan. Naliniwala mga katropa si Dr. Liachon na may kakayahan si bagong DOH Secretary Puhalte na pamunuan ng DOH dahil sa kanyang karanasan. Pero iginit niya na limitado pa rin ang panahon nito kaya dapat agad niyang tunan ng pansin ang pagpapalakas po ng PhilHealth, pagpapalawak ng preventive healthcare program at pagpapabilis ng serbisyo sa mga pampublikong ospital.
6: Matanggal na yung mga IPIP, yung patronage politics ng Department of Health, 53 billion yun eh, last year. Tapos ilipat sa PhilHealth, ang utang ng government sa atin ay 330 billion. So kung malagyan nila po, mga kaibigan, ng mga 600 billion ng PhilHealth, matutuwa tayo kasi mag-i-increase ang ating benefits tapos mababawasan ng ating out-of-pocket expenses. Yan ang dapat gawin ni Dr. Puhalte. Dapat ipaglaban niya yan. At usapin niya ang Pangulo na humingi siya ng allies doon sa Committee on Appropriations para sa ganun. Makuha niya yun.
0: Si Dr. Tony Lechon sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
7: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Jensan sa 95.9, at Solid FM Davao City sa 89.1.
7: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Palawan, ang Department of National Defense, mga katropa, maglalagay po ng missile interceptor sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
8: Inaprubahan na ng Puerto Princesa City Council ang panukalang paglalagay ng Missile Interceptor o Shore-Based Anti-Ship Missile System. Ang Department of National Defense sa Barangay Bahili, matatanda ang tinalakay sa pagpupulong sa covered guard ng Barangay Bahili ang pagpapalawak ng kampo ng Philippine Navy para sa planong pasilidad, kabilang ang mga posibleng epekto, benepisyo at usaping pangseguridad ng proyekto. Sa pagpupulong, kasama ang mga residente, sumang-ayon sila, kaya gumawa ang barangay ng resolusyon na sumasang-ayon o walang pagtutol. Layunin umano ng panukalang sistema na palakasin ang depensa at seguridad sa karagatan, lalo na sa bahagi ng Puerto Princesa at Palawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
4: Pamilya na sawi matapos maoriente sa sumayad na live wire sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Na nagbakita ang tatlong miyembro ng isang pamilya sa kanilang tahanan sa bahagi ng kanilang paliguan sa Barangay San Luis, Solano, Nueva Vizcaya. Kabilang sa mga nasawi ang padre de pamilya na isang 36 anyos na barangay tanod, kasama pa ang misis nito at nasa ikalimang baitang na lalaking anak. Ayon sa ulat, nakita ang mga magkakamag-anak na magkakapatok at wala ng buhay ng mismong ama ng nakatatandang lalaking biktima na nasawi. Batay sa imbestigasyon, maaring tatapos lamang umanong mali na nakatatandang lalaking biktima na magsampay ito ng damit sa isang alambre na nakasagit naman sa yero ng naturang bahay kung saan nakalaylay. Ang isang live wire na dahilan na pagkakuryente ng magkakaanak. Dahil umano sa tindi ng kuryente, pumutupangin ang bahagi ng katawan ng tatlo na itinakbo sa pagamutan bagamat idineklarang patay ng umasikasong doktor. Naulila ng pamilya ang tatlong taong gulang na anak ng nasawing mag-asawa na naiwan sa loob ng bahay na swerte namang hindi nagtungo sa likod ng tahanan kung saan nangyari ang aksidente. Matinding pinsala sa katawan ang iniwan ng naturang pangyayari sa mga magkakaanak na nasawi na nangingitim na ng magkita. Pinaglalamayan na rin ang tatlo sa kanilang tahanan at ibinasakamay na rin sa kanilang kaanak ang tatlong taong gulang na naulila pagkaraang masawi ang kanyang mga kapamilya. Mula rito sa 104.9X sa FM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
0: Binata, tinaga po ng lalaki matapos hindi bigyan ng mangga sa Naga, Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Ito ang isang 33-anyos na lalaki matapos umanong pagtatagain ng isang 19-anyos na binata dahil lamang sa pagtanggi nitong bigyan siya ng mangga sa lungsod ng Naga, Cebu. Nangyari ang insidente pasado alauna na madaling araw kahapon sa sityo Ugana, Barangay Lutaca. Batay sa imbestigasyon, humingi na mangga si alias Ron sa biktima na si alias Jack. Ngunit tumanggi ito dahil pagmamayari umano ng kanyang tiyahin ang puno. Dahil dito, nagalit ang suspek at tinaga ang biktima. Naiwasan ng biktima ang unang atake gamit ang manggang hawak niya, ngunit tinamaan siya sa kaliwang binti na muling sugurin ng suspek. Nakataka si Jack at humingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak habang tumakas naman si alias Ron. Sa isinigawang hot pursuit operation, naaristo ng mga pulis ang suspek sa barangay South Poblacion sa nasabing lungsod. Naharap ang suspek sa kasong attempted homicide. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Sugatang Philippine Eagle na iligtas. Katropa natin sa balita, Marico Dino ng XFM Bukidnon.
11: Ang isang babaeng Philippine Eagle na pinangalanan sa Sawagar Dalwangan na nakita ng isang residente na mahina at sugatan malapit sa Sawagar River sa Barangay Dalwangan, Malaybalay, City, Bukidnon. Ayon sa isang Marvin, nangunguha siya ng passion fruit malapit sa naturang lugar at may narinig siyang kakaibang tunog kaya't ito ay kanyang nilapitan. Sa kanyang paglapit ay nakita niya ang nasa 30 bilang na mga unggoy na inaatake ang isang akala niya ay wild chicken kaya't siya ay nagtunog aso upang itaboy ang mga unggoy. Laking gulat niya nang makita sa malapitan ang isang sugatang agila. Sa mithiing mailigtas ang ibon, binalot niya ito upang maproteksyonan at humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan.

0: Vision X Plus Capsule. Yan ang balita mula dito sa Food Basket Capital of Mindanao. 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropang Maricodino. XFM News.
1: At katropa ISF, nakapasok na po sa Digos City. Yung mga checkpoint ay pinagting para pigilan ang pagkalat ng sakit. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
2: Pinaigting na ng lokal na pamahalaan ng Digo City, Davao del Sur ang pagbabantay sa mga African Swine Fever o ASF checkpoints matapos makumpirmang nakapasok na sa lungsod ang naturang sakit. Layunin ang hakbang na mapigilan ang pagkalat ng virus at maprotektahan ang hog industry sa lugar. Sa ika-49th regular session ng sangguniang panglungsod, pinangunahan ni Digo City Veterinarian's Office Officer in Charge Dr. Neil La Vega ang pagtalakay sa nasabing sitwasyon. Ayon sa kanya, naglabas na ang kanilang tanggapan ng kautusan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga ASF checkpoint, partikular sa Balutakay, Colorado at Sinawilan. Inatasan ang mga personahe sa mga checkpoint na tiyaking may kaukulang otorisadong sertipiko ang lahat ng papasok na nagdadala ng mga baboy at produktong baboy. Nagtalaga rin ng mga volunteer upang tumulong sa disinfection at pagpapatubad ng biosecurity measures laban sa pagkalat ng ASF. Humiling na rin ang Digo City Veterinary Office ng karagdagang disinfectant equipment upang higit pang mapalakas ang kanilang operasyon. Bago pa man makumpirma ang kaso ng ASF sa Digo City, nagpatupad na rin ng kahalintulad ng mga hakbang ang iilang barangay sa Magsaysay, Davao del Sur upang matiyak ang kaligtasan ng mga produktong baboy sa merkado at mapangalagaan ang kabuhayan ng mga magbababoy. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Sa tropang Brian, humina na pala bilang tropical depression si Josie, yung bagyong Josie. Sa loob pa ng Philippine Air Responsibility kung saan namataan ang sentro niya, talayong 1,070 kilometers silangan ng southern eastern Luzon.
4: Katropang body, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin aabot sa 45 km per hour at pagbugsong hanggang 55 km per hour habang kumikilos ito, pahilag ang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
1: Ayon po sa PAGASA, katropa, wala pang tropical cyclone wind signal na nakataas naman at mababa po ang possibility na direktang makapekto ang bagyo sa lagay ng panahon sa bansa sa kasalukuyang forecast period.
4: Gayunman, magdadala ang southwest monsoon o habagat ang malalakas na hangin sa ilang lugar kabilang ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya pinapayuhan ng mga publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng PAGASA.
1: Sumikat pong araw today, 5:34, kanina umaga. At mamaya, panoorin nyo, lulubog bandang 6:29 ng gabi.
3: XFM News Nationwide. Balitang International.
1: Atin po sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Mga katropa, naglunsad na ng hakbang ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump laban sa International Criminal Court, ICC, bilang bahagi ng kampanya niyang pahinain ang operasyon ng internasyonal na hukuman. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, kabilang sa mga posibleng hakbang ang travel bans, visa revocation, karagdagang sanctions laban sa ICC at mga kaakibat nitong organisasyon. Gayun din, ang diplomatic pressure sa ibang bansa para kumalas sa pagiging miyembro ng ICC. Sinabi ni Rubio na babantayan ng Estados Unidos kung aling mga bansa ang makikisa sa hakbang laban sa ICC. Patuloy namang inaabangan ang magiging tugo ng ICC at na iba pang bansang kasapi sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng ICC at ng Trump administration.

0: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kaylin Alcantara na wala siyang dinidate sa ngayon at hindi pa siya handang pumasok sa panibagong relasyon matapos ang naging hiwalayan ni

0: pangalan ng basketball player na si Kobe Parasa. Sa panayama, sinabi ni Kylie na gusto muna niyang mag-focus sa kanyang trabaho at aminadong napagod siya sa paulit-ulit na proseso ng dating stage. Bagamat hindi siya handang magmahal muli, nilinaw na aktres na hindi siya nagsasara ng pinto pagdating sa pag-ibig. Aniya, natatakot lamang siyang masaktan at madamay muli ang kanyang pamilya. Dagdag pa ni Kylie, susundin niya ang payo ng kanyang pamilya na huwag munang magmadali sa pag-ibig at tiyaking lubos munang makilala ang isang tao bago tuluyang ibigay ang kanyang puso. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sport.
2: Ang balitang sport sa tinsada ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Naitala po ni Filipina tennis star Alex Ayala ang panibagong career high matapos sumakit na sa world number 28 sa pinakabagong Women's Tennis Association or WTA rankings kasunod ng kanyang makasaysayang kampanya sa 2026 Wimbledon Championships. Umangat ng 4 na pwesto si Ayala matapos maging kauna-unahang Pilipinong umabot sa round of 16 na isang Grand Slam singles tournament. Tampok ang kanyang malaking panalo laban sa defending Wimbledon champion na dating world number 3 na si Iga Swiatek. Pagamat nagtapos ang kanyang kampanya sa pagkatalo kay Jasmine Paolini sa round of 16, sinabi rin ni Ayala na ipinagmamalaki po niya ang naging paraan ng kanyang pagharap sa pressure sa isa sa pinakamalaking tournament sa mundo ng tennis. Kasalukoy nasa Pilipinas si Ayala para sa maikling pahinga bago bumalik sa WTA Tour. Kahapon may reception po Malacanang kung saan nakatakda siyang sumabag din sa Mubadala DC Open Washington mula July 27 hanggang August 2. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon po July 14, araw ng Tuesday.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Ngayong tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa, ako si Buddy Overa.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.

0: maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Tamang maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekretong malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon.

0: Isang mapagpala at malusog na hapon sa ating lahat, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santo Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Dr. Remili Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating talakayan, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, magandang araw po.
1: Isang magandang araw, partner, at sa lahat na ating mga ka-wellness sa buong Pilipinas, Susong, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po sa ating panibagong talakayan na sesentro kung paano po tayo mananatiling healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit. Bukalji po ito mula po sa Yes to Health.
0: Tayo po yung napapakinggan sa ating po mga XFM stations nationwide. Diyan rin sa ating po Solid FM. At sa lahat ng mga lahat ng mga FM stations na hook up po sa ating pong programa. Malasin po pakikinig sa inyo pong lahat, ha. Of course, tayo po live din na napapanood sa ating pong Facebook page. I-like nyo po, i-follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. Yan, para update kayo lagi sa ating pong mga program, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan, ha, sa ating pong FB page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, ay merong handog na regalo sa inyo, ha, ang Yes to Health. Para sumali, ay i-show nyo po ang ating live stream at i-comment nyo po dyan ang mga good experiences tungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po ipipili tayo ng mga best comments para mabahagian at maregaluhan po natin ng ating pong Santong Gold Coffee Mix Gift Packs, ha? Kaya sundin lang ang ating pong mechanics, mga ka-wellness, okay? Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-send ng inyong pong mga inquiries sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon ka masailan yung mga katanungan, pakalagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Sa mga gusto mga sumubok ng ating po mga dekalidad ng produkto, pwede mabilihan sa ating po mga leading drug stores. Kaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, gawin na rin sa Generica Drug at South Star Drug. Ha? Pwede rin po ito mabili sa mga local pharmacy sa inyong lugar. Kaya ipagtanong-tanong nyo ang ating po mga produkto. Ang ating Santon Gold Coffee Mix ay mabibili na rin po sa Fisher Mall Supermarket. At soon, abangan po mga ka-wellness, ay available, magiging available na rin ito sa lahat ng Pure Gold Supermarket. Mas accessible na, ha, para sa mga kababayan natin pagka-available na ito sa Pure Gold, ha. Kaya na sa mga kabayans natin yan, tabayanan po iyan. At sa mga gusto maka-avail naman online sa ating pong online shopping store, ay pwede kayong order sa ating pong Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, mga ka-wellness, pwede rin kayo makakuha ng special discount sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Kung kayo po ay senior citizen,

0: sa mga gusto mong mga subot ng mga services ng Yes to Health, ay bisitahan po, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, 48, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.
1: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Para sa mga gusto pong ma-maintain ang healthy level ng blood sugar sa kanilang pangangatawan at mas maging maganda ang metabolismo ng pangangatawan, uminom po pa natin ang Santone Gold Herbal Tea. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayong araw ay pag-uusapan natin mga ka-wellness, itong kahalagahan ng napakasimple pero napaka-beneficial sa ating pangangatawan, Dok. Ha? Itong sikat ng araw or sunlight kung tawagin. Maraming tao ang umiiwas sa sikat ng araw dahil sayang daw ang kanilang skincare. Sayang ang mga ginagastos para sa kanilang balat. Ayan, takot umitim, takot sa UV rays at kung ano man ang epekto nito sa balat. Kasi iba, Dok, ay nag-iisip na baka sila pag nagpa-araw sila ay maging mas mabilis tumanda yung balat nila or magkaroon sila ng mga karamdaman, even yung sakit sa balat na napakatindi, yung skin cancer, ano? Pero alam nyo ba mga ka-wellness na ang tamang exposure sa sikat ng araw ay sinasabi po na isa sa pinakamura at pinakamabisang natural na uri ng panggagamot na ibinigay ng Diyos para sa atin. Ha? Ngayong episode, sasagutin po natin ang mga sumusunod na katanungan, bakit nga ba mahalaga ang sikat ng araw? Ano-ano bang uri ng sun rays ang meron sa sikat ng araw? Ano ang tamang oras at gaano katagal ang pagpapaaraw. Mm-hmm. Iba kasi dok, pagka na ano, nakasulyap sa sikat ng araw, okay na. Yung iba naman, babad na babad sa sikat ng araw na grabe ng ano, grabe ng balat, ano, sa sobrang itim. At sasagutin din natin, paano po ginagawa ng ating katawan? Yung primary vitamins, yung vitamin D, na maging functional ito sa katawan natin through the aid of sunlight. At ano naman mga health benefits nito na may tulong sa ating pong pangangatawan. Kaya relax lang kayo dyan mga ka-wellness habang humihigop ng masarap na Santon Gold Coffee ay ating pong pag-usapan itong iba't ibang mga kaalaman patungkol sa sikat ng araw daw.
3: Actually, ikalawa na to doon sa ating health, yung tinatawag na lows of health. Mm-hmm. Kahapon, pinag-usapan natin with Dr. Ron yung tungkol sa sariwang hangin. Mm-hmm. And ngayon, pag-usapan naman natin ang benepisyo ng araw kasi ito yung tinatawag natin nature's doctor.
0: Mm-hmm. Tama.
3: So, bibigyan ko muna kayo ng ilang mga facts and trivia tungkol sa sikat ng araw. Mm-hmm. Una, ang araw ay halos nasa 150 million kilometers sa ang layo sa Earth. Paano kaya nila nasukat yun? Mm-hmm. Pero yung liwanag ng araw ay umaabot sa atin sa loob lamang ng 8 minutes mm-hmm. and 20 seconds. Ayan. And ikalawa, lahat po ng halaman sa mundo ay nabubuhay dahil sa sikat ng araw. Kung walang araw, una, walang photosynthesis mm-hmm. na isang mahalagang process sa halaman para mag-create ng pagkain, ano? Walang oxygen. Mm-hmm. Kung walang sikat ng araw, walang pagkain at walang buhay. Kaya mm-hmm. importante yan eh. Yung scenario nga daw na nakikita ko doon sa mga what if, di ba? Pag walang sikat ng araw, what will happen? Mm-hmm. So, sabi doon, every living will die. Mm-hmm. Yun ang problema. Okay, fact number 3. Halos 90% po ng vitamin D na kailangan ng ating katawan ay hindi nang gagaling sa ating pagkain. Mm-hmm. Ito po ay ginagawa mismo ng ating balat kapag tinatamaan ng UVB rays mula po sa araw. Mamaya, pag-uusapan pa natin yan. Ano? Mm-hmm. And fact number 4, maraming mga researcher po nakakapansin na ang mga bansang kulang sa sikat ng araw ay may mas mataas na kaso ng, una-una, depression, mm-hmm. osteoporosis, autoimmune disease, at maging ilang uri ng cancer. Ito mga lugar kung saan maikli ang buhay ng tao. Mm-hmm. Ito yung sa mga bansang may yelo. Like, yung mga Eskimos na pakababa ng kanilang average lifespan. Ano? And fact number 5, noong unang panahon, bago pa na-invento po ang antibiotics, ginagamit na po ng mga doktor ang sikat ng araw o heliotherapy. Tawag yan heliotherapy, para namang may katunog. Ano? Heliotherapy o sunlight therapy para gamutin po ang tuberculosis, yung mga sugat, pinapainitan nila yan noong unang panahon, yung sakit na rickets, because is kakulangan ng vitamin D po ang dahilan. At yung mga skin disease na ito ho ay ginagamitan po ng sikat ng araw ng mga doktor nung unang kapanahunan.
0: Mm-hmm. Ganyan po karami ang pwedeng maibahagi ng simpleng sikat ng araw mga ka-wellness. Ano? Pero bakit nga ba, Dok, napaka-essential ang sikat ng araw para mapanatili pong healthy ang pangangatawan ng isang tao?
3: Unang-una ang katawan natin, sabi nga nila, ito daw ay organic solar-powered mm-hmm. system. Mm-hmm. Ako naniniwala dyan, di ba? Yung enerhiya mula po sa araw ay siyang nagda-drive sa ating tinatawag na food chain. Mm-hmm. Pero yung ating katawan po, direkta nag-i-interact po yan sa sunlight. At yung ating balat, nag-a-absorb ng solar radiation to synthesize yung vitamin D sa ating po sistema. Mm-hmm. Ano? Yung sikat ng araw ay tumutulong para ma-regulate yung ating circadian rhythm para mas makuha natin yung tinatawag na deep cellular restoration. Mm-hmm. Kasi kung wala tayong maayos na circadian rhythm, na itong circadian rhythm, Doc Misael, mm-hmm. ito yung tinatawag natin na internal 24-hour mm-hmm. biological clock.
0: You know.
3: Pero sa aking sariling relos sa loob na ating sistema. No? Ito kasing circadian rhythm, ito yung nagdi-dictates kung kailan tayo mapapagod or yung pag-regulate na ating sleep-wake cycle. Yeah, yes, no? So napaka-importante niyan. At saka yung ating alertness at saka yung ating hormone production, temperatura, maging yung ating pong response sa mga stress. How to balance stress and relaxation ng katawan. At ang katawan natin, primarily nagre-response yan, yung ating biological clock sa mga environmental cue katulad po ng liwanag at dilim. So pag dumilim na, may cue na yon sa ating biological clock na nagpapakita kung oh, kailangan mo na magpahinga, ano? Kasi ano na, madilim na. At another thing, ang sikat ng araw ay tumutulong sa katawan para makaproduce po tayo ng vitamin D. Alam niyo po ba na itong vitamin D ang pinakakilala, ano, na isang malaking tulong ng sikat ng araw sa ating katawan? Na alam naman natin na ang vitamin D ay importante unang-una sa lahat sa absorption ng calcium sa ating katawan. So ibig sabihin, even we have calcium in the body, kung wala tayong vitamin D, hindi ho ma-absorb yung calcium. Mas malakas na buto, mas matibay na ngipin, ganun din, mas malakas at very viable na mga muscles. At isa sa pinaka-importante, yung ating immune system is directly connected yung kanyang vitality sa vitamin D na nare-release na ating pong katawan. Kaya kung kulang po tayo sa vitamin D, asahan mo na ho, pwede tayo magkaroon ng osteoporosis. Isa sa pinakang pangunahing sakit na nakilala dahilan sa kakulangan ng vitamin D ay yung rickets. Na kung saan ang rickets, ang parang nagiging malambot yung buto natin, ano? At ito ay nung mga kapanahuna na hindi pa alam ang direct na tawag nito epekto ng kakulangan ng vitamin D sa katawan. So yung rickets ngayon, bibihira na lang yata nagkakaroon kasi meron ng vitamin D eh.
0: Oo.
3: O, yung mga madaling mapagod, oh, meron na. Supplementation. Yung mga madaling mapagod, yung mayroong mahihinang kalamnan, at saka yung madalas na nai-infeksyon, partner. May kinalaman din pala ito sa vitamin D deficiency sa ating katawan. No?
0: Oo.
3: Another thing is yung improvement na ating mood. Ang isang magandang ano dito, yung serotonin, na ito ay nire-release ng katawan kapag sumikat na ang araw. Kumbaga, mayroong melatonin sa gabi. Ngayon, pag sumikat na ang araw, binire-release ng katawan yung serotonin, so nagkakaroon tayo ng wake cycle, nagigising na tayo. It will power up our system within the day. Yan ang bibigay natin ng happy energy and mood. At tinatawag rin niya na happy hormone ng ating pong mga scientifico, no? So, kung mas mataas po yung serotonin, mas mababa po yung risk ng depression, yung mga anxiety, yung mga nagkakaroon ng stress. Kaya mapapansin daw natin sa mga lugar po na walang masyadong sikat ng araw. Meron kasing lugar na halos ilang buwan bago magkaroon ng sikat ng araw. Ano? O kaya sa mga lugar lang, ha, sa Pilipinas, na pag laging maulan, walang sikat ng araw, mapapansin niyo yung mga tao daw doon sa lugar na yon, parang tinatamad. Parang laging balungkot, parang walang energy. Totoo nga naman yan, di ba? Bakit? Ako feeling ko yan, pag yung rainy days.
0: Sarap may lata lang eh.
3: Oo, saka may mga feeling ka na bigla ka malulungkot. May mga nagsasabi pa na bakit daw sila biglang naiiyak.
0: Tama daw ko. Kapag nagiging sentimental.
3: Oo, naalala nila yung mga mapapait na pinagdaanan sa buhay kapag umuulan. Yun po pala ay dahilan sa kawalan po ng sapat na serotonin.
0: Ayan,
3: na nagpa-power up yung release nito sa sikat ng araw. So, alam nyo na, kung gusto nyo maging masiyahin, kailangan nyong mag-expose sa araw.
0: Ayun.
3: And of course, sabi nila, kapag tama exposure natin sa morning sunlight, naaayos yung ating circadian rhythm. At ito ang nagiging dahilan kaya paggabi, nagpo-produce tayo ng mas maraming melatonin. O, ito yung tinatawag na sleep hormone. Kaya nagiging mahimbing ang tulog. So kung hindi pala mahimbing ang tulog, eh baka po hindi po kayo nagpapa-araw. Ayan.
0: Kaya nga diba, Doc, pag ano ka, pag active ka outdoor, outside, ano, tapos nasisikat nga ng araw, for example, yung nature ng work mo ay sa labas, tapos naarawan ka, pagdating ng hapon, pagod ka, at sarap matulog pag sapit ng gabi.
3: Oh, kaya kung may insomnia kayo or may problema sa pagtulog na hindi nyo maintindihan, ininom nyo na lahat ng mga pampahimbing na tulog, baka po kulang lang kayo sa sun exposure. Isa sa pinaka-the best din na nagagawa po ng sikat ng araw ay ang pagtulong sa katawan na lumakas ang immune system. Alam naman natin na isang popular belief ano, na kapag may mga mikrobyo, saan natin dinadala? Sa sikat ng araw.
0: Yeah, no.
3: Pag medyo mayroong nangangamoy, saan natin dinadala? Sa sikat ng araw. Because ang sikat ng araw ay mayroong antibacterial, antiviral property. Ngayon, anong nito sa katawan? Anong silbi nito sa katawan? So pag tayo daw ay lagi exposed sa sikat ng araw, nakakatulong ito sa ating pong immune system. Kasi mm-hmm. yung release ng vitamin D is much better mm-hmm. if we have sun exposure. Ano? So madali tayo lumaban sa mga problemang kinakaharap po ng ating immune system. Kaya mm-hmm. noong unang panahon kung bakit mayroong epekto po yung pag may tuberculosis ka, tinatapa talaga nila sa sikat ng araw, mm-hmm. direkta yung bare skin. Yung

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 12:57 in the morning. No, it's not morning. It's afternoon already. And almost 1 p.m. na. And mga katropa, ang oras hatod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. Katropa, kung nangita ka o partner sa imuhang matag-adlaw nga pagpainit sa lawas, we always look for the best one. And probably, Filipino, hilig ito kape. And, we call it like coffee is life. Oo. Sa kadagang brand, yun na sa market karon nga lahi-lahi ang dala, lahi-lahi ang epekto, lahi-lahi pa ang benepisyo. Well, I guess I would really suggest and strongly suggest nga choose the right one. Choose nga kanagyo nga. Dili lang basta makapainit sa imong lawas ug makaparelax. But at the same time, give you that benefits. Health is considered. Yes. Tungod kaya nga itong Santone Plus Coffee Mix, adunay mangustin, soya powder, ug malunggay, nga ang sagol ni ini, matod pa nila, ginatawag o queen of all vegetables and queen of all fruits. Malunggay ug mangustin ka tropa ha. Diya pa lang daan. And of course, sa mga nagabantay sa ilang timbang, just like me who's always monitor their way, I would really suggest na if you are concerning about your food intake, if dili pa mo ganahan makakaon or maybe you're kinda busy and somehow dili makakaog tarong. Ang Santone Plus Coffee Mix, pwede niyong himuon una ninyong food intake. Tungod kay ang ato ang Santone Plus Coffee Mix adunay soya powder nga taas og fiber which is bugat na sa inyong tiyan ug lain pang daghang benepisyo nga makuha niini katropa. Santone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga butika nationwide. Og kini katropa, naasa to ang physical store nga naa diri sa Obos Estasyon sa Z Plaza building, open daily from Monday to Friday, close Saturday, and will be back on Sunday nga nagapahigayon ng free consultation and general check-up from 9 to 5 p.m. Kauban si Doc Bernie og ang mga maabi-abihon nga staff nga si Mamuela nga naa dira everyday sa to ang physical store diya sa pharmacy and clinic mga katropa. 12:59 in the afternoon. Katropa, X-rated na.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman. Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingaw kay kunin.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, gilingaw na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
6: Pero diba, give up lamang ka, diba? Kasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw, mupahilak ka ni mo. O mupakatawa.
7: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero nakap sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
6: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Boris!
6: O niya, karon. Pahilag-hilag na.
2: X-Rated.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung iyong bakwas? Ayokong lato sa ala!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buha ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo! Mas sobra ka tukiro! Putlon ko ni anumat sa dryang talan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Boss, sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

Sugo sa may pamatasan. Way labot ang mga way batasan. May hapon tinino. Ani ana puta sa laing sugilano. Istorya sa kinabuhi kung diin atong salusaluhan. Dili tungod kay. Kita magmanipayon apan. Magmasalubon tungod sa dala sa kinabuhi nga. Istorya piniagi ning paghatag nato og kinabuhi. Adlaw day sa itong mga suking tigpaminaw, dili lang diri sa Sugbo apan sa sikbit natong mga isla. Probinsya. Tabi na sa mga katropa nato sa Mindanao. Iya sa may XFM Tagu, XFM Davao, XFM Mati, XFM Jensen, Bukidnon, Zamboanga. XFM, Ihungayin Kanlaon, Pagganiayin. XFM, taghan o'y hangak man. Ilabi na sa atong mga suking tigpaminaw nga maabta ni ining atong pagsibya karong hapuna. Sa mga taga Sugbo, shout out sa mga taga Pasil. Sa may Bulacan, Mambaling, sa Lapu-Lapu, mga suking tigpaminaw sa Buhol. Madyong hapon. Kini atong suwat tampo nga atong hatagan sa pagtagad karon. Kini usa ka babae nga taga Masbate. Nga atong itago sa pangalang Angel, 30 anyos minyo. Ang iyang problema, problema na pud nato ron taod-taod. Actually, TBH. Pero ang inyong masabtan, maghisabtan ng kanan. Ato ni isay-isay, sugdan nato ni. Atong sugilanon nga giuluhan. May pagway pilion.

0: Jim.
1: Oh, ano ba? Oh, please, not now. Hindi kaapoy ko. Huwag ko sa kondisyon ron. Sa sunod na lang, okay? Sabta lang ko, please.

0: ko. Huwag ang kunon ko nga kinahanglan sa buwan ng butanga. Nagkinahanglan ko sa iyong pagmahal. Sa iyong pag-amuma. Sa tanang atensyon nga iyang ipakita na ko. Nagkinahanglan ko niya. Yes, kwarta. Huwag ko nabasag di. Pero nagkinahanglan ko sa iyong pagkabana na ko, G.
1: Day, layo man ko ng gap sa inyong edad. Siya, 63 years old. Samtang ikaw, 30 pa lang.
0: Ang samay angay na kong buhaton. Mura pag huwag siya magmahal ako. Mura pag huwag siya magpakabana sa kong panginahanglan isip asawa. Mura na kong tau-tau sa kahumayan. Mura na kong maid sa bahay. Huwag ko niya isip ang asawa ko niya.
1: Sabta na lang ko ang imong bana, Day. Mao nalay ati man na, ang inyong anak.
0: Di ka na bastante. Nakasabot ka na sa kumbot ipasabot. Nakinahanglan sab ko niya. O di ka paliwalaon lang ko niya.

0: Unsa? Nagpapublish ka sa usa ka site sa internet?
1: Yes, Day. Mao na lang yun ni ang nakalingaw na ako. Diha na lang ako gi-divert akong kay ubos akong bana. Yawat na lang. Malimot ko sa akong problema.
0: Angel!
1: Og abi ni mo, Chi. Takan kini message na ako. Wa man ako gibutang akong status. Og abi ni Buday. Sa kadaghan sa mga nag-message na ako, no? Usara gyud ka tao ang akong gi-replyan. Og abi ni mo, Day. Gwapo! Kaayo siya, Day. Taga dinhi ra sab sa ato. Gwapo kay siya, oy.

0: Yan. Ain't the kind of cake message you make it na ko. Basahon na na ko yung message. Uy. Can you basa? Niya ka message? Mag-online ko na siya karun. 2 p.m. ko, no? 1:30 na, so... So, 30 minutes from now? Pagka-chat me? Unsa? Nagsabot no nga mag-eyeball mo karong Saturday?
1: Yes, Day. Pag-abi ni mo, sweet, kaayo sa samong pag-chat.
0: Oo, oh, niya. Huwag ni mo siya sulti eh. Nga dako kang menu. May ban na ka og dunay anak.
1: Huwag siya may pauday, uy. Akong ipatuon niya nga dalaga pa ko.

0: Got Dominic's personal, eh?
1: Ikaw ba? Bolero man di ay ka?
0: Hindi na bula. Inuod mo na akong kisulti. You're so beautiful.
1: Thank you, ha? Sige na, uy. Mga una ta.

0: Thank you sa imong invitation, ha.
1: Thank you sab sa imong pag-uban nako. Memorable kami nako, ba? And I hope dili na yung katapusan ato para kita.
0: Michael.
1: Angel. I like you.
0: Michael.

Nga nung maniwi. Kaduha pala may nakita ni Michael. O kadaga na sige yung chat. Maraman uga. Lahi ang ako kipati niya. Kahit. Nga nung makini. Gusto ka ako sa kong desisyon. Sige rabag yun siya uga. Padayag siyang kipati na ko. Kahit. Masamay akong buhaton. Kahit.

0: Sa man akong buhaton, boy. Galipok ni Chukuchi.
1: Angel,
0: ang pagkuha nga akong gipangita sa kumbana, akong nakita ni Michael, tungkol sa yung caring na ako, sa yung kasweet na ako. Galipok ko, kung lang sa'yo ngayon akong buhaton, tungkol kay Jay, na-develop, nag-yuk ko ni Michael, Jay.
1: Angel!

0: kinagsugod ang kalbog. O nagkalibog ang akong utok, DJ. Nasudla na gyud ug bakukang. Nga murag nawad-an ako og panghunahuna. Tungod kay giatubang nako ang bawal. O gipili ang bawal. Ug unya, mao kini ang sumpay sa naitahibo.
1: Para kinsam ni Sing Sing?
2: Para imo. Nakaagimang kong punsya o nag-sale sila. Gipalitan ka.
1: Jim. Salamat.

Ay, lapagyuday ko sa kumbana. Lapagyuday ko niya. Ichi, bisag doon nagigipakita na ko nga makapahibos na ko. Pero lap ka iti ko. Bana ko ikaw. Lab ko pa kay ikaw, Jim. Pero si Michael, gibati ko kamingaw niya. Gimingaw ko ni Michael.

0: love you. Ngayon, di ba ka matubag na ako? Naikog ba ka basab na ako? Angel.
1: Michael. Michael. Ayaw. Dili ang ikining atong kipuhat. Dili ang ay...
0: Angela.

0: sa kanimong gustong isulti na ako. Namatag mo, importante kayo. Di amang gitas akong atubangan, sige. Sulti.
1: Aamot ba? Huwag ko makisabot sa akong tigas magsulti. Galipog ko.
0: O sa malaki ka na.
1: I'm sorry.
0: Ganong lang kayo mag-sorry?
1: Lil na ko gusto nga doon ay itago ni mo. Mau bahala na. Musulti ko ni mo. O maginaot na kong madawat na ko ni mo. Human ko ni mo isulti ni Antalan.
0: Unsa ka na?
1: Minyo ko.
0: Unsa?
1: Pero tuhoy ko. Love kita ka, Angel. Love kayo.
0: Michael.

0: Ginoo, galibo ko sa kumuhaton. Maluay ka. Tabagi ko kung sa agad ang kumuhaton. Pura na og mabuha ka nga kung usap pag-unaw na sa agad kumuhaton. Mahal ko kaayo ang akong bana. Bisang pasayang pagkuhang nako. Pero mahal na ko siya. Pero si Michael, mahal ko usap si Michael. Nga sa may agay na kong buhaton. Tabangi ko, maluwi ka. Maluwi ka.
1: Salamat. Salamat. Abay na kung di na ka magpakita na ako. Salamat, Angel.
2: Michael.
1: Okay, mas ini na.
2: Igot na.
1: Angel?
2: Di dati padayon kini nga itong pagpakabuang.
1: Angel, Angel, mahal ko ikaw. Huwag may mong biyaan ko akong asawa tungod ugalan ni mo.
2: Mike.
1: Mahal ko kay ikaw. Mahal ko ikaw. Mahal ko ni mo, di ba?
2: Oo.
1: Panyang anong may ngayon magkangahunungo na natong atong relasyon. Angel, mahal na to ang usag-usa. Maundi nila to putlo na natong relasyon. Aba?
2: Michael. Ah!

Ang akong bana, senior citizen na. Kun, imong ikumpara ni Michael, kusog si Michael sa kama. Pero sa akong bana, lahira. Og nakadesisyon ko nga, biyaan na lang si Michael. Kay karon mabdus ko. Og mo ni ang dako na akong problema, tungod kay sure ko nga ang amahan sa akong gisabak, anak sa akong kabit. Og ang nakapait pagyod kay ang akong kabit, usasab kami niyo. Og maokin na yung mga pangutana, sa may angay na akong himuon. Wala na ako nagpakita ni Michael tungod kay dili na ako madawat ang nahitabo. Huwag akong bana, kung sa may akong imuon, isulti baka na ako niyang kamutuuran nga dili iyang anak nga akong gisabak. Nalipay ba yung akong bana nga magkaanak mi og pagbalik? Pero dili day iya.

0: ayan, pambansang ano, pambansang kanta. Yung mga may shubit-shobet, ganun po yung mga pambansang kanta nila eh. Ulitin natin, be. When you hold me street. Hindi nyo alam, no? Oo, oh, pagdududahan nyo ako, nakabit ako dati, hindi pa. If there's one thing, moral, thing I could never ever dare to do. Ano mga beat? Feeling na ako, once nga buhato na ako na kay Murag, bati na dito ko. Hindi ko na nakagwapa, pero like, dili ko mo step into that level. Like, uy. Maraginot mamasat po ko, uy, kutob ko ayon. Malaag man kong imol. Araw, wala, no, ano ha? I'm not trying to be ka ng... Sabi ko ng umandiha ba nga, ay, pasanda-sanda. Dahil, bisa kisa naman sa dahil, yun napunti gamay konsensya dahil. Hindi naman na pasanda-santa dahil, pero, uy. Grabe sa kabating nga batasan nato kung pati ina ng mga kana makasakit na taglaing tao, that's another thing. Diba? Kasi hindi ko parang na-involve nga family. Sabi naman, guba mo pamilya. Ano nga ito yung mga bata, uy. Kaya naman usually, kaya naging mga na mga past trauma sa ilang family issue. O ba yung mga, I don't know ha, I'm not, dili ko gusto mo label ani. Kasagaran sa ilang nagi inner problem. Yung mga problema sa relasyon sa isig kaingon. Kung sa ilang mga ginaingon tong upbringing. Oh, very this kanang kuan man kaning topic that very sensitive. Oo. Kung open ka ani nga topic, you'll probably be aware and kaya nimo magkaroon ng control sa mga inaning nga situation. But we can't deny na bisan kita bisag wala tayo yung family issues ng mga inana. Ano na po tayo ato ang ginatawag atong trauma. Hindi mo natin consider nga ang trauma lang kay kanang nangabit nga itong amahan o inahan. Ano na pailaing trauma sulod sa family? Unang very important ha. Muna, isuod yun sa iwang una-una. Narin ko ba nga? Ay, sa unang panahon, wala may nang depressed. Ay, kung panunggad yung mga inana. Nalagi ko yung istorya na kung inana. Yung tukun na ako dito sa uwi. Dangi ko. Bitaw, pag may makadungo kung inana mo, ah, depressed, waram na sa mo sa una. Oh, muna! Hindi na lang kung may istorya. Nakarant, hindi ko din yung hindi. I-off na lang kung mic, Doc JJ, kaya base niya magyaw-yaw na pong kuha. Ako'y may ingong, kasi kira doon ko pang asaba. Sama sa po ning DJ Dries XFM, ay masigira man sa pagkitab. Ito sa itong mga suking tigpaminaw, ito ang letter sender, si Angel. Si Angel nga nakasa, o ito nalang ingon day, nakasa, magigaday. Nakasa, magigaday sa imong bana day. Ako na makaingon sa kuno, puriya gaba sa dani mo ang ipadahaday. No? O sa'yo, namin kay kabasulon, pati same time, kasabot sad ko, nga lesson kay imong kaagiro. Rusa, ginan imong tanay. Apan kay nidangop man ka din sa ato, aaw, dawata ang mga tambag nga gikan sa atong suking tigpaminaw. Dili lang din sa Visayas, apan sa Mindanao nagikan. Of course, ta din ni Karuan, ha? Muna, open ang atong linya sa mga taga-Luzon, taga-Tagom, taga-Mako, ba na din, ha? Taga-Mate, taga-Samal. I call her ka, Doc JJ. Yes, hello, maayong hapon.
1: Hello, Cross.
0: Sa may maingon ni mo, ani Karuan, ditsuan na nagtambag.
1: Okay, akong ikatambag, no? Kiring Juan. Juan 8, 32, peso 5, 25, o kanang 28, dayon, Juan. Kining unang Pedro, 3-7. Okay, ako ni tagsa-tagsaon ni Angel, ha? Dito sa Juan, Juan 8, 32, nagingon nga, mas maya siguro nga yung mga isulti ang kamatuoran sa mumbana sa nahitabo. Dayan, siguro wala iba nang malipay. So, wala iba nang malipay. Pero mas maayo siguro nga imong isulti na lang kay, kung baya, when the smoke is going down. So, kuha na lang. Isulti na lang kung mahal ni mo ang mumbana. Dayan, kuha na lang. Kanang, be honest po ka ni Michael. Isulti po ni Michael na kung sa imong status.
0: Set your free na, from the truth, ana.
1: Yes. Kay molimpyo imong konsensya kung imong yung isulti. Kay kuan. Una napakikasulti ni James ngayon mong bana. Medyo brad, mag-brad lang ko ni Muno. Bisag ka, senior citizen ka. Medyo nakay kulang. Manang imuha rin o ng Pedro 3-7. Nagingon nga ang mga bana, padayong magpuyo. Uban sa ilang mga asawa. Uban ang kahibalo. Kay i-considerar nga ang asawa sa mag mahuyang na sudlanan. Doon na sila'y kuan. Doon na sila'y James, doon na sila'y kanang need sa tua. So dapat imuntang obligasyon as bana bisan to dogan ng dinanin mo kaya pero gayon ni pag time ang imong asawa. Pero Angel, wala po na nagpasabon nga kanang maluwas na ka asa wakas sala. Imuha gining sala tanan. Dili na rason ang pagkakuwang ni James sa imuha nga mubuhat ang dakong problema.
0: Correct. Dili na so, siya pwede mong excuse. Ano?
1: Oh, dili na nimo pwede yung excuse. So, kuan po danta? Kanang angay po nimo tang sabton kay basin kanang kapoy sa trabaho. Pero again, James, back to you, James, no, kuan. Kanang doon na kay pagkuwang sa mga sawa. Kung maglisod na ka, doon na may turbo food supplement. Tumari lang ka sa station naman sa digital. Si pare nga digibots. O di ba ka na naman po si Kras diri. Dayo ni kuan, kanang amaw to Angel, no? Kanang nila na to tasun kay malangan na ta. Kanang esulti ang kamatoran.
0: Yes, correct. And I thank you.
1: Dayo kuan baya, daga ba yung nanahita po ron Angel nga bisan to odo kwan, bisan to odo dunay pagkulang yung bana. Ang pamilya na lang ni Michael mong hunahunaon. Nga kung inyo nang ipadayon, makabungkak sa pamilya.
0: Kana. Ay, daghan salamat sa imo ha diha.
1: Salamat kay Kras. Ako na nagkatis. Yeah,
0: naki-shout out.
1: Shout out ko, of course, sa Told the Staff of the 88.3. XFM Cebu. Then Sir Eric Manait nga musunod karon ni paring Digibots diyan. Ni Kuya Stuboy diyan sa may XFM kanlaon na mino sila karon pop up diyan. Sa kong family tree diyan. Mas special ni Kuya Sak. Salamat niya.
0: Hoy! Sagit mo sa Doc GJ, oy! Kung salamat, katropa mo!
2: Excited!
0: Kulbaan siya kung ano niya ako sa'yo. Kali mo rin ka, uy! Nausa naman ni, uy! Ay, thank you kaayos sa ating suking tigpamin. Ano na ko yung message na receive? Ano siya? Di ako nganlan, pero tago na to ni sa pangalang Christian Amudja. Taga-Buhol, Sagbayan. Siya, di gina maayo ng mga bit or magbinuang. Dili, bali akong binuangan or pasakitan. Basta di lang ako nagbinuang. Oy! Ay, kaab-ab sa among kagawad. Diha ko nga kahigalaang kagawad Christian. Ab-ab man. Tabi. Hello, maing hapon!
3: Hello, this is Rina Chinsner.
0: Uy, absent ka. Absent ka.
3: Ang gwapo.
0: Sige, absent ka. Kaya di ka absent ka kay wakay tawag. Huwag ko sa inyong mga tambag.
3: Hindi ko ganahan na.
0: Ansa? Kabaw ko ano eh.
3: Kabaw na rin ako minim na eh.
0: Kabaw
3: na rin ako na. Kaya di ako prospect. Sulti na rin ako.
0: Naunsa man tamo eh. Ngayon nag-inimi-inimi man mo. Ay, magkadayon ganin mo ano.
3: Natuwa si Kuhan.
0: Sige lang na. Oh, at ito na tagay tambag si Inday Angel ba? Kaya murag gahuat gini si Angel ba?
3: Wajud maangay siya ngalan Angel niya. Ano kayang gibuwa siya ang kaugalingon? Kauwag man ang limot siya eh.
0: Agay.
3: Kaya naman na masagkag tigua nga di ang kakamatagbo.
0: Aray.
3: Namano? Pati mo. Okay. Kana naman dahi imong importante sa imong kinabuhi. Ora ginalik siya na ha. Bonit naman mm-hmm. Ninyo mga patanon. Ayaw mo pa mga nagtiguan.
0: Ayan.
3: Bahala partahan ka na.
0: Anak.
3: Okay, inikabot sa Panginoon. Makasakit mo. Alam, kakuan ba? Kapareha lang.
0: Ayan.
3: Kanya, wala man tayo may mo. Pinabot naman ha.
0: Ayan, yes.
3: Ay, sa tugubat ang pamilya ni Michael. Oy,
0: mm-hmm.
3: Kaya na, beko tayo sawa ni mga
0: Ayaw go
3: pa. Pwede mong saba. Kasapa kasi mong bana.
0: Dako
3: na kayo. Entutin na lang siya sa tinodi. Kamayag pa sa ilo niya.
0: Kana.
3: Ay, naging truha ha.
0: Iyawat. Bita, paminaw day.
3: Makalagot kay ka.
0: Oh, relax, relax. Ang puso.
4: Ayaw.
0: Dagang salamat, Miss M. Katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
0: Ayaw! Namasama si Miss M. Uy nga. Naman daw iyang kuan. Naman daw iyang hang tawag ani. Enemy daw din hi. Mag-ako iyang enemy.
4: Ayaw!
0: Isa ka niyang enemy. Ayan, open ka po na itong linya ha. Oh, anong pagkabit-kabit ang topic gamay na may manawag?
4: Ayaw!
0: Hello, mayong hapon.
3: Hello, nito pa. Maayong hapon.
0: Ay, ay. Magandang. Aw. Kinsa man ni? Si Mrs. M ba ni?
3: Pore ka dyan, DJ Kenita.
0: Ayan. At dahil dyan, pasok at sabihin mo na ang gusto mo nang sabihin.
3: Ang babae na natin, DJ Kenita, parihara. Dili man na pa na maiminuan kung nahigog mata sa inyong bana, sila isa mo na kulang. Kung pinudanay mo ka o gumunaan ako inyong bana, magbityo mang gani kung nasang mga anak. Sana ganing, kana ba kay ano taon nga? Kana ganing, disatiguan na, inusabtun ka, dibuhi naman ka, dili ka mangita o gain, maski pa, dili ka kuhan mong bana, ikaw na lang ang sabot.
0: Ayan.
3: Kaya dagang mga babae na sakto sa pagkatiman sa bana, manghita pa o glain, kaya hindi sila kung tunto sa ilang pagkaasawa. Ayan.
0: No. Relax, Mrs. M. Relax sa Mrs. M. Ginawa daw.
4: Ayan.
0: Ginawa. Inhale.
3: Agi mo na ako rin si Jodia. Dudus po kayo ang kuan ba niya. Ang amuang katlo, yahang yatagaan o bati na communication. Wala nang dili ko palabi. Ang babae mo na kini parihala. Parihala ang dili.
0: Yes.
3: Pwede mo sa kalibutan. Alala lang, DJ Sinita.
0: Sige, salamat ka, Ayohan. Murag, suko na yung kaika din nga part ay murag kasumbagon ka. Oo.
3: Muli yung kasumbag, DJ Sinita. Kito, hindi ako din.
0: Ayaw nila. Ayaw! Thank you, Mrs. Ay, shout out. Go. Shout out ka.
3: Okay na, DJ Chinita.
0: Well, of course. O, sige, go ahead.
3: Ikaw na din na. Shout out ka niyo muna, DJ Chinita. Mayong hapon, Lunaydok, DJ. O, ni Miss M. Then, sayang, inibimas ko yan. Then, ito na, then, DJ. Na taga-samal. Then, sana na ko mga friend. O, takong ba na nga si Sir R nga, always, is maninaw ka, XFN 88.3.
0: Ayan.
3: O, sayang ako na nga si Benny.
0: Ayan, thank you. Thank you, kayo, kaya Mrs. M. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Ay, ay.
2: Exciting.
0: Ay, ay. Okay, next caller. Oh, open na itong linya ha. Kaya wala naman ang isa. Wala naman itawag. Kapag na po, pedali igdayal.
4: Ay, ay.
0: Basahon sa nato ni... wag ani basta sa kita sa akong tunggal ani ako ang headset. Sige, gradita aning adjust ba. Dasan li on B kung unsa ni B. Yan, ani ni sugo. Ani na ko ni basahon. Di na ko ni basahon. Tungod kay kung ay bawal ni siya, bawal masisira ang buhay ko. Buhay ko po ang masisira. Pagbabasahin natin to. So, di na ko nabasahon. Let's go sa ubay. May ganit kag i-message ni mo direct na ko. Ang imong i-comment na. Bawat sa tag-trabaho. Ayan, hello po, maying hapon. There's Jason, maying hapon, DJ Reyna. Kana imo manang gisudlan day in jail. Sakto na para ni mo. Pwera na lang sa maayo ha. Dili tanan ka mo mga babae, pirmi man good mo sakto. I tell you frankly, dagan dyan ay mong mga anghel nga demonyo pagkata. Ayan, there's Jason. Kanida mga babae, pirmi man good mo sakto. actually. Oo. Ako muti mo ang kumbugo. Pero medyo gusak. Pero may sakto sa amo ang statement. Kani mga laki, nga nung di mo masakto ka, di mo kabaw mo express sa inyong gibati. O nang diligil mo masakto. O na, mag-express mo sa inyong gibati. Kasobraan ka expressive sa babae mo, nang huna-huna sa babae, permi silang sakto. Kaya gina-express na mo. Dapat no, mag-cut on good mo about about kuan ay para diligil mo malibog-libog. Tagain yung time nga sabto ng inyong utok. Psychological nga mga hisgutanan. Kaya usahay man ko, dilipag makayag yung sabot sa kanang, ano lang, kanang mabaw lang ba? Matiga mo nga na, babae, pero may nga sakto sila. Tungod ka, expressive kayo sila. Paminaw nila tanan ka na express nila lang gimati. Therefore, tama sila. Kani pong lalaki, wala gin mo yung daganan, kadi mamumus express sa inyong kaugalingon. So, di gin mo sakto. Oo, kani lalaki magbigay na, Mawana siya, Darce Jason. Oh. Pagkuan mo, pagtuon mo, be! Kapoy kay mo ay. Di ba, lalimsig explain diri ay. Ako nang muundang na lang jug ko. Oh, may pani akong kaila, oh. Kung di daw din niya ma-express, iharaman ng ilo. Oh. Ulul. Baliktaron daw na. Mawana. Patricia Henernales Estoso. Good afternoon, DJ. Matambag ko sa suwat gipadala ni Angel. Sa sinugdanan, nag-storya on tamo yung bana. Tinood. Communication. Mugay nang yung ko-express. Communication is the key. Mugay na yung mga bilateral mga inaana sa gobyerno kay ang panag-istorya ang dakong tabang. Dili lang na sa pang-gobyerno. Apil na sa dagan sa relasyon. Yung problema sa laing tao, ako'y mag-high blood lagi. Oo, anak na siya, ha? Oo, tungod kay ang kaminyo on, dila-dula-dula, og ausa pa, nadala d'yo ka stintasyon. Tinood, huyang kay siya di ang apart. Oo, kinadama sa stintasyon. Oo, napakita d'yo siya motibo, kabaw, baya ka nga minyo ka, na nagpadulong noong ka sa stintasyon, pagkayo nga pwede naman unta muli kay, nasuba noong ka sa kalayo, sulti imong bana sa tanan nga pangayog pa sa ilo. Oo, dawatan d'yo ng consequence dahi. Wala kay manghimo day. The end of the day, whether you like it or not, mugawas ginang aso bisag mong saog kumko. Pili ka. Mangugat ang sala o karon palang mas

palugway yung pagsabot labi na sa hisgutan ng panghuna-huna. Walay tama, ay dili tama ang babae. Ako na yung muingon sa inyo ha. Para lang sa mga babae yun. Babae masag ko sa una. Oh, paminaw lang ginato. Tama, Min. Katungod expressive. Psychological explanation. Ay, kamo. Literal kayo mamusabot ha. Magkat-on ha, magkat-on. Sige, rataan eh, kuan. Oo. Ana si kuan. Darcy. Nakusahan mo si Darwin. Hello po, Randy Bacomo.

0: kadlok aning Darcy Darwin Velez Tabora. Uy, pwede ipadakop ni siya.
1: Ayaw!
0: Pwede mag-run na ipablatter karun dayo, no? Nagunahuna naman siya mang-rape og tao noon. Oo, nadali siya sa comment section ba, o? Alam siya kung mang-rape daw siya. Oo. Sa may padakop na lang nato ni, asa man ni malocate siya.
1: Ayaw!
0: Ana pa siya, buslutan na nako akong lingkuranan. Kaya pagpailawam daw siya, ganun buslutan man ako, nga puros manilob. Oh, ay, padakop na lang nato ni si Darcy. Okay, say kailan ni Darcy Darwin Velez Tabora. Oo, ana siya, Green Hornet daw siya. Mura siya, isda, nga hornet. Maipa, mag-pickleball na lang dahi para dili makapangabit. Uy, kumpiyansa, naghimo ka na yung salida nga pickleball. Nato'y kabit-kabit dito. Samain sad mo eh. Kay mga bit lang di ay gihapon kay gwapo ang instructor. Ha? Nakatanaw ni si Darcy Jason sa kong gihimo nga movie. Dahil dyan 10 points ka sa akin. Oo, sa akong salida, gwapo ang instructor. Pero dito sa nakigayong gwapo ang instructor, ha? Oo. Ay, patik. Patik, sad mo. Hindi mo may laro, eh. Oo, wala na yung mutawag din, ha? Isado nung ako na muyaw-yaw. Ayan. Ayan. Tanog din ni si Kuan. Salamat kay Darcy Jason. Sino ko ni tanog din sa sako ang gihimo.
1: Ayan!
0: Supportahin nyo, ha? Kaya na pa ba ko'y dagang himuon? Hangtod na apay mo sustain. Followers nga ni no, di lang managad others. Di lang dyan ko managad. Uy, kay kapoy kay managad ay. Oo, di pa po pwede good abin yung kanihana. Ay, gachat-chat sa kuahan niya. Giyaw-yawan ko niya sa ako ang messenger. Disclaimer lang sa inyo, ha. In taon, uy, pagunahon na daw mo. Napa ba ko'y panahon nga muling ko niya mag-chat-chat sa inyo, ha, sa messenger? Nga halos di naman ganita kaligo sa isa kaadlaw kaysa kabisi. Grabe na akong pagpaningkamot o pangpangwarta. Ino lang tamudaan, ha? Dili tungod kay kanang kuain. Makalingkod ko niya magchat-chat ko sa ko mga nagasuporta. Dili in town na. Ako ragi matag sa inyo ano, magsigiran jud ko giyaw-yaw din sa radyo. Wanay lain pa. Kanunay ko magpasalamat sa inyong suporta apan kung ganahan mo nga masigitag chat-chat murag lupi pa rin mo uyab na ko. Oo. Dili ko kahiga yun ay na. Sa kabisi ba naman ako? Once a day na lang gani kumukaon sa kabisi. Oh, makita mong gugunga na gayaw-yaw sa kuwadis sa kuwan na kumessenger. Nga na nga, di daw ko mamansi. Di daw mo reply. Ano yung taon ay kadayo kabisi na ako. Uy, may magnaigabuhi na ako. Pwede na ko galingkod niya masig-chat-chat ani mga followers. Yung ano mag-chat-chat, mampunta ko, no? O saan po kayo na husguta na to? Di ba kayo mag-chat-chat para manguyab? Mag-uyab-uyab ka na ano mag-chat-chat ngaway. O sa ba ito hisgutan? Kwarta, okay nung kwa na. Negosyo, ana. Wa, lagi pulo sa itong hisgutan. Aw, oh, sayang kaya itong load, ana. May pagka na inyong load, inyo nang hitan, oh, kuan. XFM Live. Diba? Oh, ayaw na! Malitok, ganin ako, run up. Ayaw niya akong kuan, ayaw niya akong technician, tuluan mo kung kabulugan mo receiver, ba di akong utok dahil, malitok. Alas 2:40, ana na ha? Sa mga magsigig kuan nga, di daw ko managad. Ala, di yun ko, di yun ka panagad, di magiging ko ka-open. Ay, actually, kani po na ko ang Facebook page. Dili po na ko ang ga-operate, ana, ha? Inong tamuda, ana, ako'y admin, ana. Labi na lang ka na, monetize naman ang Facebook. Good. So, naagay ga-monitor, ana. So, bag-ura po na ako, nag-ibutang kay. Maninood lagi na, di, araw, disclaimer, kasi dash Jason, patakarag kita, bo. Managad ko to, bro, po, diri sa live. Pero kanang mo reply sa inyong may mga

0: message mo, like, Lupi pa natoy. Ako gay magani ko katawag sa akong ginikanan. Mohang yo magay ako mamang papa ma- na. Pagkatawag karon. Ana magay manangid pa na ako mamang papa ha kung kanus sa sila pwede magkapanawag gili tungod kay ko'y panahon nila. Tinuyuan apan sa kabisi lang gid nako. Ay, gibingaw na may ikaw, kuya, buuya. Kasi mag-imagine na lang yun ko ba kung sakit ito'y feeling ganit na yung mga tanag ni kao na baka. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, kao na baka? Kao na, kay gamiton. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Ola, hona lang sa taba. Yan ana ra gid ang kinabuhi di gid mahibal-an ay sa una abi gina ko maminyo kog sayo. Nya maminyo ko hangtod na lang. Nya wa na ko gibuhat kundi mahimong housewife nya sige na ra mig anak. Sige mig pangutang kay nagpait mi. Ay na lang gid wa gid na dayon. Anak lang man na siya. Mm-mm. Anak di si Rinyal Medalia oh. Balikan pa ko niya oy. Pagunong di Rinyal. Abi pera kong jutihan ko ni mo karon din ha. Ano siya ka ng babalikan pa rin. Una masakitan ka. Para siya. Paborito din ni mo ang itlog ipare sa coffee ma'am, DJ Reyna. Actually, dili. No choice ko kagadayit ko karon. Na siya'y kapi niya. Na iyang gibutan ng emoji diri kay kanang itlog nga sunny side out. Itlog nga kanang hard-boiled siguro ni. Nya gatas nga naa sa baso. Nya naay gatas nga sa bibiro. Nagtugro ni siya newborn ko. Taro nga na, Tribunalo Jordan Villanueva, be. Good afternoon, DJ Chanita. Ako, Raman Osa, nga nagtanaw sa imong live streaming now. Naay, 9 mo kabukay. Oh, di kakabalo mo. Ihap aning uban din eh. Imo naman gi-minus sa, minus 8? Ikaw ba? Kung ang gusto lang dyan ka nga, ikaw rin na adiha, ha? Salamat sa imong paglantaw, ha? Kung maumang galing. Ayan. Rinyal Medalia, pag mata, di ka na niya babalikan. Iniwan ka na niya. Di kang pinili, eh. Sa ulit-huli, kahit anong paghabol mo dyan, hindi ikaw ang pipiliin. Ano, kapoy po danang nikao na baka, saan eh? Nikao na baka sertiha nako di ay kagara kung wala gyud ka sa ako ang personal account ni chat ni pud ako di mabasa kapoy pud anang nikao na baka oy kanang ingnong kag hugasi na ka ay dili ko ganhan anang suguon ko nga hugasan usapang raw usapang raw. Hello, kakapoy, ano niyo? Hello, hello! Maying hapoy, ano ka raw ganiabot? Uy, alas nos kurantay size na. Oh, di ka katambag sa itong listener. O sabay matambag ni mo, na kayo matambag niya? Ay, gihanga ka, okay. Ayan. Sige, kahapit naman itong oras. Ako nang ihatag ko nga ko ang akong sentimento sa itong letter sender. Amot lang, nanginahang na mag-ili siya sa akong pagtagad. Ala si Marilyn Guirino. Him, good morning love. It na please her. Wa koy gana. Why? Gisumbag ang haligi. Please kao na para di ko masad. Kangilngig. Iko ani oy. Black na dito oy. Ay, anak kay katambag sa ato ang wala ka. Ha? O kabit-kabit man ni. Oo. Karelate ka ani wala. Wala man kagi ilisan. Gibiyaan. Gibiyaan ka pero. Gibiyaan ka pero. Mo nay sakit, gibiyaan ka pero wa man gilain. Di lang gid siya ganahan nimo. Actually masakitan ko ana. Diba? Masakit na na. Oy, pero ako na tambagan nitong letter sender. Ilingan ano sa DJ naguwat ba ya ko DJ kay imay din ako ang imong tambag. Oh, sige, itaw ay. The Angel, sa sugod pa lang, inunta kadaan, nakasala ka. Therefore, pag nakasala ta, we have to deal with the consequences. There is no but or if be in between. But pasabot na ko, walay if, walay, walay nga nga, kuan mang good. Kanang, inani mang good. There is no such thing. Pasensya lang yung kanong kay kanang, ano, nabuhat naman ani mo. Oo, ay, ako nagmaoy ha. Hindi lang dito ko kita sa kuan. Nabuhat naman. Oo. Wala na panahon para mo basol ka og laing tao sa imuhang gibuhat. Kay at the very beginning, sa sinugdanan pa lamang, gipili o gituyo ni mong makasala sa imong bana. Yes, nakasala imong bana, adunay pagkuwang, pero ikaw, imbis nga imuhang tugbangan, imbis imong sulbaron ang pagkuwang, nisangput ka sa lahi nga dalan. Dalan nga dili padung sa dalan nga hustok, apan dalan nga ikaalaot ni mo. Sa sugod pa lamang, aduna kay option. Miingon ka, letter A, ako bang istoryahan akong bana? Letter B, mangita ba kuglain? Gisunod man nimo ang B. Dili tungod kay wala kay option. Gipili nimo kung unsa ang mas dali og mas ganahan ka nga isustain imong panglawas nga panginahanglan nun nga dili dapat nimo dapat gamiton nga una nimong ginarason nga nganong nadaot inyong relasyon. So therefore, in other words, day, sa nimuning tanan. I'm so sorry to tell you. Bisang pag maingaw ka, ako yung bana, Mango DJ. Ako bana kay wala namang kukunya, ana-ana, agod. Ay, thank you, day. Kay bisan pa man, og na wala ka niya natagan, pwede yung ka makikistorya niya. Bana, gunanin. Lisod, oh. Kung saan man, DJ, kung saan man ako, mo na ibuhato ni mo. Mokin iso si mong nona, unsaong ka na ako ni pag-reach out. Kay kung dili na makaya, well, that's the time nga muhimo kaglain na pong solusyon. You have to be very wise when it comes to choosing your decision, when it comes to fixing a problem. Kay tanang desisyon sa kinabuhi, aduna ta ginatawag nga consequences. Maunang, kung gusto ka nga di mo dungag o problema, ayaw pili sa mga butang nga makadungag o problema. Karong mabdus naman ka, wakoy laing kaingon, hala, sulti imong bana. Whether you like it or not, choose. Unsa may consequences, pilia ang makaayo. Dili lang sa bata, kundi sa inyong pamilya. Sakit, lisod, apan mo ay husto. Bahala ka diha. Mugi na kung gusto i-impose. Kay whether you like it or not, maabot ang panahon, magawas din ang kamatuoran. Walay aso nga makumkum sa imong mga palad, Angel. Langugat na ko, Angel. Hinaot ko nga imong i-take note ni, screen record ni. Okay? Diha na lang siguro ko kutob, Ana. Wala ko ilang kasuggest, ani, bahay na mabalik ka kay Michael or mabalik ka. Pilia kung unsay ikaayos sa imong pamilya o sa imong kaugalingon o sa imong umaabot nga anak. Period. Kaning tao, Manggod, bisang pagtambagan ni Moni, dilibot pasabot, wala sila yung idea sa ilang buhaton. Apan kay bao na sila. Pero kita mga tao, kinahanglan na itong tao nga maminaw nato. Karon kay bao ko, sa imong edad kay bao kag unsay tama o mali. Ethics to determine what is right or wrong. Tama rin, Niel? And we usually end up not recognizing sa tama o mali. We always looking for a loophole o rason. Na si Katropang Erica. Share us manait mga katropa sa programang Asintado. Ayulisin yung mga radyo pabilin sa pagpaminaw. Luzon, Visayas, Mindanao. Daghang salamat sa pag-uban-uban. Gikan ginang alauna hangtod karong orasa, alas 3 sa hapon. Og mapuhon. Same station, same hour, same DJ. And of course, same listener. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
1: Yes, the health.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
4: The Secret of Health.
3: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120 over 80. Kung moabot kini og 139 over 89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140 over 90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Rekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa

0: Edmar Sergio de Motor, 27 anyos, nga taga barangay Tubigag Manoka, sa nasugutang lungsod. Ang midagop kaniya ang guardia nga nag-duty sa maong gate nga si Dan Ricky Rosa, 36 anyos, og taga barangay Buanoy sa lungsod Balamban. Si Police Major Ayan Makatangay, ang hepe sa Balamban Police Station, nibutyag nga ang maong kumpanya nanawag kanila og nabahibaw nga dunay dalagpan nga ilang trabahante nga may dalang kontrabando. Manto ni Makatangay nga kining suspek na bulabog ang iyang nga daotang plano tungod sa tabang sero nga mo itigsimhot sa mga gamit sa mga trabahante panahon kung kini masud sa ilang trabaho sa gihimong inventaryo sa Balamban PNP nga trusaba sa maong suspek na kuhang kini o kusa kapagiting nga gidulahang sebo ingon man foil papanal niya, lagi pa sa kinig gamay ng kahon, pantalon, sling bag o ang cellphone. Ang kanyang mga suspek balo na karon sa selda sa Balamban PNP samtang kasong kalapasan sa Acta Republica 9165 o kalapasan sa Dangerous Drug Act of 2002 ang atabangon sa maong suspek. Balita gika sa Balamban Police Station, katropa sa Gabang ay magalimot sa pag-aplas ganoon ay sa Santone Herbal Oil. Makatabang matag adlaw matanan. Hindi mo sa Yes to Health Incorporated mabalit sa tanang parmasya botika sa inyong lugar. Alas sa kaysa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Banji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
2: Sa laing balita, 29 anyos nga lalaki naglukluk og armas, dadakpan kini dito sa Toledo City. I-report si John Cator.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Yes, nadakpan sa kapulisan si Dakpan sa Toledo. Kini ko sa kapinti 9 anyos ng lalaki o man kini nadakpan nga naglukluk ni Uga Armas Gawaya dokumento ni Dunis Barangay Awiyaw Dakpan sa Toledo mga alas 6.45 ni gabi Julio 13, 2026. Kini nadakpan gilang si Gerson Habilio Canilio Olitao way trabaho residente ni Sibuga Barangay. Sa report sa kapulisan nga nagadawat sila Uga tawag ag ilang gabuhatan gikan sa concerned citizen nga nagtaho gilang aduli armado ga lalaki nga nagsulubig ito ga jersey o ga blue nga shorts dihang mi-responde ang kapulisan sa mga lugar ilang yung ga nakitaan kining suspek ga tukma sa description o ilang yung nadakpan nga nagdani ga armas huwa ni ilang gikapkapan o gipataas sila ang kamot na ini recover gikanini nga usaka 38 nga revolver gaway serial number gilok-lok ni siya nga hawak o ga doon ay duha ka mga buhi ga bala kuman sa pagsita sa kapulisan idagini ga suspek ganto sa custodial facility samtang giadama ni kini og kaso karon nga kalapasan ni RA 10591 kini Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mga katropa yung kalimut pagtumarong sa Anton Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa June Catorex
1: XFM Report.
2: Alas 4.40, di ay UP Cebu nagkatala ng pinakadaghang mugraduar karon tuiga sukad tuig 2000. Kara David mo ay commencement speaker. Inood, graduation nos UP. Pating trapika rung lahok. Dari Force Crystal Joy Filerka.
1: Live report.
4: Muabot sa 563 ka mga iskolar ng bayan ang mugraduar karong adlawa subay sa pagpahigayon sa 87th commencement exercises sa University of the Philippines Cebu nga gisugdan kaganihang alas 2 sa hapon. Karong tuiga mo ay pinakadagan og mga mugraduar gikan sa UP Cebu sukad sa tuig 2000. Upat kanila ang mugraduar og summa cum laude, 51 ang magna cum laude, 145 ang cum laude og 20 sa graduate program ang makadawat og academic distinction. Ang class valedictorian karong tuiga mao ang summa cum laude nga si Athena Ella Gipanago Antipuesto gikan sa Bachelor of Arts in Political Science program ug maoy unang valedictorian gikan sa maong program. Mato ni Chancellor Attorney Leo Malagar nga ang hinungdan nga nakatala og pinakadaghang mugraduar karong tuiga ang UP Cebu tungod kay mas daghan na usab ang mga programs na ilang gitanyag. Ang commencement speaker karong hapon mao ang multi-awarded broadcast journalist ug UP Assistant Professor nga si Cara David. Ato sige pahigayong press conference sa wa pa nagsugod ang seremonya, gipambit ni David ang unod siyang mensahe ngadto sa mga mugraduar. Og kini mao ang pagpahinumdom kanila sa tulo ka mga prinsipyo nga gitudlo sa UP kanila sa dihang nisulod sila sa maong universidad.
5: And that is the three principles of a UP student, which is honor, excellence, and service.

0: ay dangal at serbisyo. Tulad ng sinabi ni Chancellor Malagar kanina, importante yung diploma, pero mas importante kung ano ang gagawin mo sa iyong diploma at paano mo ito gagamitin para makatulong sa iyong lipunan. Walang saysay yung katalinuhan kapag hindi siya gagamitin para makatulong sa karamihan. Maraming gumagraduate, maraming mga quote-unquote matatalino, pero ano naman ang ginawa sa bansa natin?
1: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Federica, XFM News.
2: XFM Report.
3: Las 4:43 na. Sige, congratulations no, sa mga mo graduate karon diya sa University of the Philippines. Ikan ko sa ibabaw bagigala sa Solid FM kaganiha. Iagi ko diri sa lahog, sos por bidang daghana yun dito karong mga sakyanan o busy kayong kadalanas sgurudo. Ano nga, huwag na human na magani ni Ron, alas 2 manigisugdan, no? Pero murag, di pa siguro ni mahuman karon mga alas 5, alas 6. Traffic yun, dito na pita siguro yun. No? In a way, ala, good luck ninyo diha. Inig taga CCTO, I hope nga ang taga Cebu City Traffic Office. Agagi pangulohan usab ni Madam Raquel Arce makamano ga dunay enforcer deploy ba dito aron nga inigso kana mo manggawas mang maskin ang kinaghan kinakaparkero dito kasi mo makabalda niya pertinga taasa niya dito cross build up traffic dress may dan gurudo og sa may iskaryo mapagan magid pod ala sige so once again congratulations sa mga batan-on nang graduate karon diya sa University of Cebu no niya ang klase po niini magigala karon pa man pong Agosto or inunta ang enrollment rather karon pag Agosto baga kaigsuunan kay nakapangutana na kag usas mga nag-teach diya sa UP kaganiha August pa ang enrollment baga kaigsuunan pero anyway, sige Yawatay Guguras, magigala sa itong pagpadayo ng itong tulumanong. At ang Kaoban Dres Master Control, si Katropang Jovene Menez sa Newsroom. Kaoban Rasab na ito, Almi Mata. Manager John Lee Minchavis, my king. Noong tagbalik, ugmapohon. Katapusan, magigala ang coverage. Hining si Manahas, impeachment trial, day 6 na ugma. Ako monitoron, magigala ang magkalingkod, magigala sa Attorney Zuleika Lopez, karong adawa. No? Pero posible yung makalingkod baga kaigsuran kay Maunin na kay-schedule nga mag-testify usap. Ha? Anyway, alang sa nakayosan Pilipino para sa Pilipinas, Agos Katropang Eric Siras Manait Manamilit o magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw katropa mo. Exciting!
2: Asintado!

0: inyong nadugog ang Asintado. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
2: Yes, the health.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The Secret of Health.
0: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ang kunti dyan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Lina Casimiro, maayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Maayo na kong tulog, magdamgo na gugo. Kaniya to dili man, basta mag-inan ko yung Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sampaka anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Digi Turbo ni Dot, tanggi ni mong buhok bay. Oy, wig na bay.
4: Sa boy, wig. Original yun akong buhok. Ang akong naong mo'y wig.
3: Nge!
5: Ayaw!
6: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Kasey Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gumingod akong tiin. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itikti.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: XFM. Oras 6FM Cebu Philippine Standard Time. It is a 5:04. Mga katropa, si kahapon, no? Alas 5:04 na ginigatong time check. Hatid ka na ito sa Premium D3 Soft Gel, no? Mone, ito ang source of energy, mga katropa. May muhatagin na ito o ganagigun sa lawas. Magpa-boost, mga katropa, sa doang immune system. At the same time, maghatagin na ito ang gusto sa mga katropa. Pero din ang dalit ito kayo nga mga kanilya. Premium D3 na ito mga higala. Mupaligun sa ito ang mga kabukugan at ang ipon. Samtang nagkataas niya itong edad. Ligun gihapon na ito ang mga bukog, no? Ikado mo ko na mga tropa. Gamayin itong slide. Bali ita. Nang ito ang panalibda na ito ang lawas kay gini niya. Ligin na ito matagaan bitaw ang mga panghitabo. Premium D3 at the same time mupagawas sa mga sobrang tambok. Gawa na kinahanglana sa ito ang lawas kay mo na hinungdan sa pagtuon. Nga mo ko na hinungdan sa kining problema sa diabetes. Ang Premium D3 na, ha? Ayan, Premium D3, ginama sa Yes to Health, ang Instant Energy! Sad-sad na!

Oras XFM Cebu Philippine Standard Time. It is now 5:35. Alas 5:35 oras kapunod mga katropa. Itong Dem Check. Hatid ka na ito sa Premium D3 Coffee Mix mga igala sa mga coffee lovers sa tunin ha. No, kini ka kape, ninot ni Chevy sa pagka daghan ka mag-utaw sa sagaan lao. Dili mga diabetes mga katropa. Tungod kay gipatamoy sa lisya sa Stevia. No, walang asukar. Muna pinag-importante diha na ito ang katimanan. Dita palabi og intake. Dita palabi kaon mga katropa sa mga daghan kaayog asukar ng mga pagkaon. Na para di dito maguyawan, di dito magka-diabetes mga tropa. Ayan. Dami ni Sapo, DJ Turbo, no? Sapo sa tuwag gilid, sa tuwag live. But anyways, ang ito ang Premium D3 mga tropa. Doon natin sa Thones ka makuha. The good guy. Inini ang doon ay mangustin, no? Mangustin, nga mo yung balansi sa to ang mga hormones. Anti-cancer, may mangustin, mga katropa. Now, niya, doon ay vitamin D3, a source of energy. Lami nga kape, Premium D3 Coffee Mix. May kape ka na. May Sanzone at vitamin D3 ka pa.

sa iyo pa nilang lyrics eh. Hello! Happy Tuesday mga kapatid! July 14!

0: yung magkausahan ka. Magkausahan ng singot. Yan ang atras sa bante. Why? Ano kastong greetings? Daghan na bagay ni DJ Russell Chim, no? Si katropang Lorina Gabato, may hapon na ito din ha, no? Nadia sa may Basak sa Nicolas, sa may Sherwin Vulcanizing. Yes, yung panang agwapo nga si Jojo Gabato din na si Ming Laniliar. Salamat sa pagmaminaw kanunay. Lorna Margarita, may hapon din ha, no? Sa katropa. Yes, salamat kayo niya. Si Neth Rivera Baring, na is good lang pa disco sa XFM. Yohinyo boy, tagse, maing hapon ito din ha. Pasingot ang kanahapon, gano'ng uban sa Sansan, sa Katropa. Bawa ko los kolesterol, ningon siya. Geek Andres, may sitio ka man si Kinasangan, Cebu City. Hawak buang beat. Kala kumbate ha. Onya, John Rambo sa Mindanao, kumbate. Yeah, gisa ni si Kuya Stella Albert kaming hapo di Jabuch. Sini, naghausa na guog dag... Sa? Naghausa na guog daghang singot sa inyong wayok na sound. Karun ko, yawan, walo. Kana kong batiin hanggang trapang Stella para kuhaan ka. Kanunay kang ha, kuhaan din ha. Kanunay kang ha, sexy. Sayaw yun, sayaw. Sad. Sa akong page, nandiri si katropang Josephine Pacolaba. Shoutout ko no siya nilang Elmo, Sony, ni Joel, and Yushiko. Kaya nandiri nagkuhan, nag-PM nandiri si DJ Kiniang Auric, no? Sa paghapon niya po, so please niya ko shoutout. Nandiri sa may Faith Paul Marketing and Appliance Center. Nandiri sa may Kanduman Madawi. Kapanong mag-meeting ron, especially ni Boss Edo Oteda. Sa Neil Rodel, Consial Ayan Dakay, RJ Bernard, Bintong Brian Raisen, ug ni Adrian. Salamat kay boss. Ha? Ayan, good luck sa inyo hanggang meeting mo sa... Ano ito, DJ Russell? Siyempre, kompate pre.
1: Amayang hapon diha mga kasadsad sa katrupa, ilabinas taga Talamban, barangay Sanos si diha, o sa Purok Dos, kauban sa itong mga brad, ha? Long live alpakaparo ni Brad Albin, kugtas o sa mga kauban na ito diha. O karong umabot pit sa kuan no? Arita sa kuan karong umabot sa Bado. Unsa lapit sa pit sa Disay o Isutso. Kauban to si Marcos Santillan event dinner. Nako na di dakong disco sa kuno ngadto. O karong umabot pit sa Utso arita sa San Roque Purok Sambag Uno Kandingan Aluginsan powered by GLP Lights and Sounds. O karong umabot sa pit sa Disay dirita sa Aluginsan gyapon na nawon na to diri asa to napita na. Pakita na itong MGM Disco Mobile. Kauban na ito si DJ Bombay, DJ Monchigao.
0: Yan.
1: Sitio Kalapi, Barangay Kawasan, Aluginsan, Cebu. In honor of Senior San Roque. Dahil kayo salamat sa MGM Disco Mobile, Michael Pacaldo, Noel Malasarte. Thank you.
0: Ayan, salamat kay DJ Russell. Siya mo nag-kita kids mo ha. Sa mga sad-sad sa katropa gig sa to mga ex-miller DJs sa XFM. Matuhanin ninyo. Maikinin mo ligaw. Makalimot mo, ganaanin mo ika nang. Nakalimot mo nga, minyo na mo. Makalimot mo nga, doon na mo yung bata kagibilin sa inyo. Nga natongs doon yan. Without joke na ha. Ligaw-ligaw sa inyo mga fiesta. At sa komersyalan mga katropa, mubalik pa ta. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5.41 na. Kining atong time check, hatod ka nato sa...
2: This time check is brought to you by Vision X Plus, soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.
3: XFM. XFM.
0: Mauna kung gusto ni mo, nga mahimo kang opisyal, sama na ko. Ganon di nagkamahadlok sa gubat, tanawan na yung lawas. Kahit na kayo, sa sige na mong jogging. Napayamuntia no, mura nagpandisal. Stand straight, tiger loop, stomach in. Mauna kung gusto sa kong anak, tunay yun ka lalaki. Kasabot pa ka?
4: Yes, sir!
0: Louder!
4: Yes, sir!
0: Louder!
4: Yes, sir!
0: Pigtan ko rin yung diyan kung unsa ni kagay.
5: Agay! Ayaw!
6: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukot.

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: One Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili. Tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Naon sa mga DJ Turbo nga murag birri santo na imong nao?
8: Kapuy, habitaw sa akong lawas. Eh, nga ano kaha ni no?
7: Sa yon na gina DJ Turbo, pretel kayo sa yon na na.
8: Unsa man kanha bay?
7: Oh, dara. Di ara, magtagay ta. Pakusga na imong inom system.
8: Ayaw!

0: FM.
1: Oras sa XFM sa Philippines Standard Time. It is the 5:46 mga katropa. Itong time check atin ka na ito sa Sis the Bane sa mga doon na karoon ni Hegi Antos ka mga sakit-sakit sa lawat. Mga ikala mo ni ang pain reliever ganyan ang epektibo alang niya ng iyong problema. Ato ni Pingot kay Eldong, ato ni Hilanat, labad sa ulo, tingod kay dili lang ni ordinaryo lang ka pain reliever, kundi ato ni Sagol mga tropa ka paracetamol nga ginama sa Yes to Health alang niya ng inyong mga problema mga katropa. Is the pain tanggal ang pain fast and safe?

0: Hashem.
1: Mix DJs.
2: Mga katupa, exciting!
3: DJ Boo!
2: Exciting!

sa XFM sa Buffalo Pinch Standard Time. Malasay sa 7 na mga katropas kagabi yun itong time check. At hindi ka nato ni sa Vision X mga ikala, no? Sa baga doon na karoon din ay maghanap, naglubog. Sila kaklaro, no? Tungon kaya doon na problema silang mga mata. Tumar mga ikala o Vision X, no?

0: phytonutrients sama ni ning lutein, beta-carotene, vitamin E, uxia, xanthin, mga igala. Mga nagkakinhanglan nga klaro og tataw, agato ang mga pananaw, yun nga tinaw, ang mga klaro pa tayo. Fishnex, gama sa Yes Health. Kiss your hands up, itaas ang kamay, iwagayway. Good evening! Katropang buhay tagsip, isa nga nag-chat siya na uban sa kong asawa nga si Beng, gipaningot lagi! Kana mo nindot ha, katropang Eugenio buhay tagsip, no? Asawa gid ang Paris! Katropang kuhan, kisa ni Rinaldo Sinoy. Shout out ko DJ Butch sa mga taga Mabuli, Tabugo Norte. Thank you, thank you! Niya si Ragde Pepito Bonal Idol. Ikaw si katropag Stella Albercayo, pagkuyo-kuyo niya. O niya, kung sukita dito, karon sumay si Bago Lamak pinamungahan mga katropag. Agibunal ni Jan Snow, ang iyahang sound system, no? Ang Jan Snow Disco Mobile. Ikaw siya rin nga may hapon din na boss. Shoutout ko ni Joyax Canyasares o sa mga Canyasares family o sa tanang na Minaw karon na plugging ko boss this coming August 8 diha sa may sitio na One Alpaco City of Naga. Kita-kita rin ha. Ako'y mo DJ dito mga ikan ha. DJ Butch, kami ni DJ Ray. Kawa ba na mo ang Jan Audio Mobile. Yeah, salamat kayo sa mga Danawan Youth Committee. Salamat kayo. Itakin sa niya, fiesta na. Hindi ka August 8, 2026. Mga katropa. Ito may Danawan. Kwan? Danawan Alpaco City of Naga. Dahil, ginulool ra. Ano na DJ Russell, siyempre?
1: May hapon, may gabi. Kanatong tanan niya mga kasadsad, no? Balik ko na to karong August 16 na isa to lugar ha Luginsan powered by MGM Disco Mobile. Kauban na to si DJ Bombay, DJ Munchingao, Russell Chem. Og dahil kay salamat sa mga owners sa MGM ni ilabi na ni Noel Malasartig ni Michael Pacaldo. Thank you.
0: Yes, salamat kayo DJ Russell Chem. May salta mga katrapa inigbalik dito arita ni DJ Munchingao. Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time alas 6:10 na. Kini katong time check. Atud ka na to mga katropa sa gininiang Sanzon plus Gold. No? Ariyan, nabalik ning kuhan kining usa. Sanzon plus Gold, mauni maayo mga katropa sa bagaan. Nagduda niya karoon din ha. Or nagkakuhan na yun nga doon na sila itagas ng presyon sa dugo. High blood. Doon ay diabetes at problemas kasing-kasing. Napinigin sa doon ay mga bukol-bukol. Bugon sa mga... doon ay mga bugon sa nagariyang parte silang lawas. Kaya kang hilison mga katropa sa pag-maintain og Sanzon plus Gold ang bulawanon nga proteksyon gama sa Yes to Health.
2: XFM.
3: Ah, diay Amerikano, baligyan ako og banana kyo. Hey Joe, banana kyo.
4: Oh, thanks.
3: Ah, grabe ka sa rin mo, Joe. Tihik ka sa rin mo. Iwadyo kay kwarta, kay mo mangutagon?
4: I said, oh, thanks. Dili utang.
3: Ay,

0: Ang atin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ato si Ariston, usa ka na mo ma. Ibog adlaw jud ko nga painit unya magsige pa jud ug dako. Kung gibate ko nato ang paglaban sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong Mrs. Aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika.
3: Turbo supplement for
4: ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pahit sa dasona, ina ka pahit bako ha. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabe gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyon di dyan, Turbo.
3: Turbo, supplement for men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Ma, aligrim din ang gay bar man, no? Kainig sayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
7: O nga, kinsa bang bayotang at tumakusugay mong syagit?
6: Oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ayaw!

0: FM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6.14 na mga tropa. Itong time check, atin kinatunin sa Sunthone Plus Coffee Mix mga tropa. Pwede sa mga bata tungod kay kung ano gini nga kape. Organic ang kape, walang sagol mga tropa. Gini kang sama na ito. Caffeine ka. Hindi ka alam ng kape. Hindi ka alam ng kape. Ngoti mong tiyan, aslobi mong tiyan. Niya, delikado po nga maka-trigger sa mga ulsiron o hepiron. Plus coffee mix mga tropa, natural na gini nga magustin nga naan ini moringa o kinini ang suya. Ladies mga bata, dos anyos pataas, himplana sa mga mahiligo ng kape. Hindi kay kasugak ko diyan ng mga broad coffees. Kini ay pili ah, Sunthun Plus Coffee Mix. Ani, nakatabag na ako mga tropa nga maka kinyang naus-us ang ako ang timbang. No? Inana, dahit tayo't ginagmayo niya kape-kape. Kape nga baka busog. Sunthun Plus Coffee Mix Kapina, gamot pa.
2: Ani ana ang programang mohatag og lingaw. Kana gumpoy

0: Ora 6FM, Cebu, Philippines. Tada time, alas 6.49 na mga katropa. Ang time check, ato din ato ni sa Sanzon Plus Herbal Oil. Mga ni pamahi na all in one. Nagikan sa mag-pamasahi din na mga katropa. Kaya doon yung mga panuhod. Doon yung mga pinakans. Kag may wala na po niya. Mosquito repellent. Hindi ka doon lang lamok, mga katropa. Wala na doon yung sudah lang kaya po sa moskitiro. Sanzon Plus Herbal Oil ang mamahid na all-in-one gamba sa iyas. Arit ang DJ Monching ka, mga katropa, si Hanga. Greetings! Ay, yara na siya nag-uwa taon.
1: Long time no see, but now see now. May gabi. May gabi sa tanan niya. Sa itong mga friends, o mga amigo niya, o mga amiga. Shoutout ko sa kuang kuya, Christian. Ini sola barangay councilor sa barangay Babag kuya may pagpaminaw dia. Ako mga amigo dia sa Mua sa Sitio Baugo barangay Budlaan sila si Jonel o si Christian. Akong kuya Brad kuya Nod Subador Leon Kilat Eagles Club may pagpaminaw dia kuya. O sa akong mga friends and family sa barangay Budlaan proper may pagpaminaw niya. Naisad sa katropa karong umabot nga August 16, 2026 at Sitio Kalapi barangay Kawasan Alugincan Cebu. Together with DJ Bumbay, DJ Russell Jam, or yours truly, DJ Mon Chingao, powered by MGM Desco Mobile. Nagang salamat, boss.
0: Ayan, salamat kay DJ Mon Chingao. Pre, ikaw, pre. DJ Russell.
2: Oh, ito, boss. Umabot ko, ano, karong sa Baddo tadi, at sa Lapu-Lapu, kauban to si Marco Santillan, event dinner with Disco Konone. Koyog mi, karong sa Baddo, umabot. O karong pizza, August 8, anata sa Purok Sambag Uno, Kandingan, Alugansan, San Rocky, powered by GLP Lights and Sounds. Kauban na to si DJ Tolets Remix. Dahang kayo, salamat.
0: Yes, yes, salamat kayo.
2: Shoutout DJ G Oro, atong pre, may pagpaminaw.
0: Kanya ni Kwane Pro, DJ Oliverski, dina sa Alugansan. Namihinaw na to karoon din, ha? Tira ako sa may upland, Alugansan. Salamat kaya, Oliverski. And then ni Boss Roland Arnogo. May gabi din na Boss Roland Arnogo, no? Alpha Arnogo 1, Desco Mobile. Mary Rose, Damuag. Shout out, di ay, sa Kimba, Puro, Kalapate, San Roque, Talisay. Panamigong panahon mga tropa, no? Mauba na po at salamat kayo sa tuag-duha ka mga DJ. DJ Russell Chim at DJ Monching. Kawalang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas sa konyong katropa.
3: DJ
1: Hooch. DJ Monching
3: DJ Russell Chim.
0: Katropa mo.
1: Exciting.
4: Exciting.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ang kundi dyan, isa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: O si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Nasige ra jug sakit akong kuto-kuto. Nya, nagsuka pa jud kog pait. Isulayan na ko inom ning Sandown Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong panginaw. Wala na ko sakit akong kuto-kuto.
4: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
7: Ah, day Americano. Baligyan ako ng banana kyo. Hey Joe, banana kyo.
8: Oh, thanks.
7: Ah, grabe ka sa rin mo, Joe. Tihika sa rin mo. Iwan yung kay kwarta, kay mo mangutagon.
8: I said, oh, thanks. Dili utang.
7: Ay,
9: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: XFM.
11: XFM.
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. Alas 7.04 na mga katropa. Ito ang time check. Hatod ka na to sa mong labing bagong produkto ni mga katropa, ang Sandown Gold Coffee Mix. Kape nga healthy mga katropa. Kape mga katropa nga doon ay glutathione o collagen. Makapanindot sa ato ang panit. Makapaputi mga katropa. At the same time, makalimpyo sa ato ang atay. Which is my numero uno nga rason. Yun man gamit. Hindi mo glutathione o collagen mga katropa. Yan ang mugwapa ta, mugwapo mga katropa. O na igingon nga side effect lana. Pero kining atua karon nga kining paglimpyo sa atay ko ginay labing importante o gabing mahimdano nining mong collagen o glutathione mga katropa. So naana nining mong Sandown Gold Coffee Mix na mo dire. Muna igingon mga katropa nga nangapin na ka o samot pa kagwapo kagwapa katropa.
14: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo. Gikan sa Tibuok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto o tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog o mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Libertas veritatis es fundamentum prinsay. Ang kagawasan sa pagpariag maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Sugbo Kabisayan og Mindanao, may gabi kaninyong tanan. May gabi hirot sa itong mga suking tigpaminaw at may katropa niya. Bisag asang sok sa nasod og bisag asang sok sa kalibutan. Kanabot niya ito ang mas gipa lapdan nga pagsibya. Sa Gyapon, kiniubos nga lagad sa kanginan og inyong anchorman. Katropang Greggy magdadaro, mga katropa. Mag-uban-uban ta hangtod sa 8:30 ang takna nini karong kagabion. Sa adlaw nga Miyerkules, mga katropa. Pizza... di, Martes pa na ito. Martes pa na ito. Mas jubin ako. Ako masayop. Matay sa yuhan ito. Adlong Martes, may katropa. Pizza 14 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Ah, sa kalan sa kong regular partner, o gingon man, ito ang Paris sa nabantog na dos dimpulis. Ako lay magsolo. Karong gabi una, may katropa. Katropa ang Greggy Magdadero. Welcome, o gingon man, may gabi kaninyong tanan. Dayon kamo sa ato ang tulumanon og inyong kinaham nga tulumanon, mga katropa. Ang programang headshot. Ang gabikan kayo bayubay tagisigutanan sa itong panagkuyog o ranog panaguban. Apan sa Gyapon, maing pagpaminaw sa itong mga suking taxi driver. Modern PUB o PUG driver nga panang nagbalas-badas karon sa Metro Cebu. Partikularmente na dres habagatan o aminang bahin sa probinsya Sugbo. O sa Metro Cebu, mga katropa. Lakit sa itong mga pasahero nga panayin pong nanikaisikay. Man tagstagsa sa ilang pauli na silang tagstagsa ka mga panimalay o pinuyanan nini mga tungura. May gabi o welcome ka na itong tanan, mga katropa, sa Gyapon. Paliog yapo ko, like, share, comment o follow niya. Ikan kay mora to ang saligan re. Ingon man, ubay-ubay huwag makatunan, hilabi na nga karong taon-taon. Ato na yung taga-agpagtagad karong mga katropa. Mora ko pahuway sa tagamay siguro ito sa kuan, impeachment ha. Murang ikapoy ba ko? May ikapoy ng katropang Greg. Oh, ikapoy ba? Murang ikalimang adlaw na ro. Sige, magtuki sa technicality, may katropa. Ano sa mga mahuman niya? Eh? Sa mga yun, naaabagay basihan ang giingon nga pagpanghulga. Ingon man pag panayag ni Vice President Sara Duterte sa iyang press conference nga hulga. Bagay tawag na, grave threat. Bagay yun, ina na ba? May gisgota din sa kuhan na ilahang iprobar. Kini karong pagkaibutang ta sadaan. Ni Vice President Sara Duterte kalabot niya na. Ya pagkaman ari pos dipinsa magsukit-sukit pod kuno gali mga ning original bag dili na ba kapoy yo. Away ka humanan may katropa. Una ang murag mapahuway sa tarong gamay sa impeachment kaya ato sana silang ihiklin gamay. Apan sa dipatang pares unahan ato ang King Dragon STL Suerte Result. Hulyo 14 to 2026 mga katropa alas 7 nga draw. 1-2-8. 1-2-8 mga katropa. Ito ang King Dragon STL Suerte Result. Ako na yung giingon mga katropa, kanyang impeachment, matay, unsam kayo tuyog, tumo ka na.
1: What?
0: Isang utanaw, di mo na makuan, di mo na may tabo nga makonbikto. Ingon man, ma-impeach si Vice President Sara Duterte, gumikan lagi kay ang numero. Pabor lagi gihapo na sa mayorya. Okay, pabor sa mayorya, pabor sa dili makabot ang desayas sa kinalang buto, aron ma-impeach ang itong Vice President.
1: What?
0: Manay klarong pag-istorya. Sumuon na ang karon mga katropa. Dali man ganin, kanailang hiring-hiring diha. At least kamo diha mga tao nga nagsunod din ang mong hiring. Inyong mga tagstagsa ka mga opinion diha. Inyong pagkaila baron ni Vice President Sara Duterte. Muna'y tuyog tumong ang nilang hiring diha. Dili ang pagpa-impeach sa itong Vice President. Muna'y klaro pagkastorya. Bigan kayo mag-isgot ang impeach. Lisod kayo, ambot lang. Ugno na ba? Milagro na makabot ng desayas kabuto yung tao na eh. Asa ako lang tanaw ba? Tumulan at manig matod pa 91 kadlaw. Unong kabuwan, pero sa usa ka semana, katulo raman maghiring. Itayos may katropa o unong kabulan. 91 kadlaw patang maminaw niya nila. Maglantugi may katropa sa mga technicality. Amo nang og nahimo nga natay mga angayang isyo nga tagagpagtagad, partikular sa isyong lokal. Aritas lokal may katropa. Aritas isyong lokal, gumikan kay niya ito na tagagpagtagad. Hanggang dako may katropa, dres may Dan Cabreros. Barangay Basak sa Nicolas ning Dakbayan Sugbo mga katropa. Ang kini karong gipangitas balaod og ingon man gipangitas tong kapulisan. Bigkan sa kahanggaw nining dako mga katropa nga naglugos og cashier sa usa ka bar og ingon man na water refilling station mabuntag. ini kagabi himoong bar. Kanya mamaligyang ilim no makahubog mga katropa. Di ay hanggang dako. Nang logos ni o usa ka cashier ya mga katropa. Iyang gitiunan unya pagkaway puangon ning hinampak nga dako gyud mga katropa. Wa gay batasang dako. Wa batasang dako gumikan kay dia. Wa pa matagbo siya pagpanamastamas. Murag imo niya itong six slave ning biktima in town mga katropa. Pero gaba ning mga suspek. Nisipat man nirong kagwang dako. Ato na ipanganawagan rin mga katropa. Kinsay doon na yung idea. Kinsay doon na yung kasayuran. Pagkita o ingon makitaan. Ang kineng animal dako mga katropa. Ang ato na yung panganlan rin si Clark David Tejido. Hoy dong! Kumusta mga kanidong? Andam na ba kanidha? Noon, nisipat juga kay sigurado juga kong pistaan kayo sa prisuhan. Naiklaro ang pag-asturya niyo mo niya. Ato pasihan ka itong biyaging dunay ito magkaso. Paglugos mga katropa, ibutang ta katong dress may barangay kalunasan. Di na bang ito ingon ta, ligoon kayong nagtumbok. Kung nagtudod yung kanya, in fairness ba, ni ato mong namatay. Namatay naman to, ingon man ang ato ang pamilya, ni ato nisgutan nga namatay mga katropa. Nangayong magustisya, nangayong investigasyon. Tapos yung kamatayon nito Sud mismo. Sa Cebu City Jail mga katropa, nga iya sa Bureau of Jail Management and Penology, kung PGMP. Pero wag eh, ligoong ibinidya ito nga nagtudlo. Iyan yung ipanamastamasan ang maong batang biktima. Kumparaan ni karon mga katropa nga klaro og tataw na CCTV video. Footage mga katropa, giunsa niya pagpanamastamas ang maong biktima. Hanggaw ning dako, sumunang ikaw, mahadlok juga. O na ang kabaho ko, ano nagtago ka rin mga tungura. Bumingkan kay sigurado juga ang takalan kay itong BGMP. O baka rin itong Cebu City Jail, hanggawa kang dako. At Clark David Tejido. Kung asa magkaroon mo na igiingon nga, paningkamot gina makaikyas ka itong kapulisan. Ha? Hanggaw kang dako. Karoon tao ito ipa-play may katropa ning pamahayag. Interview sa ato ang kaubang reporter nga si katropang Eric Amaro. Karabot niling nisgutan nga biktima may katropa. Aron atong ipa-saysay. At na maingon rin nga magbuot-buot at rin og pamahayag. Na maingon tag, kamo na hukom. Bumita mo ko, grabe ang gibuhat niling nisgutan nga suspect nga animal nga dako may katropa. Animal dako, way laing sama pa. Supra pa ning kahanggang dako may katropa. Ampot o gunsa man ning matang sa inaning klaseng tao. Inaning klaseng, di na dyan mo makahangyo diha o kuhan. Tarong kung galing na ibog mo diha niya ng mga babae baron diha. Di mga parehang katropa ang Bujubi ni Menes na rin ang kabao mo hangyo may katropa. Di mga sama na mong katropa ang Bujubi ni Menes. Usay, kami pa mga hangyo on rin. Ay pa inana, muna'y tarong, muna'y tinarong nga paagi. Kay maglugos ka na hanggawa kang dako niya. Ha? Yan ka naman, tagotawag ka, be. Pakita mis kaisog ni mo. Ha? Pakita mis kaisog ni mo. Surrender o tahandong. Ha? Clark David Tejido, hanggaw kang dako. Ha? Surrender, R6FM. Og naminaw ka ron. Ari na rin, nagawat ko na rin. Ha? Ay kabalaka, di takaon saon rin. Ari na rin, surrender, tahan rin. Ha? Kaya aron makita ang katag sa imong kaisog. Anang imuha ka ron, gibuhat niya pagpanamastamas sa usa ka babae niya. Hanggaw kang dako. Nga nang manguan mag ka, may gani ipon, wa mood ma. Nakamata ko nung kaipon na ining mong babay, wa mood manakpin ng karahong dako, mga katropang animang dako. Kaya ako pa'y uyab, mga kaipon, inanao na matay. Tila aray way labo di mong buangan ka, di ka itong Uber sa kapulisan, ako'y putapos ko di mong hanggawa kang dako. Inana ba? Ina ko kung ready na katropang Pujubin katong unang video. Kaya ito ipapaminaw o giunsa siya, ining hanggang dako nga si David o Clark David Tejido. Ha? Og napay sobras animal, sobras buang mga katropa, muna ning tawhana. Muna nito mahibulong kung nagalim ng kanig madakpan. O manito mahibulong kung nagalim mag-antos ispresuhan. Muna tahon baka ito kusay buhato ni mo. Mirise og tagam ka. O maayo kung nagalim madakpan ka, hanggawa ka. Hindi ato paminaw mga katropa ang kining interview ni katropa Eric Amaro, kalabot nini. Pero mga ilang dispensa sa mga maminaw, nagtanaw nini mga tungura. Pagkan kay dunagay mga pulong ani mga katropa nga medyo muragkuan gyan. Ibutan ta rated PG o rated SPG mga katropa. Ito ta mabanta ni katropa mga Juven. Ni siguro kay murag si katropa Eric Amaro murag nag-trending na iyang post. So kani niya ay mga nahi hulagway rin sa mong video nahi hulagway kung isa makita mo ni tawhana mga katropa. Ipalihog ko o sumbong kanto sa tuang Cebu City Police Office gumikan kay hanggaw ni dako. Kining mo si Clark David Tejido. Kanhi man po ni Kwan ko, no? Nabilanggo ito si Cebu City Jail. Nahuna siguro niya nga pa malukot yung panig. Sige, balik dito kung isog ka. May ipakita yung kaisog din yung mga tungura. Tumikan kay hanggaw kasi mong gibuhat karon. Ron. ato ni tanawon og imong ato paminawon ang kining interview may katropa. Sa ato kauban kasi katropa Eric Amaro kagaya pero again mga ikog dispensa. Kanon na gyud mga pulong may katropa nga murag rated SPG gyud. Na dili kay nato ma mo lisod pug akoy mulitok ba. Tapos pa ini gikan gyud mismo sa babay. Kay murag basig mas mahilas pero again mo warning la ko daan. Ako no galing na minaw dahil yung mga anak may katropa sa punggilan sa baba o ingon man sa punging dunggan ng mga tungura. Gikan kay medyo doon naging gamay ng mga rated SPG. Kami gawas, gikan ng maong biktima may katropa. Gipan na mas tamasan. Ining si Clark David Tejido. Usak ka hanggang dako may katropa. O usak ka kriminal. Mene at katropa mo siya. Ito i-play.
2: Tumoto, iya kung gi kisan mayu.
0: Tanawa. Tanawa sa kam ko sa kamaw.
2: Kis juna kung
3: ni ini unsa man sa
0: ayo. Kis.
2: Wala sa gi. Ay sa gi tap musa git pirum tao ko gini. Ano ko na sino? Mo gini pirum.
3: Well, nagduot sa nagkuan sa gutsi.
2: Oh, dire niya, dire
0: nga. Tanawa sa kahanggaw.
2: Nang na tay. Ako ba close man gyud kay adlok ko ba? Oh, sa nang na di ka mo. Dapat naman meron. Dapat hindi ko na. Ikaw mo ito po, sir. Relax lang. Mato, gikwano ko niya. Anong oras na niya. Diri siya. Ikwano mo sa nina. Ikwano ba? Ipababaw ko naman ako sa nina.
0: Pababa. Tanawin sa kanggaw?
2: Wala na ako kabut. Naglipog ako sa kumbuhaton. Kaya nga akong ginawa niya is maka-escap po ko. O, gaya kaya ba ako? Dili gugubian yun. Patsin siya ko ni Kauman. O, Mato. Diri na.
0: Ikaris, biktima in town, ha?
2: Wala patot yas inahan. Siguro, gutom kay ba? Kanakata nga naging gutom, gibusted na ako. Mas labaw pa kaon, mas labaw ko, sir. Sakit na kayo, sir. Kanang pwede, time sa, akong
0: firmin. Talawon sa kahanggaw!
2: Sumuto mo rin siya, dili ganun siya.
0: Paminawon sa kahanggaw ng suspect. Kara, may laki na skillet, oh.
2: Babay, ragupupod. Noto, ni ano siya nga. Ano siya nga, gikuan pa ko niya, yan, na pa ko niya diri, gifinger pa ko niya, ano. Tuloy yung jit katudlo. May pagtudlo, ninaan
0: yung katudlo.
2: Dako na ba kayo natudlo? Sakit niya. Dili na ba yung minurumunan?
0: Liman ka na? Kung sa kahanggaw ning...
2: Anak, tinta ko. Ay, gosu, ayaw po. Ninaan, sakit yung kalis ka na, anak po. Tumoto, libo mo nito. Matayin ako di anak, paubos. O, mato, muna lagi na. Nag-blow job ko niya, anak. O, anak. Ang kapaitan. Uy, anak po, sir. Ayun niya, anak, sir niya. Dito na, nagpanik-atak na po namin yung panik-atak siya.
3: Nag-room na yun ka.
2: Baan na dyan, na-depress ko pagkatao. Oo. Ito nga. Urog na po ni dahil. Mas na siya, buta siya. Nalikurog na po lang dahil yung room na buti sa akong deriba. Kung dahil naging, ni kong kong niluha din siya. Pinaino ba siya? Di ba marot ako niya? Oo. Sir, paim na sa akong tubig. Sir, paim na sa akong tubig. Pagkatao-tao niya, nagipagbang ako kong buhok. Oh, nagbunod yun ako kung bukay. Kuhaan ako sa taekwondo sa una. Naku-experience as defense lang po ba? Moto, ako di po man akong buhok. Kainin ka, so ani. Nagagan ko para di ko yung taas mo yung buhok. Para di makunta dyan. Mamani o na yung babae bitaw buhok man yun. Oh, so muna di po nagbunod yun ako kung buhok. Moto, anak ko siya sa kung buhok. Iyap ako yung gitabang yung ana. Oh, Moto, kung pinunod siya kayo po nga mo. Nagpunan plan A, plan B ba rin? Ano, basta maka-escap po lang yun ko. Nato, ikusin, tayo mo sa ipubig, sir, ano. Wala pa minabot niya. Diha, pumisa ka ng tangki. Wa niya. Tanaw na ako, giminuran niya ang iyang kutsilyo pa, ubos. Nato, di actually, nakupis ako ng kagaling na ako, di gibira iyang kutsilyo, di giana na ako niya, ni Ana, di po. Kay kung tanaw na ako, kanang kaya lang ako yung kakusgan mo. Mabalit po ko. Danatan dyan din ako. O, galing lang, dili dyan. Pagkaw, mamurad, ikaw na akong busok, dari nga tayo, ma. Sakit man. Sakit siya. Kusgan siya siya. Kaya taas mo kasi kuwan ba? Kapos mo yun. Di ko ah. Pero yan ako, di yun ako kaya siya. Di yan ang nata. Dito mo, mura na siya buhang. Anak mo siya siya. Kung anak mo siya siya. Anak mo siya siya. Oh, ginawa ko. Mura
3: di. Kung nailog, nagbalik ang kutsilyo.
2: Oh, ginawa ako. Diyan yatag siya. Mala kalma sa ako. Ipakalma na kong seri. Uy, na sila kayo. Pag-look na kayo. Kung nato ko na po suri kasi. Anak na po. Mura na kong buhang. Ako po yung pakinoy. Ng maya. So, moto. Ano siya na ko nga. Sige lagi, parang gusto ako, ang sa kapabuhato ni mo, kumana lagi. Ulagi sir, moto nga, balik sa siya po anak ko, iyan nung gipa, blow siya ba ito, pagkawaman na ito dito niya, sa likod na ko, hilak na manggit ko.
3: Nagulantan ko ng kalikod.
2: Una, wala pa kay masood, minayin nga ba siya, nakay bilat? Wala na dito yung naglagi. Wala na siya nako.
0: Sa kahanggaw?
2: Wala na, kung naagot siya, ano, kanawalan din ro. Na moto, nasuwin ko sakit ba? Moto, naanan na ko siya, sakit na siya. Moto, anak siya, anak, sumayon na. Naglagot na ako. Pero at least, kung naghawin na kasi ko, kung mo agi ng gani, maputol ba? Maputol. So, ang akong gay ko na to kay, mura ganit, di ko katagan kadagan, ang parang kung akong shirt, nagkakuan diri. Mabin ako kung shirt ang panty. Chanilas, ako di ko, ang kanyang kaso, mudagan mo siya ko. Mudagan siya ko, moto. Siya, tanaw ko niya, nagbubugod siya. Di ko siya shirt. Abin ako, gubuan tarang, diri raman niya, gibutang sa may tuhod. So, moto, wajod maayon niya, moto, kung paris mo.
4: Headshot.
2: Ano na kung paris? Hoy, ano siya pala? Pero kung paris, niyana na. Niyana na, sinyes. Ang ako gina na akong anak, mama, gusto sulod. Yan yung magtapod. Oh, ang ako ba, sipi po sa kong pamilya ko. Dagahan niyo na ako. Ako, akong banag, akong anak. So, wala kong di ko, niyana na ako nga. Wala ko pamilya siya, niyana na ako nga. Boss, dagan pang lak, maugin ako gina na. At least, napakoy presyente gina nga.
0: So, moto, ha? Moto ang tipik sa kining pamahayag nining maong biktima. Ah, although na uban rin, ingon nga mas may lagwa kung siya mo saysay, pero saan tamang ni saysay mo siya, aron maklaro o kung sa kapait yan na nangatan. Nining hanggang dako, kana-kana-kana na skilid, wala yung gwapo rin ang may katropa, gwapong ibunal ba? Gwapong ipuspos. Ah, Tejedo Clark David Bayubay. Dong, o gasa magkaroon, isog magka, aw, pakita. Ah, pwede, mara ka 6FM, araw magkakita mo kay isog ba? Pakita, mo kay isog. Clark David Tejedo. Ha? Muna isog, kunya pagkauman, isog mo buhat krimen. Nagkusog kayo mo tago, wani mo gabae. Ha? Hanggang kang dako. Ha? Katrupang, ang ano man tawag man yung katrupa na to. Ha? Hanggang kang dako. Ha? Kining Clark David Tejedo. Ha? Gawas aning mong pamahayag, ako rin yung gikuan, giplay, aron madunggan. Ha? Madunggan yung gikan, giyod, nining maong kuan. Biktima may katroba, pero kita ko sa video ani. Nakita si CCTV ni atong maong tindahan. Nakita yun ang giyon sa magpanamastamas ng hanggang dako. Kasi Clark David Tejedo, kabaw ko pwede naghanang naglungot-lungot ni hanggang dako ro may katroba. Ha? Nakita si CCTV matay katonggi saysay ni mong babay. Lagi video dre. Of course, di lang mo i-play dre. Kumingkan kay kamong i-play po rin may katropa. Murag samotag ka kuan. Delikadong babaan patanis mita may katropa. Kumingkan kay nakita ganito. Ang ito yung gipang mention dre. Ning gawa sa kineng butang ta baba. Nining maong biktima in town. Yung sa siya pagpanamas tamas. Nining animang dako may katropa. Nga si Clark David Tejedo. Naagi video. Nakuha ang CCTV. In fact, nagtanaw mi ganina. Ay lang po, PM na ako rin nga i-PM ha. Ato na yung pangikatawa, pero ay kong i-PM niyo rin eh. Pagka i-mensahe ninyo na nga, pakita ko na kundi ang katropang boss Greg, ayaw na lang. Pero moon na itong basihan. Ang kineng maong pamahayag, nineng maong biktima may katropa. Ha? Nineng maong biktima, gumikan kay gawas nga, utang ta, ang kaso aning buwang dili mo ta, rape may katropa. Ha? Ang unang kaso ane, unsang rape, ato na rin ang kaneng kaso ane, dili rape. Ang moto siya nasusutok, nineng mong hanggang dako may katropa. Nailhan mo sa itong kapulisan, pinagi siyang patik. Ha? So ikaw dong, kung nagali mang ganing asa karon, naminaw ka o baka na yung mga parinte na yung mong buang na dako ni Amerika Trupa. Kamu na yung mga parinte, ayun lang itong taguin nyo na yung parinte. Ha? Muangkod ka pong parinte ang buang na dako Amerika Trupa sama na yung mong si Clark David Tejedo. Ha? Ayun lang taguin nyo, isulti na nag-asa na siya nagtago na yung mga tura. Ha? Isurrender na nyo kung ganahan mo. Ha? Ay, mga hadlock mana nga pating matiwasan na ito. Normal kung matiwasan, mas may resan. Ha? Oh, mas may na matiwasan ka. Ikan kay munay na ani nimo kay di ka kabaw mo diskarte. Ha? Di ka kabaw mo hangyo, di ka pareng katropang mo chubin rin nga kamao kay mo hangyo may katropa. Ha? Munay na ani nimo. Wala na tago karon kay kabaw ko kuyawan kasi mong kahimtang. Normal gyud nga makuyawan ka gumikan kay imong gibuhat. Ang krimen nga imong gibuhat, di unsa na imong pag para mas tamas ning imong biktima. Aw posibleng basig mo na imong mahiaguman sa suspresuhan. Ha? Mao nang tago gyud taon diha. Tago gyud kay masakpan ka na. Kado ganik ma kuan ka matiwasan gyud ka may lang makaabot ka sa kuan prisuhan. Ha? Gumikan kay hinuon. Amo ni gingon nga ato lang basihan ba mga katropa. Ato basihan. Katong miagi lang buwan dako kay isyu dako kayong ibutang ta reklamo. og daghan kaayong may alma, may katropa, labi na tong mga netizens nga inaana din ang espresuhan ng kunatahon na itadiha.
4: Wow!
0: Oh, kunatahon yung ka, kung galing imong kaso niya puro mga pagpanglugos. Which is all, move na! Wala gayon nga abot kaning uban, inaana na ba kaway pag-asas kinabuhi nga manglugos, bahalag dito sud, ba posibleng sila'y luguson?
4: Wow!
0: Ha? Asawa, aning hanggang nako? Aning hanggang nako, may katropa? Kung sabi na sa utok, aninya, pagkahumang karoon nagtago, isog magkakamubuhat o krimen. Dapat isog ka mo atubang nene. Di kayo magtago-tago ka na dong. Ha, Clark, DBT Hido. Ha, palihog ko ng surrender o tahan. Kamu na mga parinte. Ayon lang po rin tao mo pagkuhanoy. Ayon lang mo paglaban-laban. Tapataguan nyo ng hanggang dako. Huwag kay Danig pagka-uwaw na sa inyong pamilya. Muna ka mo kung kabaw mo. Doon na mo yung kasayuran. Asa ning buang na dako may katropa. Kinis Clark DBT Hido. Palihog pagkikoordinate mo nga sa itong kapulisan. Positive police office o baga posible asa ni karon nagtago asa siya posible nga mo mo pa kuan ka ba mo ko nagibuhat ani magtago gini mga tropa as much as possible nga kuan kini hindi ni maabtan sa kapulisan gumikan kay maabtan ay delikado ang puri usay may tabuan ning buang gumikan kay makita man sa video unsa bisag ang kini bana ani nagtuo magwa ni nalingaw ni baka ni imot ni mo pitabo ako palagi na timingan Paris inanihon mga tropa ani na ko sumok police ako mangita ni manggawa ka.
5: Headshot!
0: Ah, pagkastorya lang! Ah, mangita mo tagpulis! Ugbuot ba? Ugbuot! Ako gumikan sa kapungot o kalagot niya ng mga katropa? Ha? Kining mong suspect? Abot ko po sa'yo nasusutok niya na yung buwang. Inaana na ba ka ibutang ta unsafe? O baka kadilikado ang atong mga lugar karon? Nga doon ay musul sa tuwa na ikaw galingon niya ang mga propriedad. Kaya pagkahuman mo pahimog krimen niya magpaturatoy. Magpalabis lang gibate. So kita magpatay-bantay ganita. Ilabi na sa tuang mga pares. Asawa barog. Uyab niya mga katropa. Ilabi na magtrabaho panos kagabion. O baka ito mga estudyante, ito mga anak. O pauli. O panos kagabion mga katropa. Kumikagay na mga buwang des katilingba na to. O sa may pultulo ane. Siyempre, drugas. Kumikagay white tarong pangutok mga katropa. Kamu himo nining gibuhat nining hanggang nako nga si Clark David Tejido. Kung galing magaling gihigalan ka diha. Baka naglami ka rin, mga katropa. Pwede ka mo hangyo. Pwede po ka mo ato nito. Ano po yung lugar kahilayan, mga katropa, nga mahimo kang makapagawas sa imong gibate. Yung pagkahuman ka rin, mahimo kang krimen. Yung pagkawin, nagtago-tago ka, hanggawa ka. Kung isog ka, pakita niya. Ganyan mga parinti, ano, mga katropa, akong gihagit. Kung galing isog mo, i-surrender ni. Itahan ning buang ninyo, nga parinti, mga katropa, nga gadag pagkauwaw sa inyo hagtagstag sa ka mga apelido.
5: Headshot.
0: Pakita itong last nga video, katropa, mo siya ipadungog. Hangyo, ihawat na lang mga katropa, makadungog ning hanggang dako kung galing naminaw ng XFM ni mga tura. O baka ang mga parinti aning maong nga suspek, ha? Nga si Clark David Tejido, makadungog mo, maluoy mo, og unta, isumbong na ninyo rin sa kapulisan, ay nagtabutabuni ng hanggaw niyo parinti. Kaya ato paminaon ang kining panawagan. Nini mo biktima mga katropa, kalabot ni ining maong hanggang dako. Rapist ka dako. Nga si Clark David Tejido mga katropa.
2: Kaluhin ako gamay, makita ka, surrender ka.
0: Kung
2: ang gibuhat mang God, dili man siya yung mga warag wala. Mga dad city man. Mora niya ako ngayon na surrender lang siya, niya madakpan na, mora na. Mora niya na akong gangi yung nga, makakuha na akong justisya para sa kuha ba.
6: Wala na po'y laing nabiktima
2: mo. Oo, dili niya po gusto kay. But if pala ang mabiktima, mura rag, wala na yung kamba, wala yung sa utok kay kwan, naging puros na panik, panapanik na lang ang babay. Di manjit, dili manjit, maliki ang magpanik, manjit ang babay, basta ning ana, pero, what if ba, mura na yung kutog, wala siya mabuhat. Umagal na lang ako kay experience naman sa nanak kong attempted na rape. Oo. Pila naman, ikatulo, pero kanina mo pinaka-worse, katulo. Ako lang ba, kaya basi sa sunod nga babay, mabiktima niya, pati na yun niya. Ora, good ka to, naanghilan lang yun ko. Kato, naanghilan lang yun ko. Hindi yun to yung mga, naka-escape ko, ako na-escape ko eh, kung hindi nilang po dahil sa kumparis.
0: Oo, naka-escape po lagi, pero nabiktima na ka ng buwang anak ko.
2: Oo, kayo, ma'am. Di mabay nga. Di ko gusto ba nga mag-lock mo. Gawas ko din, panlingi. Pero tayo na ako sa daan, gani. Mabay ko ba kay... Ay, napagubayad din po siya yung nag-denar mo lang ako. Kasi, huwag na siya po.
4: Natagay mensahe sa mga tao kay base sa CCTV na misinterpret nila.
2: Ay, oo.
4: Kasi mensahe niyo mo
2: ma. Oo, katong katulabi na ako nakabasa mo dito sa mga comment, no? Nga mayroon na sadyang ni kuyog lang po sa lalaki.
0: Hmm, kala.
2: Ni ganahan pag ko.
0: Oo. Naay mga comment na mga hanggaw netizen.
2: Ang ako rin yung ika-istorya nga, dili lalo na akong kaagi.
0: Mm. Bona, tinod.
2: Sa video pag-post na ko, ako mismo ko, galing mo na akong gipost. Balag uro, pero ang akong kinabuhi, akong gitanaw, 50-50 akong kinabuhi man, dili man yun ingon nga, purarag wala na. So, wala ko gusto nga, dili lang kung tayo magpatakad
0: ko. Siya nag-post yato, boss?
2: Dani, tarong nga i-comment, o maura din na kay akong kuha na itong time, mag-dili kaduduaan man.
0: Mm.
2: Dili yun. Bale, seryoso dyan ang ako, ano yung panghitabuo. Dili po na hulga-hulga nga, wala ka na.
0: Mm. Mm.
3: Kuan ma'am, imong palawagan sa mga tao nga nakaila sa
2: katulad. Oo, sa
0: nakaila. Oo, karama nakaila, itahan na ng buwang, anak ko.
2: Mayroon lang pagpunta kung asa magaling siya ko, maski sa polis lang, o mauragid na.
4: Sa iyang pamilya, ma'am.
2: Sa iyang mama.
0: Oh, iyang mama.
2: Mama mo yun siguro.
0: Hoy, inahanin na si Clark David, isurinder na yung
2: mga anak. Masalang pagbumay mong anak. Masalang mga kay papriso ka. Di man siya bilhin ako. Inahantok ko. O, feel lang ako kung yung mga anak maningan na, oh, ikaw mag-call ka. Sinan, pero para na ako ba, dili na ito itolerate ganyan. Itong anak ko, usay sa'yo.
0: Oh, ay, nagtabon-tabon ninyo, dihay.
2: Tagaan siya lesson.
0: Pamilya tihido.
2: Kay basi po, magka-wills po ba? O, oh, sorry, di ako makaluloy. O, meron din ako ganyan. Mga yukod, sorry nga, ipapriso na ko siya. Kay, di man nalimang.
0: Di ka mga sorry, anak. Kay hanggaw na nako.
2: Ma'am Baron, sa tanang pamilya niya, dili jud lalim ang giyatag mo. Mali, akong ginabihin jud ato, bakuyaw jud.
0: Ayaw pa, ipasaylo day. Kaya di na nga, ipasayloon. So, moto, ang pamahayag din ay mong biktima, mga katropa. So, kamori ha, pamilya, nini si Clark David Tejido, yung inahan. Wa man ko nung inahan nga mapapresok anak. Karon barugi, nga din na tinuod na mong istorya. Kumikan kay itahan sa kapulisan ng mong anak nga hanggang dako, manyak, rapist ka dako. Mahalag masuko ka na, anhiya ko rin ganahan mo. Kumikan kay hanggang na dako, imuhang anak. Tinuod mo na istorya nga moingon nga dili ay butang ta ipapriso sa usa ka inahan. Ang anak ba ka tropa kana ipapriso na. Nanawagan ko nining inahan ni Clark David Tejido. Yang ginikanan parente mga kabanay Brother Kinsa mga ka tropa. Kuyab ko duna ba ni og kamo ni muhangyo ning hanggaw dako. Ay nang tabu-tabu ni ninyo. Ya kamo po mga netizens nga nag-comment. Tay pa siya nag-upload atong video, boss. Tiyan nga iya ko nung gi-risgo yang kaugalingong identity.

0: Ano yung mong babae nga mo, himo. Sa ganahan, yan yung mong hanggaw nga si Clark David Tejido, mga katropa. Muna, kamo, diya, mag-comment mo diya nga, maragay ganahan po babae, marag automatic raman ni Kuyog. Patay, o kamo, ibutang na mo. Sa maong sitwasyon, mga katropa. Kung nakita mga imos video na yun mga tungura o baka, comment lang mo diya, gumikan kay inanim na kasagarang uban ko. Comment lang, uban ko, comment diya, guwag mga basa-basa sa caption. Eh. Dari na rin sa picture. Usaya picture po, di po mo tanaw sa picture. Aris picture magtanaw, di mo tanaw sa caption. Usaya sa caption mo tanaw, di po mo tanaw sa picture. Alam niyong uban. Di so nag-comment eh, wala ba? Kanawain kita huwag o pangunahuna, mga katropa. At the same rapon, nining mo ang pakita po. Kung ikan kayo, nagbasa-basa ko sa comment bitong gabi eh, matay na amin, ingon nga gilamian ko ng babae, pag sure in taon mo di ay.
1: Headshot!
0: Huwag mo ka ba? Huwag mo kita niya ito mong video. Kung ugali man ganing nakita mo, gumikag ka jotro kay kay gidelete. Gitang-tang, gumikan kay makita ang pero hindi ko siya maklaro, gumikan kay ang katong CCTV. Medyo bad yun, medyo may pagka-blurred gamay. Yung kabaw, tani mga CCTV, uban na to, Dre, mga hanap-hanap mag yun. Mo man yung kasagara ng mga bartuhon ba? Okay na, hindi kayo maklaro yun naong, pero makita na to. Na, yun, ang ganyan mong babae o katong laki, makita ganito. Sa siya dito, ina na ba? Ito talang yung hulagway ganiya sa interview ni Katropang Eric Amaro. Naag ito sa video mga katropa. Na ako nakita ka ganiha, munang kamo niya po mga netizen. Kabaw ko, amoy mga lingaw niya, magsigila mong kuminto niya, kuminto dito. Aron inol po mo niya mga maing laki. O dangi in taon na ninyo eh. Moto, yung pamasakto to pamahayag na yung mong babae. Gawa mo kabaw sa kong nagian, which is tinuod yun. Kung ugaling nakakita mo mga katropa sa video. Giyon sa siya pagpanamastamas ni ining hanggang dako nga si Clark David Tejido. Mo na kamo diha kuno galing aduna mo kasayuran ay nanadeg kwan. Ay nanag imutang ta kining dipinsain ninyo. Amigo baron kinsa diha? May pa ipon yun na isurrender. Ari 65 karon ini mga tungura. Willing kumuhat hangtod sa sumidya aron mutahan mo ni mga katropa. Klaro pag istorya lang. Kay binuang mo ning limang ka. Wa nilo na nini mong katilingban nga mabiling gawas no ning hanggang dako. Kung nagaling kamo riyang pamilya, kaila ni ining si David, Clark David Tejido, na wala ka mo siya seguridad kung nagaling siya madakpan. Unsa yung sitwasyon niya sa bilaguan, problema na na niya mga katropa. Tumingkan kay hanggaw ni siyang dako.
1: Headshot.
0: Problema na niya. Iya maning gihimo ang krimen. Iya maning gibuhat mga katropa ang yawan on sa tanas na binuhatan sama ni ini. Iyang atubangon ang konsekwens ni ini. At ang tulubago niya kalabot ni ini, di kayo magtinilawan. Ikaw rin isog kayo manglugos na pagka man pwede mga talawa ng dako na eh. Asa mga katago rin Clark David Tejido, na ini mga tungura.
1: Headshot!
0: Ah, makailan na ini, ay nagtabuntabunin ninyo. Ah, niya ka na yung mga netizens, ugmahin mo, ay namog sigig pakailap in town di ay. Naanad na po mo niya, masigil na magkuminto, bisag wa mo ikuan. Why ambag mga katropa? Gusto kayo mahukom, nga muna yung muna, kita mo sa video ay. Kung pwede pa lang, ako i-play na rin. Para makita mo rin, uban mga dre, comment nga mo rin, kuhan, lalaina po sa iyang mga gipangbutya, Katropang Grego, ina na ba? Kumikan kay iya, mo'y klaro yun.
1: Headshot!
0: Why lipod-lipod mga katropa nga paghulagway, giunsa siya? Niya, pagkaman ang uban, makaingon rin comment nga, marag nalamian mo na siya, pag sure in town mo ay. Kenapa ba, uban, may nga, nalamian siguro ng Katropang Grego, marag ni uban raman. Uy, uban, kay gumika, kay gitiunan man siya, kutsilyo. Dali sa video nga akong nakitaan re. Uy, upay, may nanaw re. Ayun lang po, ito ako i-PM lagi nyo kung kabahin na yung mo video.
1: Headshot!
0: Namin si Steven to, mga katropa. Abot, usay, kwan, dili man, drugs mo yung nadakpan na yung ukoy. Katong miyagi, ilain mo itong kaso, mga katropa. Abot, usay, sod, gumikan ba kay paminaw niya? Wapakan ba, siguro malukot kung banig to, sod? Mo siguro na yung nahuna ba? Nga, wapa malukot akong banig dito. May tanaw, nato na yung mga pagkaway palukot sa banig dito. Ano di ba balik dito kay, wag ba ka malukot? Balik dito, ayaw tago. Ato ba nga ang imong salaon? Ato ba nga ni imong gibuhat, mga katropa? Gumikan sa kahanggaw ni imong dako diha, Clark David Tejido. Busas mga parinti na ay nagtabuntabunin niyo. Nakuha na kining isurrender sa kapulisan. Itahan na, mga katropa, aron tubangon ang iyang demonyo. Yawan on nga binuhatan mga katropa. Nga gihimo niya na usa ka biktima in town. Biktima mga katropa nga igora nagbantay. Gumikan kay mga panginabuhian mga katropa. Gumikan kay maulagi. Moora po'y gibuhi niya siya pamilya. Matay ako palagi mo'y bana ni. Baka uyab o baka paris mga katropa. So samot lang. Asa ka po nitong buanga ka. Wait, malipay yan oy. Wait, malipay yan na. Suko, mga nauban, ngayon rin na makita na yung kachat-chat lang, uyab.
1: Wow!
0: Ato, ipangagay katawa. Ngayon katawa, mga katropa po siya.
1: Wow!
0: Ngani ketawa maka dia ketumpang bercubin. Aku dia

0: kay pagi katawa. Pero uban ka nga, suko mo kayo makita na nanay ka sa chat niya. Buang ni bahay, buang ni lakiha, bay. Ako nga, usap may problema niyo, bay.
1: Ha?
0: Di ba? O, oh, ni katawa mo ka na katawa mo. O, ni katawa mo ka. Ha? Di ba? Na may uban nila sa pag-unsa ba? Kanimang uyab niya, kabaot ay. Ano mo mga uyab niya, mga bana, mga chata ninyo ng lalaki? Namoy masakpan niya nga mag-chat-chat yung uyab yung chata. Sabi problema, di ba? Nga kabawa mga nga uyab me.
1: Ha?
0: Kabawa mga nga ako aning pare. Nala ba? Kani pa kahama ng katropa nga nahibawaan niya na iyang asawa gilugos matay. Amo na gingon nga, swerte ganyan buwang nga naka... sibat mo nakadagan na itong pagbuhat yung skrimen mga katropa.
2: Headshot!
0: O na karong pag-istorya, kaya ako palagi matay. Ambot lang o gani ba ganing kwan. Mayingon, ayok ibutang sa imong kaugalingong kamot ang hukom. Kung ang justisya, matay ako, mangani, kung ako masakpan, undang ak, inani. Maabdan ako mga katropa, asos, why justisya, justisya, bahalag ako mga atos prisuhan. Mabunay, maisin sa uban. O, niya kanin karo, isog ka ikunuhay niya, pagkahuman karo, itago malagi. Muna nakaluslos ni mo. O na dong, Clark David Tihido, kung asa man ka nini mga tungura, nagpabugnaw, nagtago-tago, gumikan kay nakuyawan kasi mong kahimtang karon. Kung nung galing, manaanak as kustudias kapulisan, muna igiingon nga, atubangan na, isog mong kayo mo mabuhat o krimen. Gumikan kay paminaw ninyo, hay bakaron. Pagkaon sa baga, naka-drugs baka nito tungura. O, ipakita mo ka isog. Ayaw si tago-tago, diya, kay ka ng tago. Pinayot na.
2: Headshot.
0: Oh, pinayot. Bayot na oh, bayot. Usap na ilangin ko, na, bayot. Ay, tago man. Isog kay muhimog krimen niya, pagkahuman. Kamuna, tagog mayo. Murag ka, nakupos.
2: Headshot.
0: Muna yung naka-diferensya ninyo. Muhimog mo krimen niya, kusok kayo mo tago, tahan mo. Tahan mo sa kapulisan. Niya kamuna yung mga parinti niya o mga amigo. Ayok tago eh. Ayok labanin ng hanggang dako. Kumingan kay Wailo na niyang gibuhat. Klaro pa sa pagkuhan. Kining Sibaw Res Adlaw. Nice TV na kuha. Klaro kay dire. Nga giunsa niyo pagpanamastama sa babae, nagunit ka sa kutsilyo, may katropa. Patay lagi magtanaw ka ako, nagtanaw ko sa video, nangurog ko may katropa. Ako pa'y pare sa ne, matay kaning lingtawhana lagi. Kailan sa pag-unsa, makita yung katagutan eh. Nana ba? Kaya pagkaman, paisog-isog ne. Himo krimen niya, pagkaman, tago man eh. Oh, muna'y nakaluslos niyo niya. Maunay ato ang ibutang ta. Muna ba ni karon ingon ani na bang atong katilingban? Although maingon ta isolated case na may katropa pero panahon na po siguro ang kunugali ay maganing usaman. Asa may dapit magkaingon isolated case na katropang Greg kayo tinood. Dili na tanan nga lugar o baga dili tanan doon ay mahitabo nga sama na ining krimen. Pero kunugaling mahitabo o baga kalikayan eh. Binaagi na ining pag puhag. Ining illegal nga drugas mga katropa, manaon ta. Ang problema, ang kinilegal nga drugas, naragyapos katiling ba na to? O manay rason na rin? Kabuhat mo ka ng krimen niya, gumikay kay tarong? Kaya tarong ka mga katropa, muhang niyo kang tarong. Manguyab ka niya, kung nagalim ka na ikaw, na kay kapagawasan niya. Pero yung kabuhat mo rito na may dagang mga pamaagi niya. Ang social media, pwede ka mo appeal niya nga na yung mga makapahungaw kasi mong gibate. Namatay na ka mga kailan rin nga. Musulod na ng mga group niya. Pwede mo ka, dili kay kinalamang lugos ka. Muna yung klarong pag-asturya. Subusa, kini mga katropa, pagtulunan eh. Pagtulunan eh sa tanan, nga di kita mo kumpiyansa, hilabi na panos kagabiyon. Pagka kay Perte, naghana mga amaw, kung mga bumbuang niya mga katropa, nga nagpalibot, kaya sa itong palibot o komunidad, kung naghuwat na lang na yung mabiktima, kung baga makalugar, gumikan kay kinagtuo man ko, na kining maong suspect, taon-taon ganyan na niid. Kaya iya man yung timing dyan, nga siya mo yung katapusang customer, nga panong manira. Kining maong abiktima mga katropa o niya lagi gidaan to sod di para mas tamasan ito mga katropa nakuha mas si TV niya karo pwerteng tago aning hanggang dako so palihog itahan o baka tahan ini mga tungura dong Clark David Tihido aro makita ito yung kaisog ini mga tungura. Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time alas 7:46 na mga katropa. Ang time check atun ka na to sa among laing produkto sa kape ni mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy mga katropa, adunay kineng mangustin, soya powder o malunggay. Makapakontrolar sa to ang blood sugar level mga katropa. Kumikan kay di po ni makapalpitid sa to ang kalawasan. Kumikan kay kini walay caffeine mga katropa, sukwahis o bang mga kape ni mo diha. Kining maong Santon Plus Coffee Mix. Muna igingon mga katropa nga nangapin na ka. Nanambal ka pa, katropa.
3: XFM.
1: FM.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darling Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlin, Achia, nasiyot akong bumiyan piging gasiyot. Nang huwag akong babungod, binog akong Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday si Neil Canyero. Tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Nabaw de Oro. Sa akong Lodes at Umiagi, Wakabuan, mas kayo akong sugar. Gani, undang ako pag-inom sa ping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong tabon, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Magbuwag at agit sika ka. Tihike kang dako. Mabuhi ka. Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, maktin. Ayaw!
10: Exciting!
11: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Castle Square ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso ng kalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor.
17: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
19: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
18: Gilid sa Barangay Hall.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: Mga katrupa, exciting!
0: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 7:51 na mga katropa. Ito ang time check katod ka na to. Sa amo ang gitawag rin mga katropa o King of All Food Supplement. Ha? Kaneng Santon Plus Gold mga katropa. Ha? Ang ato ang gitawag o King of All Food Supplement. Kompleto sa Ricardo sa mga katropa. Adunay mangustin, adunay malunggay, o adunay soya powder. Kining mga soya powder man. Adunay mangustin, adunay malunggay, adunay ampalaya mga katropa, adunay kining garlic o spirulina. Amo ni gitawag mga katropa o kompletos Ricados. Ang kining maong Santon Plus Gold mga katropa. ay ginaham o ingon man makapatabang sa atong inadlaw nga panglawas. Kamingkan kay tunawon ni may katropa ang mga toksin sa atong kalawasan na maoy hinungdan kung nagaling kita magkasakit-sakit may katropa. Ang gining maong Santon Plus Gold. O nang itawag may katropa nga iya gini sa Yes Health Incorporated. It supports your health mga katropa.

0: Balik diri sa ito ang para koyok o para uban may katropa. Time pa ni Sulo to ako ang udyo ganina katropa ang Boss Juben. Na napaong nako ni Sulo ba? Na-off diri na yung mga tungura. Nalibog naman ta. 52 minutos suman milabay ang alas city sa kagabion may katropa. May pagpaminaw sa ito ang mga naminaw o gingon man ni uban. Iunong na ito karong gabion na may ako ang basahon ninyo mga mensahe diri. Gumikan kay ubay-ubay ang mga nitimang. Ito mga isyo. So, may pa na yung mga isyo butang local, ginagmay, no? Wow! Para ito ang makita. Huwag ingon man na masuta. Ang kinikarawang kwan. Ito ang mga listener. Huwag ingon man mga viewers. Kumika kayo. Sige kayo na ako. Sumuol pa kayo. Magsigil na kisigot ng nasyonal. Wow! Kaya ka ba ito mismo nga kanailang mga pakulo niha? Pagkaunsan ang ibang buhat na puro ragyon na for the show ragyon para sa kutan ako. Wow! Unang ari, mas may pagbanata na ito rigmayo na yung mga hanggang na kong mga kriminal. Ha? Ubag ka, kaning nalabigit sa flood control. Isa ka na, impeachment, murag amot. Ako rin, murag wala maibutang ta, excite. Ha? Kapoy kiksisunod, anong mong drama na diha. Ubag ka, kaning show. Kaya mismo sa kaning ubos bay balauranan. Kaya mismo sinado, may katropa. May paari ta sa lokal kayo mo. Banat patagmayan na yung mga banlongos katilingban, may katropa. Wow! Sama nini si Clark David Tihido. Dong, may gabi ini mo niya. Asa mga ron? Mga sa mga amigo, mga parinte. I-surrender ng hanggang yung dako, mga parinte. May pagpaminaw ni katropang Lorna Margarita. Kaya mismo may barangay Sambagdos ng Dakbayan Sugbo. Lista at Peninog, magandang gabi sa nag-iisang magandang lalaki sa taon. Sa pamamahayag, laging ipag-mamalaki. Ngilgiga niya eh. Kons Greggy, ngiti pa lang ulam na sana all. Ha, ni Moriha. Katropang listat. Kanya pagkaman, good evening, Sir Greggy. The handsome minister Dimple, stay safe. God bless, watching from Sambagdos. Cebu City, matod pa ang katropang Ma'am Lorna Margarita. Kaya po si Chang Si Fu. Kira kons sa Greggy. Solid na minor race, may Makchan Island. Pa-shout out sa Pep Element, new low bender, Mr. Kuan Kuno. Wow! Ang kubisista. Local ta, ay na-impeachment kay matod pa niya kamuray giilan. Ito, gindangan sa nako ng pagbirada ng pagbirada? Pagtoki, ingon man, pagimahimay. Ari ta rin ang kwan, kinaik timing po na yung pabadlong. Ato itagos pa nga lang si kining Christian Clark David Tihida, may katropa. Siya may natungdan na nito ang programa ron. Ato ning panita ning hanggaw na ko, may isog maka. May isog mga papakita, kung ka nga isog ka. Ay, si Tago. Ikaw rin isog na bayot. Ikaw rin isog na bayot, dong. Muna ka mo mga parinte niya. Ni ko, ay, nagtabon-tabon. Ikaw nga tabon mong kriminal hanggaw na ko. O niya, pagkahuman na madakpan ragod ng rapist, Sir Greg. Amo gani. Rapist, di ba ni Mingo? Kuhan, rapist, gani. Kaya nakita na ito na rin yung pasangil o baka circumstantial evidence ang pasangil na rin mo biktima. Naagay video may katropa. In fact, nakita ko. Nakita ko. Naagay video. Gipan mas tamasa niya ning kwan. Makaluloing biktima. Kaya kayo doon ay giupta konsilyo ning hanggang dako. Kini mo si Clark David Tihida may katropa. Maribel Beligas may pagpaminaw na rin mga tungura ni Apostolista at Pianinog. Ako'y mabulunter o masahe sa suspect ko si Greg. May kayo ko muhilot. Sige, mas may na katropang listat. Nagaganahan mo masahe yan mas may magiging madakpa na eh. Oy, siguro nadyo'y uban ka nang may mga uban mga waylingaw. Waylingaw ba nga mo? Ato na dito sa police station. Makalit lang panumbag. Inana, may tag na inanaan eh. Kuan ba? Mo kineng ibutang ta timang waylingaw dito. Banati na ninyo kung galing madakpa na. Marlon Ferrer, may pagpaminaw. May gabi niya katropang Greggy. Pa-shout out watching sa may Kimba Talisay. Kaya si Reyna, Raymart Brad Beradio, katong cashier. Yes, nino na. Katong ng cashier. Kasus, biktima in tao sa pagpanglugos. Dapat nilaunta istorya, istorya kung giyon sa siya sa lalaki. Basta ingon lang gilugos. Mauta na katropang Ma'am Lorna Margarita. Pero mula gini putak ka imutang ta pugos. Baka di na to kapungan. Kasi gibati din mo ang biktima in town nga gi-interview ko ganiha may katropa. Yapos Jocelyn Destreza, BA mga idol, may gabi niya. Anya pagkauman si Cookies Garcia, sir. Murag delikado na bayhan na. Murag pat yun siya. Mo lagi. Pero wa na. Okay. O bat yun pa. Hindi mo si bat, ha? Hindi mo si bat yung kwan. Suspect. Isog man kanya. Sige, magtago na yun yung mga tungura sa mga. Wow! Isay mo kaisog, ha? Kana mga parinti na ay magtabon-tabon. Kay murag yapon. Buangkod mo, na. Buangkod mo na yung hanggang dako nga nagpagkauwaw sa inyong apelido pangalan. Ako di itaon ko. Ako, parinti, ane. Ako yung mudalas mo station. Kung galing magkabaw ka sa yung tago ng hanggang dako, may katropa. Magka-umbaw. May gabi, Sir Greggy, watching sa may FB. There is may punta inganyo, nakbay sila pulapo, may pagpatanaw o pagpaminaw na yung mga tungura. Joey Nunez. May gabi ko, Sir Greggy, na watching with my lovely wife, Mami Ling Rilly Nunez. There is may Longsos Cordoba, may pagpaminaw. Kaya si Joey Nunez po, basta madakpan ninyo, ayaw ko lataha. Punta yung Bicoy para mabaw na niya hangtod siya kamatayon. Tinood! Wow! Tinood! Basta ako, nila sa pag-unsaw, ako mo, imutan ta, manambag. Kapag mo sa Jess, din may katropag, bayulinte, o basonis prisuan, lugusan ninyo! Lugusan nyo niya! Hanggaw ninyo ako! Kaya ka na, mapriso tawhana, kanang lakiha. Punta, lagi. Kaya si Shabas, Shanabas Abdulaziz. May nabitayon sa flagpole, Attorney Greg. Wanay lugar des kalibutan, aminaw des may buloon. Sibo, dangang salamat, sir. May pagpaminaw din yung mga tumura ni Shanabas Abdulaziz din yung mga tumura. Sa may upan rin, murag makuan man eh. Salamat pagpasa, Sir Greg, so inspiring. Okay, so asa may upan rin. Wanak ko'y na, may, wanak ko'y nataligapan din yung mga tumura. Basta kayo may pagpaminaw. Yan ito YouTube channel. Basig na yun i-comment. Diaz Elina Natulya, may katropa. Good evening, katropang Greg. Naminaw ko sakyanan sa radyo. Palit may itlog. Gikas may barangay inayawan. Digdak may sugbo. Abot na mo sunrise sa YouTube rakuron. May pagpaminaw na yun yung mga tura. Kaya paggaman, ina ako katropa. Butsubin, kung lugaling, ready ito mga kaubanan niya. Para sa laos-laos ta din yung mga tura. Samtang ato aning tagagpagtagan. At yun yung mga isyo sa lokal. At kumikan kay Wata Mahimuot, nining nahitabo karon. Wata mahimuot ni ini karong naitabo. Ini kusa ka cashier may katropa. Gagi pa na mas tamasa ni ini hanggang dako. Ha? Nga si Clark David Tihido. Ha? Moro na isog mo himog krimen may katropa. Perti tago-tago ni ini mga tungura. Pagitay mo ka isog. Ay nagwan. Ayaw na og tago. Ato ba nga ang imong kaso? Ha? Kusog kay ka mukuan re. Mo na igingon nga. Permila mo niya ga. Huna-huna rin ay ganako ni mo. Kabawa man ka nga di na binuhatas o sa ka-individual nga tarong pangutok. Anong imo nagibuhat? So pasabot na di ka tarong o pangutok na ini mga tura. Muna ikaw tahan na lang. Ay na, kung nagalay maunsa ka niya, imo na na problema. Ikan at tubangon na ni mo ang kanang imong gibuhat. Eh di lalim ang imong gibuhat sa victimized down. Unsa man ay kaso, murder ba na? Kung mangulata, unsa man ay, dili murder, ha? Anong murder man? Rape o lugos ang kining maong kining suspect. Si Clark David Tihido, may katropa. Kining ang kaso ang buang day. Itong milabayang mayom ni siya na priso tuwag 2026. Bago pa. Una-una siguro niyang awa pa malukot akong banig dito. Alarm and scandal o grave threat ragyo na ito. Ang iyang kaso, may katropa, I don't know kung sa'yo nasusutok nining hanggang dako. Una-una, siguro siya may katropa ang matay. Nisun-nisun ko spesuhan sa una. Uwaw kayo, kaya kuha ang kaso. Kuha na, gamay na kayo. Grave threat o alarm and scandal. Wow! Ano ba? Muna, nakuruna. Masig ka ng mga pangunahuna. Kaniad to nga ang kini mga minor de edad ng mga nakabuhat o salaon. Nakabuhat o krimen may katropa. Muna ang itawag o children in conflict with the law. Kung CICL may katropa, muna ay rason nga di na sa iipon. Tantos mga dagkong priso, di sa mga silda. O mga prisuhan, pasilidad nga iya sa Bureau of Jail Management and Penology kon BGMP. Kumikan kay sila di ganahan nga ma-impluensyahan ang kanang maong huyang o batanong pangutok sa mga bata. Kumikan kay lima kag ibutang ni mo dito ang minor de edad sa kuan sa kining mga prisuhang dagdako. May nga maasamay kaso ni mo dong. May nga man, kuan lagi, snatching lagi boss. Oh, snatching! Matay, gamayara ng kasuhay. Iniksunod, pagpanulis sa bangko. Mo ba na yung rason. Ikaw, sa kaso ni mo. Palagi, kanyang attempted, kwan, attempted murder. Oy, attempted murder. Dapat, kanyang gawasin mo nung murder yun. Pat yun yun. Ina na ba? Mo ba na yung rason, ana? So, kanyang maong hanggang dako. Na si Clark Dimitido, may katropa. Basig na yung nakaunghong niya. dito sa prisuan ba ngayon? Gamaya ng kaso ni may grave threat o alarm and scandal. Eh.
1: What?
0: Kung nakakano na siguro siya nga, matay. Inigwa pa, malukot akong banig dito. Ha? Kung sa iyang naunaunaan, lugos na siya may katropa. Niya karo, perting tago. Gumikay kay talawan maning dako may katropa.
1: What?
0: Anong ingon niya, imong atubangon. Ang imuhang salaon. Kay huna-huna siguro niya, gamaya itong kaso na ako sa una, grave threat o alarm and scandal.
1: Wah!
0: Yan na ba? Grave threat and alarm and scandal? Mumayang giingon mga katropa. Mumayang giingon sa itong kapulisan. Siya mismo sa Cebu City Police Office kung si CPO. Ang kuwan, ginigibutang ta moyang na nasudlas bilangguan kaniyan to. Itong Mayo, bago pa kayo mga, so Mayo, June, July, matay, dua kabuwan, ako na siyang mag-upgrade ko.
1: Wah!
0: Mataas ko sa akong level, may katropa. Niya karoon ng lugos. Ika pakampog na namang lugos, may katropa. Nila sa pag-unsa, kanang uban, maingon, Georgia, busuon ko sa presuan. May katong patay, kanang parang abot, kadlukan ko nito. Ina na ba? Dila sa pag-unsa, muna yung mindset sa uban. Kanila yung mindset na nimbuang ang uking dako. Bigyan ka ng palamig o nahuna. Ay palamig pinuhatan niya karoon, perting talawana, mutago, may katropa, huwag gabae. Kaya pagkaman sa mga ni-grate nila yung mga tungura, batay nga nung di man ko makakuhan. Kaya makabasa nila yung murang mulag mo na yung kukuhan.
1: Wow!
0: Itong taga-pagtagad ko nung taon-taon. Itong i-update, basin po nung galing yung mga ganing nadakpa na ba rin ron? Baka naanis kustudias itong kapulisan niya. Pagkaman na maingunig ng laban, malipay ko ta.
1: Wow!
0: Malipay ta o maimutang ta magandahan. Yan yung mong balita. Ikan kay at least. Nakapahuway po itong ginagmayro sa mga isyong nasyonal. Ay,
1: what?
0: Gumitin kayo itong itagang pagtangganing hanggang dako. Kasi Clark David Tejido, mga katropa. Kung asa nito nagtago na mga tungura. Ha? Unta, surrender na. Kung inuman, kaya ito ang mga kaparintihan. Kapanay, iksoon, balik-balik ng panawagan rin. Itahanan ng buang dako, mga katropa. At ikan kay Diapoy, 31 anyos ka konduktor. Sikop, human ng hinol po, nayabag naman yung mga tao ron. Konduktor ko no, asa man sa jeep o baka sa bus ng hinol, inara na baka higal ni mga tao ron. Pero ito ko na ni Siren, pinagay sa report ni katropang Eric Amaro.
2: XFM Report.
0: Yes, katropa Eric.
3: Sa ito mga grind, mga kagiraan na tanggong karoon no, sa television Pebble. Hindi naman ko dito, hindi ko para sa inyo na ang konduktor ni aking tapatupang nila nila nga nanginol po o gatrabayang patidro o gatrabayang anus nga ang dalaga na gamit na kinipumari mo na kausunod sa gatrabayang gamahigihan ano ni siya batang anus at then mag-dipi na ni si alias siya no yung resolution sa mga presidisyon ang tanggagyan ko ang bisima nabinta ko kung pang kaya itong nag-reviso dahil sa sasadong yung palabot sa nipitirapita dito na yan yung nag-sigpo no ang kinipong pribadong party sa lawas babae yung dito gi-aksyonan pa ni kwanpod lugos kay yus-yus man yung purol yan i-aksyon na siya ang babayo aning maong 23 anyos nga dalagah katulpan nga regis may nalang kay nakasigipigdabag ang biktima o niya ng limbasog yun mo ito nakagawa sa kamot na sa suspect o nakadagan niya ito sa palukoperasyon ito pag-reg dito na nagdapan yung suspect niya kagil siya positive na identified no, sa biktima sumutong nga gipusasan gipas lang ka sa selda sa police station 7 na yun police station niya sabi sa nagpan dyan nga hinabipod sa XFM Cebu 83 natapasok niya nga nadalan yun siya sa kainit lawas kay naka yarok na ang gusto sa kabotilya nga tining Paul Caballo katapang nga Greg mga kailangan po no sumoto nga na apikan yun bato ba naman sa siyang panguna-una tugod aning agwa di pataranta o ilino nga makahubog so pala katapang nga Greg magpapasikasikan sa inyong police station mga katropa para di mo malikoy na, no? May pag-inyong inyong kape, saan ba basta may studio ba? Yes, so being operated. Yun eh, motor stand pa. Alam ko rin yung Pilipino, para sa Pilipino sa katawa ka, Eric Amaro.
2: XFM Report.
0: Daga salamat katropang Eric Amaro sa imong report. Samtang di apoy lang balita, mga katropa, gumikan kay pagkakaplag sa ulos, dakbay sa Talisay. Usa ka caregiver mitumaw apan missing. Usa ka caregiver at tag-iya. Nining maong ulo. Nining maong na kaplagas Talisay. May ato ko na yung siren, pinag-isa report ni katropang Benji Talisay.
2: XFM Report.
0: Yes, Katropang Benji.
4: Humamabalga ng usa ka ulo sa gitawa babae dito sa Dawis Road sa Sitio Kimba sa Barangay Kasuong sa Dagbas Talisay na itong adlong sa Bado Hulyo 11, 2026 o sa Kagagay Verdiay ang misipod ang gibabatter sa Talisay City Police Station Nibaloan Kini. Dihang usa ka anak ang kalit nga mibuto sa Talisay City Police Station kay nagisayon sa kung unsa posibleng pangan sa pagkataw sa kantong napalgan nga ulo sa tao si Kay Basilio Topas gikan pa sa Zamboanga City nagpailang anak sa usa ka caregiver nga namising ang niabot sa Subo niadtong Sabado human doon na nawag kaniya nga taga Subo nga doon ulo sa usa ka tawo ang napalgan maong nagdeli-deli kini uban sa igagaw o gad lukat og ticket sa eroplano Arona mulupad paingon sa Subo bisit pa man nga ang ila unta nga pagani sa Subo mosakayla og barko niadtong Sabado sila Topas ang ana-ana unta sa terminal sa bus. Kaya napabot yung masakit yung barko, paingon, diri sa Subo. Si Topas, uban sa iyang nga kaubanan, minaw sa Talisay City Police Station, aron magkisayon sa nakaplagan nga ulo apan, hulagwera nini ang nakita sa ngalit nga di na usaba, mailan, ang mga ulo tungkol usaba, sa ginugayon o dugda na. Gibuhat na lang ni Topas, ang pag-post sa social media, aron matabangan kini, sa pamangita sa ilanganahan, ganito ba ng Hulyo 4, nawala. Mati Topas, ang pangalan niya sa ilanganahan, mao si Pilar Basilio, lumad nga taga Zamboanga apan iyang gidala nga pangalan sa Facebook ini mao ang kata sa Bedra. Sa interview sa mga sakop sa media nga tulosaba kan Topas nibaluan nga ang iyang inhan day niya to pang Hulyo 4 ruma o na missing og hantod karon nim pagbalita wa gyud ikit eh. Matud ini nga nagduda naman sila kay wa na sila mo kontak o makontak sa ilang inhan. Sa ngayon kini ato, nga sige sila kontak kayo sa messenger. Kano ni mga pa sila magtawag kay kundin ang ilang katapusin nga malagtabi nga mingon ang inahan nga magpalit og Oreo kanay biskuit aron pang snacks samtang sa pangutan ako nakasulti magani kung doon na ba'y problema ang inahan nga tukod nila ang tubag siya ka nagmatupa nga no comment lang sa maong pangutan na ang pag-ani sa Subo nilang Topas sa pamasin nga magitan ang ilang inahan dakuusap ang pagtuo nining nga buhay pa ang ilang inahan na ngayon sa pagkini o gatabang sa mga Subuanon nga unta magitan na ang ilang inahan kung doon naman gani nakita sa maong babae mamalihog nga mukontak sa doon nga presisyon aron mahibaw ang telesipipi sa ngalit nga sila anakanunay nga makisayod si kapulusan sa dagbayan sa Talisay.
5: Mama sir, tsaka hindi kasi kami nangawala ng pag-asa sir na buhay pa siya. Alam talaga namin na buhay pa talaga si mga
6: nakausap ba siya? Yung amo niya, nagtatabang ba siya dito?
5: Opo, as caregiver kasi, yung nanay ko, sir.
6: Nakausap niyo na ba yung pagsisipinan niya?
5: Nakausap namin ang baton, sir.
6: Ano sabi niya?
5: Sabi nila, sir, is umalis na si mama.
4: Ang pamahiya ni Kay Basilio Topas samtang ang XFM Cebu 883 Investigative Team giadto ang gitabuan ni Pilar Basilio o kata sa Pedra dito sa Barangay San Isidro sa Dagbes Rizay nagkaatubang sa XFM Cebu si Rinier Romel Albolario Rojas ang pagkumangkon ni Carmencita Abarquez kinsa may agaon o gibatayan ni kata sa Pedra nga senior citizen kundin gisese ni Rinier kung yun sa pagkabota ni kata sa Subo na sabiwan nga si kata di ay ang gikuha sa iyan dito sa Mindanao. Makaila sa iyan ang nagrekomenda kang kata nga tulasab sa iyang iyan maong nakasood kini isip caregiver sa maong iyan. Dugang ini nga ang ilang nailang usaba nga pangalan nga tulasab kang kata isip kata sa Bedra o Dili Pilar Basilio. Gisa siya sa gunuhas kung unsa sa katrabaho ni kata sa ilang panimay kung di matuman niya nga mawag tigatima sa kanyaan iuman ang kanintig withdraw kwarta nga ito sa bangko. Doon ay pension nga sa 64,000 pesos ang kubrahon sa caregiver matagbuan nga kwarta kini sa iyang iyaan.
7: Pilar Basilio daw. Pero ang pangyot, pabalo na mo, patitiya, naku, kat.
8: Kung tagad mo ni Pilar, tamo mag namus personal
7: kaya
8: relation
7: karan
8: magtagad
7: wa ni
8: kaila
7: bigla
8: mo ani Pilar.
7: Dirila. Oh, sorry lang ana.
9: Kun sa kay kalabanan ng storya ni sir before sa nila ko na ba siya ni sir?
7: Wala, ma'am.
8: Sa pagkakaila ni mo ni Pilar sir, unsay mo ang masulti o sa ma-describe ni mo Pilar dere sa inyo working relationship niya diri?
7: One man mo siya man taga sugo ni auntie na mo atubang ko. mag-withdraw. Mawanin na, wala agad ako tiya.
10: O say, Kuan, doon na may problema siya? Hindi rin, nagka-problema ba siya?
7: Si?
10: Kailang si Pilar?
7: Wala ko yung Kuan, wala sir.
10: Kumusta siya? Isip ka o ba ninyo pagkailan ni Muniya?
7: Wala man ko yung Kuan, mga anak.
10: Tarong ba siya sa trabaho?
7: Panglaman, minsan mabay pa niya, iniiwan niya pa yung tiya ko, lang man, anak.
10: Masagdan, sometimes.
7: Natawagon siya, di siya.
10: Okay, now, sa kanina ba lang, kaysa kauban ni Pilar o sa imong tiya?
7: Kami tulo.
10: Kamu tulo. Okay.
7: Ay, akong kuhan, katong pinsan ako na tuman sa Buanga.
10: Ah, wala di rin.
7: Wala di rin. Nakuhan lang, naabot lang katong sa
10: Adlaw. Kailan mo daan ni Pilar?
7: Ako wala.
10: Si, sa iyang pamilya, animuhang tiya.
7: Wala. I-offer lang siya sa iyang kauban na police food.
10: Ang amo, servisyo de rin. Kamsangwangka. Okay, wala ba yung panahon na nagka-tinubagay ba si Pilar, ikaw, o
7: ang mga wala man.
10: Wala po siya nakitabaan?
7: Wala man.
10: Okay. July 4, last, no? Nakita ninyo siya?
7: Mauna ito, ipa-kwan sa ang anak. Na ipa-report na ako na kato.
10: O sa kay rason, ano na wag tang siya ni Layas?
7: Wala ko yung kwan. Nalit ang kwan na ako, baka gisugo sa akong tiya, Anara. Gisugo ka siya man, taga-sugo yun. At tumukwad-kwarta.
0: Ang pumahayag ni Renier Romel Rojas ang kining pagumangkon sa gabintayan ni Kata Saavedra. Samtang gabahan kini sa ulo nga napalgan sa barangay Kasuhong, daghan ang nagduda nga posibleng ulo kato sa kanila missing nga si Pilar. Pero si Talisay City Mayor Gerald Antonio Samsampulyas, bisan ang iyang nga buhatan, nagkatugusab sa maog ng mga hungihong. Ning kasamtangan, si Pulyas Diliyon na buhatag sa iyang pamahayag at kalabrosada sa nagitaan nga putol nga ulo o yuman ang kinaniaan nga missing nga caregiver. Nahiyo kini nga pabutulo na ang investigasyon sa kapulisan sa Talisay. Una pa kini mo pagawas sa iyang opisyal na pamahayag kalabrosada sa maong panghitabo.
11: Connect ang mga dots ani. But muna mo hesitant kay kung issue statement kay di ko ganahan ka ng bulabugo ng investigasyon sa PNP. But naalang nagihuwat na test karon kung makonect na to ang dots, aning test karon na binang DNA test, then we will continue and tell people what really happened.
12: Nay, mula ko magdanog mo ba kayo na po eh, kaya na yung tagtungod niya na pala lang ang minamisi kailang ginahan. Yan, ni Obang po tayo mo ulo.
11: Ang atong kita na agad, muna ko pasabot Benji, na kung makonect lang nako ni na sigurado na mauni ang sitwasyon, then that is when nalihoko na to o manubag ang angay.
0: Ang pamahayag ni Talisay City Mayor Gerald Antonio Samsampulyas, karoon daw walang personal nga miyento sa buhatan sa mayor, ang kining anak sa caregiver nga namising aron may pagkatabang sa opisyal sa kagamanan sa Dagbayan sa Talisay. Update sa katog missing o kiniputol niya ulo. Katro pa yung magkalimot niya po sa Magaplas Ganunay sa Santone Herbal Oil. Hinimo sa Yastro Health Incorporated Papalit sa Pamasyag Botika sa inyong lugar. Alam sa Diyos ang Pilipino para sa Pilipinas si Katropa. Benji Talisik, XFM News.
2: XFM Report.
0: Dagan salamat Katropa Benji Talisik sa imong komprehensibong report mga Katropa. O ito ay gitawag o all angles mga Katropa. Tanan na doon na kayo mga pag-ayag sa balita. Atong sa ironing sulga balita, migkan kay na 148,000 nga balor sa mga smagol nga sigarilyo may katropa na kumpiskar siyudad sa Dakbayes sa mga siyudad sa Danau. Uso na po na yung pagkumpiskar sa kwada, mga sigarilyo. May atong kong siron. Pili ka sa report ni katropa ang June 14.
2: XFM Report.
0: Yes, katropa June.
13: Yes, nasakbin sa kapulisan, gining na kadaiya klase sa gitawa ang iligal o smuggled di ka mga sigarilyo, gano'n ay kinatibok ang katidad ng 148,000 pesos at ulit sa joint operation o monitoring sa mga cigarette dealer o distributor dito sa may Juan Luna Street, barangay Poblasyon, Dakbayan sa Danao. Mga alas 3 GST sa hapon, ibanganuhan ang operasyon sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office, ubusap sa pagbaba ni Police Lieutenant Noel Bautista, ubusap sa Director Pagbaba ni Police Lieutenant Colonel Joseph Joseph Cruz Carlet o mas marasakop sa Danao City Police Station. Tumong sa mong inspeksyon, gini pagsusi kung ilegal ba or legal ba gining operasyon sa mga nagbaligya o mga nagpunapunog si Grillo, lagip ng ilang pagsunod sa mga balaod bahin sa lisensya, buhis, labeling o kuban pang regulasyon sa tobacco products. Matod pa sa kapulisan, ganagong epekto sa kita sa gobyerno ang pagbaligya sa mga ilegal nga si Grillo o tungod kay wa gini magkabayad sa hustog o buhis dugang parini. Posible usab gini nga maghatan ni peligros panglawas sa mga konsumidor tungod kay wa gini musunod sa mga gikinahanglang pamalaot o regulasyon. Base usab sa bahayag sa tagiyan ni katindahan nga gini mga si Grillo matod pag hatod kununi sa usag wa mailing distributor gikan sa barangay Ginakot Danao City ug ibaligya kini kadto kaniya sa mas ubos nga presyo kumpara sa legal nga mga sigarilyo. Ang kini tanan nga mga nasakbit nga mga sigarilyo gidala sa opisina sa PIUC PPO alang sa ustong dokumentasyon ug legal nga disposisyon. Mga katropa, yung kalimot pagdumarog sa Anton Vitamin C ang halgalain nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, June 14 sa FM News.
2: XFM Report.
0: Daga salamat katropang June 14 sa imong report. Samtang di apoy mga dapit nga buhatanan og pabuto sa rakbay sa Lapu-Lapu. Gisugda nagsusi ni mga tungura. Hapit kay Pasko tino no. Ikan kay inani pagkasayo ang rakbay sa Lapu-Lapu nagpreparar na sa Pasko mga katropa. Okay, ato ning siren pinagi sa report ni katropang Cristel Joy Filerca.
2: XFM Report.
0: Yes katropang Cristel.
14: Nagpahigayon og joint ocular site inspection kagahapong adlawa ang Konseho sa Barangay Babag uban ang Bureau of Fire Protection, Lapu-Lapu City Police Office og BPSO sa tanang namuhat og pabuto sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Gisubay sa inspection team ang mga dalan sa Purok 5 Star, Purok Rambo og sa Purok Judas Belt diin adunay mga nakitang light structures nga gigamit isip buhatan og bodega sa pabuto. Ilang gipahimangnuan ang kadtong mamuhatay nga ibalhin dayon ang mga materyales nga adunay chemicals ngadto sa designated manufacturing area aron makalikay sa disgrasya. Mipahimang nousab ang BFP og PNP ngadto kanila nga imbargohon nila ang mga materyales og pabuto kung adunay musupak sa pulisiya. Giawhag usab ni Kapitan Yolohio Cesar Lodge Manayon ang iyang mga konstituwente na kung adunay nagpadayon sa paghimo o pagbudega o pabuto dool sa ilang panimay, isumbong kini sa barangay aron nga mabadlong tungod kitinguha nila ang zero incident karong tuiga o padayon nga mulambo ang industriya sa pabuto sa naasuing barangay. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Cristel Joy Filerca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Daga salamat katropang Cristel Joy Filerca sa imo ang report. Ang report ni katropang Cristel Joy Filerca, mga katropa, mohingpit nga tapos no, balita o kasayuran karong gabi una. May pagpaminaw ni katropang Victor Emilda. Good evening ni mo, Sir Greggy Banati, sir. From Victor Pernan, Kiyot, Lower Yate. Pa-shoutout ko sa Mangga, sa mga ikagaw na ay. Nako sa mga Islas Camotes, sa mga Austria family. God bless, Sir Greggy. May pagpaminaw niya, Randy Artiaga Santisas, listening, this may Mindanao area. Kana mo'y dapat pangusgan sa NBI kay krimen na samot rape mo na dapat tabangan. Huwag ito na hingusgan, katropang Joey. Ang rape o ima ubang krimen. Di kay ka na mga way kwinta rin ako na. Way kwinta na ito, hingusgan o sahay. Panakops Bindor, usapan niya mga katropa, huwag eh, kwinta. Kanya pagkaman, digit muluding ang mga comment din ng mga tungura mga katropa. Pero sige na lang, watay mahimo. Kanya pagkaman, di abon, may pagpaminaw din ni katropang Jenny Bermoy. Good evening, Sir Greggy, amping tang tanan. Tanaw sa itong YouTube channel, mga katropa. Pwede natin kong panahon, gumikan kayo na pupustong pag-uban sa kanginan, mga katropa. Saan sa mong station manager, katropang Janly Minchabis Viking. Among news director, katropang Philip Siruano. Among kauban sa lawak balitanan, katropang Almi Mata Idol Toy. Atong kauban is my master's control sa Pikas Lawak, katropang Boss Joven Jimenez, alias Doc JJ, mga katropa. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Greggy Magdadero. Manamilit sa paingon, pinaagi ka niya, uban ka niya, og diha ka niya, dalaygo ng Diyos, mga katropa. Katropa mo! Exactly!

0: imong nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ng kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
0: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy ta.
0: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Mike, usara konsensyon worker. Tungod sa katapos sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahin o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko mga banding sa akong pamilya.
0: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.

0: mula mata hanggang paa.
1: Vision X Plus.
0: Ito ay may lutein,
1: beta-carotene,
0: vitamin E, at zeaxanthin.
1: Put the plus on your balanced diet and regular exercise.
0: Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements na adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables na gitawag sa mga eksperto o miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins o minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil na adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan o sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako'y sa ka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa mo ang mag-partner o exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca.
0: Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido
1: sa mga kalalakinan
0: o kababainhan
1: o gahatag o kusog
0: o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santan Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santan Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santan Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
9: Hilid sa Barangay Hall.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM. Hello, mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
11: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Bitfor smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abuelana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun, celebrate, win!
12: Mga katropa! Exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:35 na itong oras ang tunagin ninyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, manalipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, na maghatag o kaluyan ini mga katrupa, gumikan kay Premium Death-Free Instant Energy, magapalig-on kini sa itong immune system, o magkahatag na ito o lasting enerhiya, mulahutay nga enerhiya, mga katrupa. Gawas niya na magkapalig-on pa yun kini sa tuag gabuk nga bukog mga kaigsunan. Premium Death-Free Instant Energy, inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store, nga naman muntang sa ubus gabahin na itong Sibianan, diri sa G Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katrupa. O niya sa gihapon, ako pabalo na kininyo, ato libreng check-up o libreng konsultasyon matag Domingo, alas 9 sa buntag at alas 5 sa hapon sa ato Yes to Health Clinic, mga igsoon. Nga na po niya ato store. Ngayon mapalit ang Premium Death-Free Instant Energy o gaguban pa gamaga Yes to Health product, mga katrupa.

0: ang mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Sa pagkang patay, sa barangay pagpangdug ng patay, sa LDB partner.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas!
3: Exciting!
4: Good morning!

0: Sugbo, Luzon, Visayas, Mindanao o kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulumanunang Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Inigyap niyong anchorman katropa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr. Magiguba na ganyan yung hangtod kita

0: Nining adlaw mga katropa nga Miyerkules. Pizza 14. 14 dar katropang rap-rap or pizza 15. 15 na. Yes, will do daron. Pizza 15 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Pinaw tara kung sa kapis kayo sa maglawasan yung pagpanik kay Sikay. Samta na ni kay Sikay kaburiato yato niya kanyang mga pangitabo din sa ato sa kaluhan o sa gawasan nasun kagahapon o karun.
1: Headline! Headline!

0: sa ato, mga kaigsunan. Anak sa caregiver, mga katrupang nawagtang. Nagpakitabang sa mga Sugbuanon aron makit-an ang iyang inahan. Mga kaigsunan, atong pamation, mga katrupa, resibo na ito ni mong balita, mga igala.
1: Nagpasa namin si Mama, sir, missing na nung umpisa nung July 4 hanggang ngayon, sir, hindi pa namin nakikita si Mama.
2: July 4?
1: Opo.
2: Anong last conversation ninyo?
1: Yung sa akin, sir, sa akin, ang last call ko ni Mama ay sabi niya sa amin, sa Chabacano, so, kumpra Oreo, yung so, bili ka Oreo, yung biscuit. Sabi ko, para saan, Ma? Sabi niya, is para kainin nyo. Sabi ko, ah, okay. Tapos, ito, ano tayo yun, sir, 10 plus. Tapos, hindi na ako nag-pan, sir, hindi na ako nag-chat kasi magkain naman kami, sir. Tapos, yung mga

0: Okay. Up to now, so anong sadya ninyo dito?
1: Sadya talaga para mahanap talaga si Mama Sir. Tsaka hindi kasi kami nawala ng pag-asa, Sir, na
0: buhay
1: pa siya. Alam talaga namin na buhay pa talaga si Mama.
0: Napausap niyo na ba siya? Yung amo niya, nagtatabang ba siya dito?
1: Opo, as caregiver kasi ang nanay ko, Sir.
0: Nakausap niyo na ba yung pagsisilbihan niya?
1: Nakausap namin ang baton, Sir.
0: Ano sabi nila?
1: Sabi nila, Sir, is umalis daw si Mama. Kasi umalis, yun naman sabi nila, umalis daw si Mama. Nung July 4.
0: July 4.
1: Opo.
0: Hindi na umalis.
1: Opo.
0: Hindi ba nila na ipasatan, umalis at hindi na umalis?
1: Ang sabi nila, nagpa-blatter daw sila, Sir.
0: Meron
1: naman yan dito, Sir.
0: So, wala kayong dudas, Sir?
1: No comment.
0: So now, yun, hinahanap ka dito.
1: Opo.
0: Okay, Sir, I'm sorry to ask this. Okay. May nahanap kasi na body parts dito.
1: Opo.
0: Hindi ba kayo nag-alala nga?
1: For that, Sir, dapat kasi mag-park ko, mag-bus kami, Sambanga to Cebu, kasi may series man yun nung bus. Pagkatapos nun, na doon kami sa terminal ng Sambanga City, inihintay namin yung bus kasi alas dos daw, na masama man daw yung panahon, hindi man daw makabiyahe. Pagkatapos nun, doon lang kami nakaupo, naghahintay sa bus. May tumawag sa amin na concerned citizen taga dito sa Cebu na may natagpuan daw na body parts. Kaya sabi ng ate ko pati ni kuya ko, bahala na, kahit ito lang pera natin, mag-aeroplano tayo para ma-identify natin yung body parts ko. Pagpunta namin kasi sa foreign area, Sir, hindi namin nakita actual na yung body. Sa picture lang din. Ang problema is ito lang, Sir. Ito lang yun. Tapos kasi, yung kwan kasi is...
0: Dabas na.
1: Opo, na hindi namin ma-identify, Sir, kung siya na talaga yung si Mama ko, na kaya...
2: Exciting! Warning!

0: Ikay ni Basilio Tupas, mga katropa. Anak sa caregiver nga nawagtang mga higala. 45 minutos nang nagkalabay sa alas 4. Dugang pa mga balita, mga kaigsunan. Sa nabising gyapong caregiver, mga katropa. Kauban nini sa balay nga si Riner, mga higala. Atong pamatiyon siya pamahayag, mga katropa.
1: Caregiver siya.
2: When siya nagsugod ang trabaho din ni sir?
1: Sa Sambuanga nga siya nakuha. Mm-hmm. Sa akong tiya. I-offer siya katong sa police court na kwan. Pauban sa akong kwan. Mm-hmm. Tiya. Siya nag-offer, ana.
2: Mm-hmm. So, kanasaw siya naamot din sa inyo, sir?
1: Wala ko'y kwan yun na sa kanan.
3: Kanasaw siya sugod ang trabaho?
1: Ah, pero kaysa Sambuanga man, sa nagsugod pa.
2: So sa from Sambuanga, ah, kapag hindi na siya si Muantay.
1: Ah,
2: Antay Gidalin.
1: Ah.
2: Pero when siya naabot din sa inyo nga, sir?
1: Wala ko'y kwan. Hindi pa na.
2: Idea. When siya nawala din sa inyo nga, sir?
1: Por.
2: Kung siya'y pananghib niya sa inyo nga, sir?
1: Wala. Wala, good.
2: Wala siya pananghib?
1: Wala.
2: Diretso lang siya klakaw?
1: Sila lang na akong tiya, nagkwan na anak. Ako mo ka naman, sugur-sugur ako diri.
3: Asa man ka itong tumura, itong sa patro?
1: Wala ko ikon, sir.
3: Diri na ka, wala. Asa man ka itong matay?
1: Na ako diri, sa balay. Pero sila diri dua. Ako tagaluto, kwan, so palito tambal, palit ulam, ana. Ano mo ako?
2: Pero sir, ka, ino ka niya sa katong ginanga nilakaw?
1: Ang kwan ato, kati. Sa bedra, pero ang kwan daw, ang nagkwan sa anak, katong sa abot, ang ingon,

0: Pilar Basilio. Pilar Basilio daw. Pero ang pangyut, pabalo na mo, patitiya, naku, cut.
1: Tatagdag mo ni Pilar, kamo mag-namon personal itiaya ko ang relation, karang magtagdag mo ni, kahit labiga mo ni Pilar.
0: Diri la. Istorya lang, anak.
2: Parang sa kayo, kalabanan istorya ni sir, before siya nilakaw, naba siya ni
0: sir? Wala, ma'am.
1: Sa pagkakailan mo ni Pilar, sir, on sa'yo mo ang sulti, on sa'yo ma-describe ni mo Pilar, dari sa inyo ha? Working relationship
0: niya, Derek. Kung man mo siya man pala sugo ni Ante na mo ato banko, mag-withdraw, mawane na lang, wala agit ako tiya.
3: Sir, o say ko, ano na may problema siya, Derek? Nagka-problema ba siya?
0: Si?
3: Pilar. Si Pilar?
0: Wala ko yung kuan, wala sir.
3: Kumusta siya, isip ko ba ninyo pagkailan ni mo niya?
0: Wala naman ko yung panunuha, anak.
3: Tarong ba siya sa trabaho?
0: Kung naman, minsan mabay, kung niya, iniiwan niya ba yung tiya ko? Lang man, anak.
3: Kasagdan? Sometimes?
0: Natawagon siya. Di siya.
3: Okay, now. Sa kanina ba lagi, sa kauban ni Pilar o sa imong tiya?
0: Kamutulo.
3: Kamutulo. Okay.
0: Ay, akong kuhan, katong pinsan ako na tumantambanga.
3: Ah, wala diri.
0: Wala diri. Nakon lang, naabot lang katong sa
3: kailan
0: adlaw.
3: Kailan mo daan ni Pilar?
0: Ako wala.
3: No, si... Sa iyang pamilya, nanimong hantiya?
0: Wala. I-offer lang siya sa iyang kauban na police food.
3: Ah, nga mo, servisyo diri. From San Juan.
4: Exciting!
5: Good morning!
6: Si Rinel Romel Rujas magkatrupa. Kauban sa balay, sa caregiver, mga igala, tulor na ni sila kabuong. Yaan si Pilar Urkata mga kaigsunan kini si Rinel Romel Rujas. 49 minutos na kalabay sa las 4. Doon ay reaksyon si Mayor Samsam Gulya sa Dagmayas Talisay. Kini ni ang caregiver mga katrupa. Na-missing mga igala. Ngayon ba kini na to nga doon na kini relasyon? Dito sa patay or sa ulo na palgan diyan sa Dakmayas Talisay mga kaigsunan? Mayor Samsam Gulyas na nabi ni katropang Vinci Talisik at upamation?
7: Connect ang mga dots ani. But ngayon na i-hesitate kayo kung issue of statement kaya hindi ko ganahan na bulabugo ng investigasyon sa PNP. But nalangig yung huwat na test karon kung makonect na to ang dots, aning test karon na binang DNA test, then we will continue and tell people what really happened here.
8: Nay, mula ko magdanong ko ba kaya na po kaya na yung tagtunod niya na pailangan mo na misi ilaginahan. Yan, over po din mo ulong usay.
7: Ang atong gitanaw gyud muna ko pasabot Benji na kung makonect lang nako ni na sigurado na maoni ang sitwasyon, then that is when naliho ko na to o manubag ang angay manubag.
8: So we're hoping na ka lang masunod ba rin here?
7: Muna ang hesitan ko mo issue statement, kay basig ang ako ang pagduda o ang pagduda sa investigasyon, dili mo tugma sa mga etest na buhaton, pero kung matugma na, manubag ang dapat manubag.
4: Exciting!
6: Si Talisay City Mayor Samsam Gulyas mga kaigsunan. Pasya mo hatag o pabahayag may tugos pag-utanan ka doon pang Benji Talisi kaya pagunong ipakuniktar ang dat. 51 minutos na kalabay sa last squad. Tanugang pabagabalita arita sa tuntungkaran Dakmayan sa Sugbo. The ambulant vendor mga kaigsunan gayaw-yaw. Nag-i-confiscar sa mga sakop sa probe team. Kaya mga baligya, mga kaigsunan. At upamatiyon ang yaw-yaw na niniya, mga katropa.
9: Nanakan mo! Tuo mong dilita mo'y pabayaran? Kanin niyong mga kwan? Asa naging kanin niyong mga sweldo dirira sa amo? Kamo? Palapi mo din yung gibati! Palapi mo? Loyal na kayo mo sa inyong trabaho! Kabraan na mga loyal! ka mo.
6: Magdamot siya na.
9: Ay, ay, ay, ay, ay, loyal kayo mo sa inyong batas, sa inyong mga ro, sa inyong mga trabaho. Hmm? Yung, dalin nyo. Yung, dalin nyo.
6: Ni mga kaigsunan money pait sa panginabuhi nato mga katrupa na maligya na prinsdalan ang inabuhi o tinaro mga igala yung baligya gikonfiska nagikurbata dito na ngawat o binilyon o kira mga kaigsunan di po nato ni mabasol ang probe kitrabahong po ni nila mga igala. Saon nato ni siya pag-justify? Saon ni nato mga kaigsunan pag kumbaga balansi kini yun ani mga igala? Saon po dito ka maninda dito sa itawa po yung palit ni mo? Yan po ka na please dalan kababag po ka sa mga nangagi mga kaigsunan mga ubang mangagi at ang last dalan. Dili na dalang di respinistro yan, kaya daghang nagbabag na ninda mga kaigsunan. Una, ipakuan po sila. Mga igala, papahawaon po sila kung piskaro na ilang baligya. Ang problema, kay kung natong dalan mga kaigsunan, kupag rapra, kung dili magalay ni nato pabaligyaan, kay para maagian, ganong ato binigihimong parkingan. Ano'y magkapalibog na ito, palisiya sa itong gobyerno. Na ito pabaligyaan, atong dalan, kay para magkaagi ang itong mga sakyanan. Sa iyon nga magkaagi ang mga tao, aron dili maligsan. Pero itong mga dalan, gihimong parkingan. Hindi na itong gobyerno, nagkakwarta mga kaigsunan. Asa mang hustisya ni mga katrupa. Wah! Sa na ako problema mo to si manang ito gayaw-yaw mga igala pero sa kunutong bayhan ay murgnaog tiyanak kasi mahimo yung taon yan lalang tiyanak mga katropa murgnaog tiyanak ako di kumpiskar siya baligya 56 minutos na kalabay sa alas 4 148,000 nga balor sa ismagol na sigarilyo na kumpiskar sa Dakbayan sa Mandaway. Sunod-sunod lagi ni mga ismagol ng mga sigarilyo na kumpiskar mga kaigsunan. Mahal ang taro sigarilyo, ipalusot mag-iapon kaya naghaman ni garilyo. Dagan man mga katropa ang gusto mong kanta o Killing Me Softly. Kini pagpanigarilyo mga kaigsunan. Hinahina ay yung taong gipatay ka niini mga katropa. Nagingon nga keep smaller every day. Naimong life ang sigarilyo. Doon naman yun po'y ganahan yun magbuhot-buhot mga kaigsunan. Saon po na nga doon ang po sila ay right to die. Doon na tayo right to life, may right to die po ni sila. Na ila po ning hinahinay ang patay ng kaugalingon mga katropa, pinagi sa paghinahinay po ang lumos silang baga mga igala. Panag yun tayo mahimo ng dapita. Na nagbahang sigarilyo gipalusot mga igala halin siguro kay sigarilyo kay nagan magipalusot yung bayan og buhis na magkapalusot niini. 57 minutos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 4 sa mga balita dito sa kauluhan. Depensa mga kaigsunan sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Miingon nga ilang nakuha, ilang target mga igsoon. Ang pag-ubas kredibilidad sa testigo. Ya Regional Director sa BAR mga igala, National Bureau of Investigation. Si Attorney Lutok mga igsoon. Maring gilutukan pong maayos mga tao ang impeachment trial. Nagipaminaw ang testimonya ni Attorney Jeremy Lutok mga kaigsunan. Atong pamation ang ating pamaba sa dipinsa ni Attorney Pua mga igala.
5: Attorney, of course, sasabihin ng taga-prosecution, established na nila yung threat ng assassin, ano?
6: Ang utanan ni si Attorney Pua. No?
10: Well, ang hirap, Sir Ian. I really beg your patience because I really want to answer your questions directly. Kilala niyo naman ako, but mahirap talaga to discuss the merits. Siguro, pero sasagutin ko pa rin, subukan ko sagutin. It is expected that the prosecution will say that for them they have established it. It is also expected for the defense to say na para sa amin, hindi pa nila na-establish, di ba? But I guess what we can say for the defense is we had targets on the credibility of the witnesses. We had targets on the credibility of Agent Lotok. And I would like to say that as far as the defense lang po is concerned, ha, I think we were able to establish what we wanted to establish. No? As far as the cross-examination went, we are very happy with the way we performed in terms of cross-examination. Now, as to kung na-establish ba o hindi, then we leave it up to the impeachment court. Very observant naman po yung ating mga senator judges. In fact, yung mga tanong nila, very insightful rin. No? So, tingnan na lang natin kung anong naging appreciation nila doon.
4: Exciting! Good morning!
6: Si Attorney Pua, mga katropa. Ating pamaba sa defense panel, mga kaigsunan. Punto pala 5 na sa gabuntago. Hindi naman porque Vice President si Sara Duterte kapabol siya sa paghimo. So gusto niyang himuon, mga igsuan. Marikinos pangutan na maigala ni Senate President Win Gatchalian. Pagutana ng ito ni Attorney Jeremy Lutok, NBI Director, mga katropa, Regional Director sa NBI sa Barn, Orbag Samoro, Autonomous Region, Muslim Mindanao, mga kaigsunan. Atong pamation ang atong Senate President Win Gatchalian, mga katropa.
11: With your permission, Mr. Presiding Officer, just one last question. Nakita niyo ba kung merong capability si Vice President Sara?
12: Definitely, ito? Definitely po.
11: Yeah. Ano ang nakita niyong mga ebidensya kung meron siyang capability gawin yung kanyang sinabing pagbanta at yung kanyang gagawin?
12: Well, for one, she is the Vice President of the Republic of the Philippines. And number two,
11: hindi naman porket Vice President ka, may capability ka gumawa nun.
12: Yeah.
11: Diba?
12: Yes, Your Honor, not necessarily. Alam naman po natin yung background, naging presidente ang...
11: Hindi ka naman porket Senate President, may capability ka gumawa nun.
12: Yes, Your Honor.
11: Anong ebidensya na meron kayong nakita na kaya niyang gawin?
12: alam naman po natin yung background na yung tatay niya na dating presidente ay hinaharap ngayon yung kaso sa ICC dahil sa mga extrajudicial killings, etc. So, tiningnan namin yon na indeed, being in that situation, may capability ho, aside from the fact na Vice Presidente siya.
4: Exciting! Good morning!
6: Si Attorney Jeremy Lutok, mga katropa, sa pangutana ni Senate President Win Gatchalian, mga igala. Mo ko nun doon ay capability kay agamahan ko nun niin eh. Tuwas ICC, gitaral, gumikas mga extrajudicial killings, mga kaigsunan. Buti pa sabot ni Attorney Jeremy Lutok, mga igala. Ang sala ni mo, katropang rap-rap. Sala ni katropang chinita. 2 minutos. minutos na kalabay sa alas 5. Prosecution sa impeachment trial, mga Ikson, wa mahadlok. Wa sila mahadlok, magkakatropa, doon na din ang hadlok. Pero sila mahadlok, mga ka-Ikson. Ano pa ba tiyon, usa sa mga private prosecutor? Mga katropa sa prosecution, si Attorney Kapunan, mga Ikson.
13: Isalaga sa kung ano mang pwede niyang sabihin sa impeachment court.
14: I mean, you know me. I was supposed to handle Attorney How do you pronounce it?
15: Zulaika.
14: Attorney Lopez around. I'm supposed to handle Attorney Lopez and made a judgment. And upon the control and supervision of the public prosecutors, it really became unnecessary. And those of you who know me, and I see many familiar faces here, know that hindi ako ma-atras at all. In fact, I kill a mosquito with an atomic bomb. This was not necessary here.
13: So you can confirm, attorney, hindi kayo natakot, hindi natakot ang prosecution kay Zulaika Lopez?
14: As an answer, Your Honor.
13: No. So, girl, lastly, wala naman po naging mag-back.
4: Exciting! Morning!
6: Si Attorney Kapunan, mga kaigsunan. Desider magod aga prosecution, mga katropa, nga si Attorney Lopez. Zulaika Lopez, aga Chief of Staff ni Vice Presidente Sara Duterte. Dili na nila ipresentar nga testigo, mga kaigsunan. Dili na nila ipresentar isip hostile witness, mga katropa. Wow! Ano na, ingon sa attorney Kapunan, kumhadlok kayo. Wow! Ipaham ko na ko ba? Kamu, yung mga dagway ninyo. Sige, kapamilyar mo ko, kasi takita. Wow! Gubikan ni sa attorney Kapunan, mga kaigsunan. Tanaw lang kuro siyang Netflix. Samtang sa habig sa prosecution, salig sila, mga Ikson. Yama convicto si Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial. Ngayon giatubang karon, mga Igal. Ato pa ba tiyon usas tigpawa ba sa prosecution? Kongresista is Barbers, mga Igal.
16: Ngayong araw nito napakahalaga, no, para sa prosecution panel, because ito yung pagkakataon na kung saan makikita ng ating panig ng prosecution yung maaring depensa, no, na gagawin ng defense panel naman, no. In fact, makikita natin ito doon sa kanilang mga question na i-raise nila doon sa aming witness, no. So far, no, when the cross started up to now as we speak, no, wala pa ho kaming nakikitang opportunity na kung saan nagiba yung testimonya ni attorney Jimmy Lotok, no? Jimmy ba siya? Jeremy. Attorney Jeremy Lotok. Hindi po na-impeach yung kanyang mga sinabi dahil siya po ay nagpatunay dun sa mga previous statements made by J.M. Kalilong. No? Pinatunayan na authentic ang video. Pinatunayan na dumaan sa isang proseso sa protocol ng National Bureau of Investigation, itong ginawang investigation, at gumawa sila ng rekomendasyon na kung saan ay nag-rekomenda sila ng pag-file ng kaso, 3 counts of grave threats at saka isang inciting to sedition against the Vice President.
4: So, exciting!
6: Inyo nabati, may gala, si Congressman S. Barbers. Di pamaba sa prosecution panel, mga kaigsunan. Yan yung giingon, nga wa ma-impeach ang mga statement, mga igala, ni Attorney Jeremy Lutok, FBI Director sa Bar, mga igala, sa mga pag-utana sa depensa atol sa cross-examination ngadto kaniya, mga igala. prosecution panel, mga kaigsunan. Ato nagikaingon, dili na daw tunon nila ipresentar si Attorney Lopez, mga katropa. Isip hostile witness, mga igala. Para sa Attorney Kapunan, mga kaigsunan, kinsa may gitahasan sa pag-presentar ni Attorney Zulaika Lopez isip ilang hostile witness. Tanaw na lang kuno og Netflix. House Prosecution Panel, mga igsoon, atong pabation. Si Attorney Kapunan.
15: Wisdom of the public prosecutors as expressed through this representation that we find it totally unnecessary, redundant, and a surplusage to still present Attorney Zulaika Lopez and as well Captain Belinda Bello. Let me just state for the record the reasons why. Had we been able to present Attorney Zulaika Lopez, she would have proven three things, or we would want to have proven three things. First, that she was personally present inside that detention center when the Vice President uttered the video, Exhibit P-4-10, when she uttered the statements that she had contracted, that she had already contracted a killer, and you have heard this already before, and so on, to kill the President, the First Lady, and the Speaker of the House.
6: Si Attorney Kapunan, mga kaigsunan. 10 minutos na kalabay sa alas 5. Pamatiyo na to, mga igalang lantugi sa Golden Boy ug ni Bad Boy. Iara, mga igalas, Golden Boy ug si Bad Boy. Itong pamatiyo, mga igsunan.
17: Sana ay taga saan po kayo na lugar, na probinsya?
12: Tacloban, sir.
17: Tacloban.
12: Tacloban City, opo, sir.
17: Kayo po ngayon ay regional director ng NBI sa BARM.
12: Yes, sir.
17: Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? Kasi po ang...
12: Nasa BARM po ako, wala ako ngayon sa
17: Foreign Office. Promotion po ba yun? Pinapunta kayo sa BARM? Balita ako po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo sa NBI?
12: Yes, sir.
17: Opo. Ilang beses na po kayo na-promote?
12: Since na pumasok ko ako sa NBI?
17: Opo.
12: From investigation 1, 2, 3, nung... 2015, 2016. Well, nung wala ko na pumasok sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir.
17: Ilang beses po yan? Sa isang taon po, ha?
12: Sa isang taon? Kailan, anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo?
17: Bago po kayo napunta sa BARM.
12: Bago po ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa.
17: Mimaropa?
12: Region 4B, sir.
17: Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM?
12: Hindi po, sir. In the extensive service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa biguro.
17: Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam?
12: Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero...
17: Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao.
12: Yes, Your Honor.
17: Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam?
12: In terms of what you mean kaalaman, sir? Yung...
17: Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So, ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no?
12: Yes, sir. Kahit naman kung sino, pwede i-assign kahit sa ang regional office dito sa Pilipinas.
17: Ah, di ba po parang autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam.
12: Konti siguro, sir.
17: Ano po yung konti na yan?
12: Well, isa po ako. Exciting! Good morning!
6: Si Golden Boy o si Bad Boy, mga katropa. Si Dato Ruben Padilla at si Attorney Jeremy Lutok, mga higala. 13 minutos na kalabay sa lasing. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon naman ah!

0: おはようございます。サラマッパーニージ
1: ェリー、ジェリー、オ
2: シリオ、オシリオ、グッドモーニング。
0: Selamat pagi Super Katropagods Jer, kining probe team, grabe ka iskripto. Naninguha aron magkapakaon sa pamilya, dakpon, badlungon, ilang unta, dili kon piskahon ang baligya. Naay nangatulog sa sidewalk sa Puente Osminia, na nagbabag pa ang mga tiil, wala nila panghipusa. Ikang buitag sip mga higala. Na boy, onay problema karon, ha? May la mo kanta, may pay mo kanta sila, boy. Hey, good morning. Ato sa to mga suking tigpaminawan, mga katropa, gato ni Eduardo Asombran. Hey, good morning po, gato ni Kobe Bacalso, ni Bentino Nadel. Lantaw na to mga katropa sa to YouTube channel. Good morning! Natay merkado katropa garap-rap. To gi-check arong to taon. Yan na. Dinatabag taon-taon. Kaya pikitas uras mga igala. Tumlindi ang mga kaigsunan. Mga to ang market man. Comprador ng bayan. Katropang Eric Mahanono Tamaro.
1: Live report.
3: Good morning, katropang Jerry. Good morning sa mga katropang sukiri kasi si Bram Cebu 83 nagtambay-tambay di or di na karon katropang channel sa sus mga satellite market diri sa syudad sa Subo din nataron diri sa may Atabada Mambaling Public Market katropang Jerry mga kingsunan pagsamok na rin magpangunta na ta a presyosa nagunang palito sa kapanggiya sa mga kingsunan katropang Jerry kay karon Wednesday payday kumbaga katropaga Jerry mga kaiglan daghang malipay na pudlon no sa atong mga kaigsoon sa mga kuan kita no ang estado katropaga Jerry malipay ra gyud tawag kadlaw sa kabuan 15 tarinta katropaga Jerry mga kaiglan ko na so morning ari tari magpangutan na tag paan ba kini bag presyo katropaga Jerry sir ay sa ay ma kuan ka ma'am ni buwan ay mahali. Eh, ma'am, mo tala ko ba? Limahal buwan? Maura? Limahal. Limahal. Pila man ko, ha? Kani, asam ni? Kaling danggit, ni? Danggit? Tinta?
4: Tinta?
3: Ya, ano na, pusit? Si tinta? Ito man siya. Kaling kiyampi, pila na?
4: Rainta.
3: Rainta, ang usaka putos, ito man siya. Budburon? Si tinta. Ang kaning... tuloy. O saan ka ni? Saan eh? O man yung pinaka ano? Ano, na-appreciate nun. Katupag Jerry, mga kikain po. Oo. Aray ko dili sa... Ano? Napo dili ikon katupag Jerry. Kana bang... mga... kwan bito ka ng gagmay kay katupag Jerry, mga kilin. Mga... O saan nga ano eh?
4: By chinko.
3: Kanang bulin na o... Unsap, kaning pino. Unsap, kini tawag ani?
0: Sabi ni, uyap?
3: Dili sa kapan sir, kanang gagmay sa kikang isda.
0: Oh, okay.
3: Oh, gagmay pa kaya niya. Dili, na yung mga pinikas, katumang sir. Si Tinta o Cinta, katumang sir, kanang mga buwan pinikas. Mamnay, kanang lami po di pare si Bitaw Sputan, katumang sir. Magkailan, ni mahal-mahal ron ang, kung ano yun, buwan, katumang sir, sa matod pa ni nanay. Sayangan mo na yun? Sayangan mo? Ha?
4: Hili.
3: Oh, salamat na hili ha. So, ako ni katupag ni Jerry, no? Kalabagan, malmal ang kinipong buwad ron. O niya, ang isda, ato pa rin i-check katupag ni Jerry, ni mahal ba ni isda? Pag kay, mga magini, ako ni katupag ni Jerry, mga kaiglan po, basta bati ang panahon, ako ni, kana bang ang kining isda mo, mahal gini, katupag ni Jerry, mga kaiglan, pangunta natin na po yung mga variety sa isda po, katupag ni Jerry, mga kaiglan po, nung rin sagaran ko ni isda subasok katupag ni Jerry mga kayo. Ma'am, samok-samok ko kanali mama sa SFM ba? Nausan ni mga klase sa isda yung tagpila? Isda sa bato, mulmul. Aka ni, ano sa'yo sa pagkani? Lapo-lapo.
0: Lapo-lapo na.
3: Tagpila may. 160 ang kilo. Kani, ano sa'yo mga isda din mo?
4: Lamo-lamo.
3: Lapo-lapo. Pila?
4: 260 ang kilo.
3: 260 ang kilo. Sana dia, okay yun sa mga.
4: Uga po nga dagko.
3: Ila?
4: 240.
3: 240 ang kilo, kani?
4: 200. Katambak gagmay.
3: Katambak gagmay. 200. Katambak gagmay. Kaya yun sa mga.
4: Danggit.
3: Pila? 200 ang kilo. Ni Malo na isda, Baura. Mahal-mahal ang isda. Siguro, pati ang panahon, katambak sir, Baura nun, manang, di kinana po kadagan ang supply, katambak gagmay. Kani ma'am, buwan ni Pasin, ikan? Pasin ni ikan, katambak gagmay, mga kailangan po. Da? Ang buli na ron, pila? 180 katupang Jerry. Salamat yung mama. So katupang Jerry, mo sa siguro na ito kwanon, no? Inibag paghatag ko ka presyos, maganda ko nagpaliton buwan o kinipong kwan katupang Jerry, isda, no? There is my tapada mambaling public market niya ni Hayag na, no? Nakailog na yun ag kinipong kahayag katupang Jerry, gikan sa sakang iti. Tapos so, mga katupang, kapanong pa nga mangumpra ning Wednesday payday, ha? So maraming yun, makakikilan na pangapi mo o gasan to plus kung may sky ka niyong good for memory, good for cognitive function, malimot sa inyong kumprahod mga kaigsuna. Alam, sa inyong Pilipino, paros Pilipinas, inyong katrapas merkado, katrapang Eric Camaro, XFM News.
2: XFM Report.
1: Exciting!
2: Good morning!
0: Salamat katrapang Eric Panuno Tamaro sa mga report. Nagato sa tugtak na 20 minutos ang nagkalamay sa lasingko. Ay, good morning, gato ni Sir Mariano Vasquez, imang gato ni Ma'am Lubi Suera. Watching from English, Virama, katropang Jerry, shout out sa akong bata Ron, si Rain Bisuena, and amina sa Exciting Pilipinas. May good morning po, gato ni Sir Michael Mike Sigi, Canada. May good to the idea sa may California sa Amerika, ni Rudy Salas. Shout out ko sa taga CDO, sa Nabong Family, o sa Matabaw, Tubigong Buhon. Igot Family o Manti Family, gika diri sa Tisa, Rudy Salas. Good morning po, gato ni Boy Nadella. Sa Megami Cordoba o ni Noy Binoy. Kariton raunta mo'y kuhaon, dili iapil ang tinda. Tambalos-los po din taga-probe. Katon pang Noy Binoy, mga igala. May good morning, gato ni Sir Arturo Reyes. Yun man ni Julius sa Yamuta Baugbog. Nagtaon na to sa Ridgestone, Cebu City. Kaya nag-andam o pamahaw sa iyang mga estudyante. Good morning po, gato ni Ma'am Elena Natulia na Sunrise Pardo. Report gato ni Alfredo Pusa. Sakto jo dili na ipatawag ang dalawang witnesses, baka sablay na naman. Watching from Barangay Inayawan. Alfredo Pusa, mga kaigsoonan. Morning katropang Jerry, pa shout out sa mga Apo Kicks ug sa Bye Bye City Tennis Club, labi na ni Attorney Abit o ni Jed Lee Bandalan, si Mayor Boying Kari. Ating paminaos XFM, gika ni Jeffrey Gallo. Ay, good morning, standby mga katropa sa itong pagbanayon, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Wala ni pipila kay importante ng mga mensahe. Standby!
2: XFM. Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Si Richard Dillon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Doon na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susiwaya na ako sa kaning kalami. Kapag inom na ako, nawala akong katulogod o nahimsog akong lawas. Terminti, active akong malawasan. Limsog kayo kung sa inom po, kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
7: Ako si Dracula.
8: Ano yung si Dracula ka?
7: Uwa ba ka manlo? Kasupsupo na ko imong dugo?
8: Sige, suway yung supsup kay... Supsupo sa ko ng imo ha?
7: Aya!

0: Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o glikol sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver. Pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Abli na.
5: Abli na.
3: Yes.
5: Abli na.
3: Yes to Health Clinic, dinhi sa Cebu.
6: Yes to Health Clinic.
7: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
8: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
9: Ug matag Domingo.
10: Libre na magpakonsulta sa doktor.
11: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
12: Ug mapalit nimo dinhi
13: ang mga produkto sa Yes to Health.
14: Yes to Health Clinic.
15: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
16: Hilid sa Barangay Hall.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
18: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is near. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
19: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
20: XFM.
21: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.28 na itong oras na ito na ganito sa Premium Death Rico Femex, mga katrupa. Premium Death Rico Femex ang kaping atambal, kaping lamian, kaping mga katrupa ng antioxidant. Kaping magka-reduce mong inflammation o magka-pa-increase mong mental clarity. Premium Death Rico Femex, mga katrupa, magka-regulate pag-yun kinisi mong blood sugar o magka-paligon sa gabok ni mong bukog. Kaping 3-in-1. Kaya sa Premium Death Rico Femex, mga katrupa, nagasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-premium Death 3 ka pa.
0: Jerry, Jerry,
4: Auxilio. Exciting!
22: Good morning!
21: Pintinoy, minutos na kalabay sa alas 5. And good morning, the answer comido is Corilla Buhol. Sa mga kanangkaan, Corilla Buhol. Good morning ni Rafael Damuli. Shoutout sa akong asawa na naglungag na si May Duhapa. Diyan sa Mactan. Kay Rafael Damuli, may good morning po nito ni Francisco Ico Talising. Paglugo Toledo City o ni Baby Fred Batistel Pusa. Yes, Barangay Inayawan, mga katropa.
0: Exciting Pilipinas Balita.
21: Exciting Pilipinas Balita. 30 minutos ang nagkarabay sa lasing. Mga balita na hipo sa itong mga kauban, gikan sa itong mga silingan nga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, ug sa itong Tungkaran, dakbayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa itong provincial capital, ug City Hall. Ingo Union man sa itong mga buhatan, regional nga buhatan sa itong gobyerno. Mga palita, gikan sa kalungsuran, ingon man mga component cities sa lalawigan sa Sugbo, Silingan, nato ng mga lalawigan. Mga palita, gikan sa itong mga tambalanan o kapulisan. Tanan inyong masaran, inyong madunggan, inyong makitan din hilamang sa
5: Exciting Pilipinas Balita.
21: Aho dato mga katropa, pagpamati ang detalye sa balita na bantay kontra iskam. Mandawi naghimo og ordinansa patok sa pre-registered SIM card mga katropa.
5: City Hall Report.
21: Italia sa report zero na to gini piragi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
5: Live report.
9: Yes, sa gipasal sa Mandawi City Council sa first reading ang proposed ordinance nga nagdili sa pagbaligya, pag-abot-abot, pagpalit o pagbalin o pagpanag-iya o pre-registered SIM card. Ang Mandawi City Anti-Pre-Registered SIM Card Ordinance of 2026 gitukod aron paliguno ng implementasyon sa Republic Act 11934 o SIM Registration Act pinaagi sa pagbahamtang og silot sa mga namaligya o mapalit o mga pre-registered SIM. Gisugit ni City Councilor Jennifer Del Mar ang maong lakang uman sa mga report kapadayon gihapon ng pagbaligya sa mga SIM bisan pa sa mandatory registration. Na ubos sa mga ordinansa, bawal sa dealers, retailers, sa distributors, online sellers o individual ang pagbaligya o pagpalit o pre-registered SIM, laki magpagamit o picking identity o pagbalin sa ownership na dili musunod sa balaod. Kung maprubahan, mahimong makamulta o 5,000 pesos sa mga mulapas. Ang mga establishmento mahimong suspensyon o bawiyon ng business permit. Kung ang mga individual, mahimong pasakan o kaso o mapreso o 30 kaadlawang tudunong kabuan. Giyatagan o sabugahom ang business permit at licensing office na mag-inspeksyon o magmonitor o bansa koordinasyon sa kapulisan, NTC o JICT. Mga katropa, alang sa pagbahimsog sa palawas, ilumog sa phone na Plus Gold. Alang sa nakahiusan Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
5: XFM Report.
12: Exciting!
14: Good morning!
21: Salamat katropa, Almi Mata, sa mga report. Nagato sa tugtag na 32 minutos o 50 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5. Tulong ka extension campuses sa Cebu Normal University. Lihan na karong Domingo o Agosto mga katropa pero sa dili pa kinimong balita. Ari sa tamang igalas mga balita gikan sa tugtag kapulisan.
5: XFM Police Report.
21: Inuha ka mga babae na pusasan. Doon kayo nagtiner o siyabo mga kaigsunan. Pagkaya po ni sila mutaga. Italia sa report zero na ito ginipinagi sa pagpamati ni Katrupang Eric Mahanono Tamaro.
5: Live report.
16: Katrupang Adjeri, mga kailan na pasla ko no? Sa Zelda sa police station 10. Ano bang police station kailin ko ka babae? Nga hingkod ang perigo ng masamning nadakpan sa itong station drug enforcement media unit is the EU personnel sa kagabi kaya kinimong mga babay na gatinel o ginadrogas maganapan si Connie alias Ann o alias May no? Di na pulusin ko ng perigo no? O taga Barangay Labangon siyudad sa Subugi dakop ni sila kumano sa Bakway o tag sa Kaputos sa Giton usab nga Shabu diin ang huwag seri mga kahigala na gitanggong na karoon sa Zelda sa nasunong istasyon sa kulisan sa mga tubang ni o gasong kalapasan Section 11 Article 2 RA 9165 o paghupot o ginadilinga derogas. So para katapain sila po nagkasikasikan sa Station 10 na bangong police station o sa Cebu CCP's office CCPO mga katropa para perming anti-clexic condition mga kailan dapat kapi pala healthy choice na kapi na tambal Santo Blas Comex ng Masiya Swap Incorporated. Alam sa Ligusong Pilipino para sa Pilipinas ng katropa Eric Amaro XFM News.
5: XFM Report.
12: Exciting.
14: Good morning.
21: Salamat katropang Eric Panono Tamaro sa mga report. Nagatong sa tugtag na 34 minutos o 53 segundos na mga katropang nagkalaway sa lasingko. Tulong ka extension campuses sa Cebu City or Cebu Normal University. Aplihan na karong Agosto. Detalye sa report zero na ito ginipinagi sa pagpamati ni katropang Crystal Joy Felerca.
5: Live report.
21: Crystal.
22: Mas daghan na unya nga mga estudyante sa probinsya sa Sugbo nga nagtinguhang makakolehiyo ang makabaton o gigayon nga makapadayon silang pag-eskwela duol sa ilang panimay. tungod kay karong Agosto, opisyal nang ablihan sa Cebu Normal University ang mga extension classes sa lungsod sa Argao, Alegria ug Katmon human hatagan sa Commission on Higher Education o CHED ug otoridad ang universidad sa pagtanyag og undergraduate program sa maong tulo ka mga lungsod. Ang mga pagtugot maglangkob sa academic year 2026 ngadto sa 2027 hangtod sa academic year 2029 ngadto sa 2030 nga nagpalapad sa access sa teacher education ug mutubag sa mga panginahanglan sa mga estudyante nga sa una mapugos pa sa pagbiyahe ug pagbalhin og puy-anan sama na lang dinhi sa syudad sa Sugbo aron lang makapadayon sa ilang kolehiyo. Ang CNU Argao magtanyag og duha ka program nga mao ang Bachelor of Special Needs Education ug Bachelor of Early Childhood Education, samtang ang CNU Katmon ug ang CNU Alegria magtanyag lang og Bachelor of Special Needs Education. Matud pa sa CNU nga ang pagpalapad sa ilang serbisyo nagsugod sa inisyatiba sa miaging administrasyon sa Universidad niadtong tuig 2024 nga nagtumong sa pagdala sa dekalidad nga taas nga edukasyon ngadto sa mas daghang komunidad sa tibuok probinsya sa Sugbo ug sa paghatag og mas sayon nga access sa kolehiyo alang sa mga estudyante ilabi na sa kursong education. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haumalang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
20: XFM Report.
1: Exciting!
2: Good morning!
21: Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa mga report. Nagatong sa tugtag na 37 minutos o 22 segundos na mga katropang nagkalabay sa Lasingo.
20: XFM Police Report.
21: Ay construction worker may galagidako. Nakpan atul sige pagayon ng bypass operation sa kapulisan sa lungsod sa San Fernando. Italia sa report sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni katropang June Cator.
20: Live report.
21: Yes, John.
14: Yes, katropang Jerry, no, nilakban sa sakabay bus depression. Gini ko sa ka 29 anyos nga lalaki, construction worker. O manigay pasingin na ni ka nagpayuhot ni. Nagpayuhot ni. Nagpayuhot ni pagpayuhot ng ilegal kadrugas sa alas 2:00 ni sapon. Dito sa may barangay Tinubdan, lungsod sa San Fernando. Ipaykayan ng operasyon sa San Fernando Municipal Police Station. Drug Enforcement Unit Muslim sa pagduma ni Police Lieutenant Mike Anthony Paglinawan. Ilaning si Cres Bariuga o sa Rica Street Level Individual. Naani sa watch list sa kapulisan siya usab o sa construction worker residente sa barangay Tinubdan sa San Fernando. Ang operasyon humani gidakop sa wapang ginakop yung nagkapalit ang pusher buyer ginuus sa kapulis uga sa kasosyay ganto sa kininiyang ginakpan nagpakaroon nun yung pusher buyer palit ni balik 500 pesos human ginakop ni recover gikan kaniya gining lima ka mga pinakete sa gituwag sa buk ano ni gibanaban ang timbang na punto 53 gramos na doon may standard drug price value nga kapin sa 3 mil pesos. Ang kanyang suspect karon na magadubang ni kaso paglapas sa Section 511 Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 samtang gitanggong ni karon sa custodial facility sa kapulisan. Mga katropa, yung kalimot magtumarong santon, vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa, June 14, XFM News.
20: XFM Report.
21: Morning. Salamat ka Roma June 14 Bulgar Report. Nagato sa tugtag na 39 minutos o 30 segundos nang nagkalabay sa alas 5.
20: XFM Weather Update. Weather Update.
21: Standby sa pagbarabana sa kahintang sa panahon. Sa dagas kahintang sa panahon wag ang katropa. Pabuton, huwag doon na ba tayo pag-asa? Mga orasa karon sa kabuntagon, mga kaigson. Kaya maying good morning day ha, sa mga taga Sitio Antuang. Sitio Liberty. Mayog buntag ninyo diha. May paglantaw ninyo tuwag tulumanon. Paminaw dahil nila ni Nang Juning o ni Noy Karyas. din sa may kuan kinidi ang sitio Antuang mayog buntag din yun diha may pag paminaw o may pag lantaw ni nga to ag tulabanon ag exciting Pilipinas. Pagbarabara sa kaimtang sa panahon, makauban na ito ang weather forecaster sa pag-asa magtan. Katropa mo. Weather forecaster Manny Janagbay. Sir Manny, good morning.
1: Yes sir, good morning sir. Doon na sa kaimtang sa panahon. Mawakan na itong latest weather update para karawan ng Mercury June 15, 2026. Sa pagkakaroon natin, doon ka Lopez area nga gibandayan nga naagaw sa par. Pero sa pagkakaroon, no chance ni siya nga may mga usaka bagyo. Sila yung mahin ang southwest monsoon, kuning habagat, ang mo'y nakapekto sa may western section karon sa northern region. O para sa itong forecast, weather condition para karong adlaw, para din sa mga sibulakit na Visayas, ang makasnakita karon o generally for weather condition, maayo itong tempo sa panahon. Maglabi ang init karong adlaw, pero nagpintay chance sa mga isolated ng mga ulan ng mga thunderstorms. Sabi na sa uto o hapon, gumikan ka po na ng mga localized na mga thunderstorm. Samtang hinay, ito sa kasarangan ng hangin, nagagikan sa Bagatang Silangan, ito na sa Bagatan, ang Mupuslabi, hindi sa Tibuok Visayas, din ang balod sa tuwang karagatan hinay, ito sa kasarangan ang mga pagbalod. Sa eklan ng liwong dagat, kanong dawa, itong hunas sa dagat, yan ay aswatro uno sa katawan, o butaob kini, unya pangalas 11 uno sa uto. Temperatura, karangalawa, 25 ngayon na sa maximum ng 32 degrees Celsius. Sunrise na ito, ganyang alas 5:30 sa buntag. Sunset, ganyang alas 5:10 sa hapon. At ang oras, alas 5:42 na sa kabuntago. Wala ka na itong latest with the update. Tingin si Manny Janagbay, maayang buta.
20: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
21: Magigala, mayong buntag. Arita sa mga balita, mga kaigsunan. No? Diri sa ato, datoy nagyaw-yaw katropang rap-rap sa kababaeng ambulant

0: Tak kuski kena audio kat rumah gerap-gerap.
1: Labi mo?
0: Labi mo? Oh.
1: Loyal na kayo mo sa inyong trabaho. Sobrang ano ko ka-loyal. I-hold na ninyo ako. Mabulok na akong tinda. Kamo ako sa sainan.
0: Oh. Ha?
1: I-hold na ninyo. I-mahadlock na ko inyo na i-hold.
0: Tama na. Tingin siya mahadlock.
1: Okay. Ay, mahadlock man ko. Kaninyo mga nang. O true na ba yan?
0: Dagway mo
1: ba yung babay?
0: Dagway ti anak.
1: Kung di tama ikbos, loyal kayo mo sa inyong patas, sa inyong mga ro, sa inyong mga trabaho. I-hold na ninyo. I-hold na ninyo.
0: So, Moni, no? Aga, nahita mo mga katrupa, nga maingon nato mga kaigsunan nga murapod og ang ato ang kasing-kasing hiwaon mga igsua. No? Kay kini ba yung mga ambulant vendor mga igala na nagtinaro ba yan ng pamaligya? Ta? Nanginabuhi ni sila, tinaro ni ilang paginabuhi. Kay, di ba lagi makasulod ang trabaho, so mas mayon po ng negosyo katropang rap-rap kaysa trabaho. Ang problema lang lagi kay ani man po din sila mamaligya sa dapless kadalanan. Nga makabalda po sa mga muagi o sa mga sakyanan. Pana niya, ang ilang mga baligya na didani sila sa taga-proof team. Mani ilang kontra, taga-proof team, mga kaigso na nebro, kung dagwit yan na. Mani, dakong problema na to, mga kaigso na. O kung saan ni sila pagpahilo na. Kaya kayo mong huna-hunaon, di ay nagtinarong og trabaho, nagkinarong og negosyo ginagmay, kay mare maabot sila puhunan, mga kaigso na. Labing siguro kaya inutang pag-ilahang gagi, palit din ng ilang baligya. Pero, di agi kung piskars nag-approve ti mga katrupa. No? Usaho na lang kuno nini. Now, ang rason nga nung kung piskaho ni mga baligya, kaya dili lagi pwede mabaligya ka diha mismo sa dalan. Kay kanang dalan mga kaigsunan agianan man ha, makabaldasan ka sa mga taong muagi gani ang uban kanato nagasinati punta ni ana ari na malagani tabudaga muagi sa dalan di na ta diya makaagis pedestrian kay naa diya mga namaligya mga katrupa samot na yung ari ka sa dalan ato na yung kamuagi dito sa agianan po sa kyanan. Mana nga, badlungon sila sa taga-prove. Kini sa taga-prove, mga katropa, di ba pwede na ito sila babasol kay mo man ilang trabaho. Otherwise, kung nili sila agimos ilang trabaho, mga kaigsunan, sila sa isawayon na ng mga tao na muagi, ganit na kagi, kay dahil na maligya, nagpuwasan-trapsan mga katropa sa tundalan. Mana nga, usaw na ito ni sila pagpahilo na luoy baya, mga igala. Kay labing siguro ang iyang gipalit nining iyang gibaligya inutang pa mga katrupa o baka iya ning inutang o niya ang halin mo iyang ibayad niya unsa man pagbayad aron sa giutang gikonfiskar mas nagaprove mga kaigsunan.
2: Jerry, oh, Jerry Osilio.
0: Ngato na sa pagutanan ni tuang palisiya sa tuang Cebu City government ba? Kamu ka na inyong palisya, klaro lang yung kayong pabor nga tos mga dato. Ha? Ang mga pobre, inyong gigilisun-lisun. Ang mga dato, gitagaan ninyong convenient. Samta mga pobre nang inabuhi yung tinarong, inyong hanggilutos, ilang mga baligya inyong konfiskahon. Puta na nato niya sa itong city government. Kining dalan, di maga ninyo di pabaligyaan, gumikan kay agianan is mga tao o agianan

0: mga sakyanan. Dili ninyo pabaligyaan og dunay mga ambulant vendors inyong pangkumpiskahon na baligya? Kay ang dalan dili pwede ninyo pabaligyaan. Kay lagi makabalda sa Dalois, Tagaupa sa ato ang transportasyon sa mga sakyanan o sa mga tao muagi. Akong pangutana na diya, nga naman ang ato mga daan inyo managihimong parkingan?
1: Jerry, Jerry, CEO.
0: Dili mo gusto diya, gatambayan na. Dili mo gusto diya, gabutangan na diya, o tindahan na diya. Kay magkababag? Anya? Nga rin yung mag-iimo na parkingan ng mga sakyanan diya. Oo. Oh. Ora ka po, mapabor-pabor ang yun mo nito sa mga dato. Kini mga pobre nang inabuhin ni Tinarong, wa ni sila mang labni. Wa ni sila manulis. Wa ni sila mangawat, labi na skwartas gobyerno. Nang inabuhin ito ni Tinarong, kay moray mag abot po sa ilang panginabuhi, mga kaigsunan, at least Tinarong ang ila dihang kuhaan o salapi para mabuhi ni madawdaugong katilingban. O niya, kung piskao na to, kanagubikan kay na maligyas dalan. O kita diha, mga kaigsunan, kay lisod po kayo, nga itong agianan, adi na tayo kaagi kay dunay mga maligya ay o ang mga namaligya na mo ay nagpahimulos o baka ha, nagpundo diha. Pero, ang ato sa pangutana mga kaigsunan nga to Cebu City Government o dili manggani na to patindahan na mga dalan kay aron sa ingon ang mga mangagi makaagi. Ano gihimo man ninyong parkingan kanang ato mga dagkong daan?
1: Jerry, Jerry, oh, CEO.
0: Ha? Kadi maganda po hindi baligyaan. Oh. Ang mga namaligya niya, nanginabuhig Tinarong, kumpiskahon ninyong baligya nila. Kaya dili po hindi baligyaan ang dalan. Pero ninyong gihimo parkingan. Asa mang hustisya niya na, kamo ba? Pabor-pabor yun mong atos mga dato. Kaya inyong palisya for convenience mga adunahan. Pero pang-apiki nga to sa mga apiki pong kinabuhi ni nga itong katilingban mga kaigsunan.
1: Jerry, oh, Jerry, CEO. Oh, CEO.
0: Usman na ninyo eh. At lagi, musunod ka ron tayo ng kasikas. Kau ba ni Atty. Raymond Lique Gialon? Partner na ko diri sa Master Control si Katrupang Rafael Raprap Bari. Nakao ba sa dato ni Buntaga, silas Katrupang Almi Mata, Katrupang Crystal Joy Filarca, Katrupang June Cator, o si Katrupang Eric Panuno Tamaro. Weather forecaster sa Pag-asa Magtan, Manny John Agmay. Atong News Director si Katrupang Philip Sirujano, atong Station Manager si Katrupang Libin Chavez Baiki. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katrupa-katrupa mo, Jerry Kemsar Auxelio Jr. Manabilit sa Bayingon. Balik kong bapuhon sa samagtag ng istasyon, alas 4:30 gano'n alas 6 sa buntag sa Exciting Pilipinas. Ngayong buntag, kaninyong tanan, katrupa mo, Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
3: Ako si Don sa Kamaestra.
4: Magka-ulcer ko.
3: Research ko ang sa'y maayo ug magawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kotokoto.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga koto-koto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa koto-koto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85%. Tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog na pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, o gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
5: Visionex Plus User, ating paminawon.
6: Ako si Martin, isa ka ulit. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matutuhan ako. Pasulod sa 5 tuig na kong pangwindi, medyo na ako problema sa kong mga. Tabihin ako kaklaro o mga gagmang litra. Gamitan lang ako og antihos. Para maklaro, sugad na ilhan ako ang Visionex Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kung niarang-arang na gid ang kong mata. Ina pariya sa unang, bisan karon din ako ginahanglan mag-antihos. Kung maklaro naman ako ang litra, maong na salamat yun sa Visionex Plus.
5: Visionex Plus. Ang Visionex Plus, ito'y ipaghimo alang sa mata. Adunay epektibong growth and antioxidant. Sama sa liking, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makapagun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionex Plus Soft Gel. Ang Visionex Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionex Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
5: Xanthan Plus Coffee Mix User.
7: Ito, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, sana ko'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Kung kusa ang kape nga mga inundan hini, nakadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mix sa jud ko, niyagwi lang acid reflux iyang natambalan, mati akong arthritis, Santon Karo, wala na kong kakiang-kiang, Archie D.I.N., taga-Panabo, office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa, Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa! Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Extebay, 33 anyos, taga-Marco din. Kina akong puton lang, may mamagay ko itong sale, wala ko nagigihabos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganit kong kamarag tambal. Magtoning, damit ko sa Santong Plus Gold. Maayo din akong pamati na karoon. Wala na itong sakit sa akong puton sale. Salamat kaayuhan niya. Makakao na po kong tarong karoon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santong Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santong Plus Gold o Santong Vitamin C.
3: Santong Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nga problema dito kung ang saan ko pagniwang. Dahil yun, nadunggan na

0: nga nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud pud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko mao ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: But, may mga anam ka mamisita din ako.
4: Day, si Kuya Mugunin mo, murag dili ganahan ako.
3: Dili, uy, ganahan
5: ako. Mga katropa, exciting dito.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5:05.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Kaugag ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
1: Sa Los Popole, Est Suprimalex, ang kayuhan sa katawhan, mo'y balaod, galabing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao mga katropa, kumusta maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
2: Kasikas kauban si Attorney Ray Gialon.
1: Ning adlaw karon nga Miyerkules, pizza 15 buwan sa Hulyo tuig 2025. Kumusta mo diha inyong panikay, sikay karong mga orasa? Mga drivers taxi, jeepney pasayroan, mga bus shuttle service. Des pantalan lanog-lanog ta mga katropa. Salamat kay kaninyong tanan South Bus Terminal. Sa mga sidewalk vendors nang abri karon sa ilang mga ginagmay nga tindahan sa Asiras mga katropa, apil pagpangabri ang ilang transistor radio. Nga gibit-bit na kanadlaw nga tanan mga katropa, pawas kala ay huwat o mga mamalitay diha sa ilang mga tinda, mga katropa. Mga ginikanan karon nga, paingon ngadto eskwelahan sa ilang mga anak. Amping in town sa pagbiyahe. Ining mga orasa, labi na paingon tanga ngadto rush hour. Puro nagdali ang tanang mga drivers. Di gusto malate ang ilang mga anak, mga katropa. Sa ilang gisakay karon aron i-drop na eskwelahan, paingon sila. Ngadto silang tagsa-tagsa ka mga trabahoan. Mga taxi, alam mo, ilugay na. Daghan kayong mga pasahero lagi. At kung panghinaot nga, makabot kita sa abang, ining adlaw, kanon na wapay paniod to. Na itong pag-ampos, mga drivers kanunay, mga katropa, kaya aron in town, makalingkawa sila. Sa kaapiki sa panahon, may nang dakog-dakog agi, dakog-dakog kita, mga katropa. Buntag palag, lutaw na ang abang. Aron igahapon mga katropa, mao na ipalit og bugas. Sud Andes by allowance mga batang nag-eskwela. Ala kung battle lang tayo riga panahon na karon. Mga brisa lang mga karinderya diha. Mga pungko-pungko kananan. Cafeteria hala, sige. Padayon mao man ang tigpangabri karong mga orasa mga katropa. Tang ang mga estudyante na minaw karon, amping mo eskwelahan ha. Ang pahimangno na to pag mabinantayon. Tanawan niya kinsa inyong kadudahan ng mga classmate, baka mga schoolmate. Ay, doon ay ginadaang bag, doon ay gitakin-takin niya sa kining bulsa. Sumbong na yun as principal. Pinakadool maestro-maestra na ninyo ngadto sa security guard. Doon sa iyo pa, masita mga katropa. Ayun ang di ta magkumpiyansa ining mga panahon na karon. Sa itawag pa sa in-English mga katropa, err on the side of caution. Piat mangani sa itong pagduda, importante mga katropa nga natagag pagtagan. Kaya kung di ta magpakabana, basin uway na ang tanan ni tao. Simbako pala yun. Kumbate niya, monitors mga bata, mga ginikanan. Mga bata nga naa sa eskwelahan, hala. Kumbatiha diha mga katropa. Ang safety secured ang inyong mga anak. At itong gimonitor sa mga kalihukan, there's Voctec. tulunghaan mga katropa, Dres, may mambaling ang atong pinalanggang school head ya, si Sir Ords. Ords, nindot kayo hanga imong programa diha sa mga grade 11 o grade 12. Kaya nakigkumbuya kini mga katropa sa atong law firm. O niya, ang atong mga abogado mo bisita dito aron sa pagkandak o lecture. Labot na sa cyberbullying. O guban pang mga balaod, may labot ang kaistudyantihan mga katropa. Ato sa mning paagi, pasalamat, pay it forward sa atong mga estudyante nga labing nanginahanglan ining maong kahibalo mga katropas balaod. O papasalamaton kay mga ginikanan. Kay aron kining uban na responsable na sa pag-post diha sa ilang Facebook paggamit sa social media. Niya mga katropa, di na magpataka og kining post diha, di na magpataka komento, di na magpataka og share, like o padayag diha sa ilang mga sentimento mga katropa nga nakalapas na sa katungod sa uban. May ilaning mahibawan, labi na ang penalty, ang silot nga gibit-bit nini nga pagkapriso mga katropa. Uban ito niya sila Attorney Lauro Lanutan, Attorney Chinchin Caminero, uga Julie mga katropa, uga uban na to nga mga kauban usap diha sa ato nga law firm. Mauni ang inisyatibo karon nga ni Sir Ord sa Sandalo sa Voctec mga katropa. Sila kamo diha nga naminaw nga mga teachers. Kung buot ninyo nga matabangan ang inyong mga estudyante, kung gusto mong makaibaw, labot ninyo. Kung taka lang din sa ato nga sibyanan mga katropa, in coordination sa ato nga buhatan usab. Aron mapadangatan na libre, way bayad ha. Nagatong pagkandak og mga seminars, trainings, og ingon man mga katropa ag mga forum ha, may labot inig balaod ang kining importante kayo sa mga bata. Kay ang kini manggong mga problema mga katropa sa eskwelahan, magsugod ining buli-buli kining pag panaot, pagdaog-daog niya ang kadtong gibuli mga katropa ha, di makapagawa sa iyang kalagot mauna pahimungtan ang uban nga mga estudyante mga katropa, di lang kadtong buli pagan sibilyan. Nawa man ning mga nanghitabo nga mga shooting incidents sud sa mga eskwelahan mga katropa kadtong sa Columbine University sa Colorado, kung diin mo to'y na-inspiran ining mga namusil dito sa San Jose, Tacloban mga katropa. Kadtong tulo pa tayo niya kapis binding angol ng mga estudyante may paarak dito mga katropa sa ilang mga armas de fuego. Ang hikantos duha ka mga shooter susab. Itong 1999 dito sa Colorado, sa Columbine University, ika-18 sila kay human nilang pagpamatay dito sa mga kauban ng estudyante na ngaon dito sa cafeteria, naghikog bansan ang duha. Daghan pa kayo nangaangol at itong kadtong higayuna mga katropa. Ang rason, bullying. Kung kay usong cyberbullying. Kaya kanang cyber gani mga katropa itong isgutan, may labot na sa computer. Pasabot, diha gibuli. Messenger baka, sa Facebook baka, sa Instagram o sa TikTok baka karon. So na mo na batayanan kayo. Muna nga dihang napita mga katropa itong natanawan. Basin di ay. Bisa gamay lang, makatabang ang ato nga paningkamot mga katropa. Niini, huwag atong tuyukon ang mga eskwelahan. Nga nagkinahanglan niini nga pahimangno mga katropa. O pagpasabot sa balaod. Pero katong mga bully, cyberbully. May mga bully mga katropa nga atubangon yung ka. Kay mga dagko kayo, naiuban gagmay tuon pero ato magdaog-daog dito sa Facebook, dito sa Instagram, dito sa TikTok mga katropa. O niya, wasal kabaw, ang ilang gidaog-daog nga mga classmates nila, nga mga schoolmates nila, ang itimanan lang din sila. O niya, wa na makagwanta mga katropa, ang ipahimong tantanan, sud sa eskwela, sud sa classroom, resulta damay si Bilyan. So ato nang gipatuyok mga katropa ang maong programa sa Sugbo. So, ugmang adlawa, ito nag ipahigayon dito sa premises. Ang audience na to, 120 ka mga estudyante, mga katropa. Ito, panghinaot, kamay na lang. Ang 120, makasabot sa cyberbullying, makasabot sa mga balaod, may labot ini, o uban pa nga mga balaod nga angay nilang tibanan, mga katropagtunan, o angay nilang hinuktukan o ginuklugan. Aron nga di sila magpataka di sa eskulahan, o ilabi na ang responsableng paggamit sa social media, mga katropa. Wala ka mo diha, nanay, di sa Kalamba, bang-bang kaumeran. Maayo kayo ng programa ni Roxanne diha sa Sangguniang Kabataan. Nasakop Sangguniang Kabataan, mga katropa, mauni mas buloano ni, mas magkatabang ni sa mga sakop sa SK, mga katropa, nung kang ining sige o ga suroy-suroy diha ga duwa-duwa, mga katropa. Mauni nahimong proyekto ining uban, wala na empowerment ng tos mga batanon. Mangyuning advokasya, mga katropa, ang youth empowerment, mauni ang di mapalit, mauni mga katropa ang di malimtan, kay kanang pag-eskwela, kanang pagkuha o kahibaw, mga yun ay di malimtan. Kumpara ang mga mismis diha o duwa-duwa diha, ulaag-laag diha, ligog-ligog dagat, larga-pas gawas, mga katropa, ang kwartas katawahan mo'y gigamit, pata pa gani, wala kat-o nag-binuang, mga katropa. Mao na ikapay, mao may nakita nila sa ilang kapitan. Mao nakita nila sa ilang mga barangay officials. Mao na nga kinikaro, usbo na nato. Mas maayo, mga katropa, empowerment. Mag-conduct ng mga forum seminar, mga lecture training, skills build up, mga katropa. Mao na pinaka-importante sa tanong. Mao na diha si Roxanne's Barangay Kalamba. Anak nila Bangbang o Alan Kaumeran. Ito ning paligunon diya ang mga batanon sa Kalambas, ang Guniang Kabataan. Kinsa pa angay, mga katropa, o buot nga makapahimus ining atong gitanyag nga libre, way bayad nga inisyatiba, mga katropa. Kay di amay atong mga lawyers, ang atong mga kauban sa law firm, mga katropa, ang buot sab mo pay it forward, mo hatag o gratis pasalamat, gratitude, mga katropa, sa ilang grasya sa nga nadawan at paingon sa mga batanon, mga katropa. Ilabi na, naghinangat na aga Sangguniang Kabataan na elections. Pagpa-empower, pagpahibaw, ang kining pag maigmat, mga katropa, sa mga angay nga tunan, angay ng hinumduman sa ilang paglakat ning madanlog na kinabuhi sa kalibutan, mga katropa. Taghang mga pagsuway, may maandam sila. O gausis pag-andam na ang pagpahibaw o ang pagkat-on sa balaod, mga katropa. Good morning, Jordan Lepasana. Ayog pagpaminaw. Permigid-ming maminaw. Inom og Santhorn Coffee Mix diri sa Andrews Bakayan. Exciting permi na minaw sa radyo. Salamat kayo ninyo diyan sa Bakayan. Nagkita may gabi sa inyong kinapalanggaan diyan sa Bakayan, Kapitan Konsehal Winston Pepito. Nagdungan may panihapon dito, labihang kabuutan ni Konsehal Winston Pepito, itong number one councilor Dennis Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Nagkita masabdiha ang iyang agih sa iyang baluarte, iyang barangay, mga katropa, ang Barangay Bakayan. Padayon sa pag-asenso, Bakayan, hinautunta ang daghan pa nga mga proyektong maabot diha sa pagpangu ni Kapitan Konsehal Winston na Pepito. Ug atog kauban ang naningkamot nga kanang daan dihang perting hagiputa, mapalapda na kanang ayanan sa perting abuga, paispalto na ang kanang mga sidewalk diha, ma-restore. Aga uban pa nga kinahanglan nun. Kaya bawa na daan na si Brad Winston. Grabe aga iyang huna-huna o iyang kasing-kasing sa pagpanerbisyo. Diha kaninyo, labi na sa iyang gigikanan diya sa Barangay Bakayan. Darce Jason, kumusta diya? Pa-shoutout sa iyang Mrs. May Yuson o ni Baby Megan. Perming naminaw sa ato, mga katropa. Purok Auri, mahayahay hubay padung sa school. Ismayo, hampingin taon diha inday ha. Megan, padung sa school karoga mga orasa, mga katropa, gihatod ni Dars. Hamping mo Dars, Rene Ponsica Generalao. Good morning watching from Sitcho, Puso, Barangay, Buhisan. Bugnaw parang mga orasas, Buhisan, mga katropa, kay Elevated Man Area. Upland, Barangay. Ping mo, kay ito naman yung kabalakay ni Buhisan, mga katropa, panahon sa tinguan. Labi na naisapang dako diha. Ang kining musakas ang tubig. Maayong monitoring sa mga barangay officials na to. Arad, di mabutang sa langanin ng taon. Ang siptig kinabuhi sa atong kaigsuunan diha sa Barangay Buhisan. Amping mong tanan diha. Sir Rene Danny Almendra. Good morning, Konsa Idol Ray, watching from Orhelio Sambag Uno. Gika ni Danny Coni. Nasab na ito, mga katropa, ang kinapalanggaan Sambag Uno, Kapitan Aileen Guardo, kagabi. Ayog buntag ninyo diha sa Sambag Uno. Amping sa kanunay Arvin Habas, watching from Subang Dako, Mandaue City. Salamat sa inyong pagpaminaw diha, mga Mandawihanon. Thank you kayo, Sir Arvin. Rosavilla Villamor. Naminaw sa pagkinato, mga katropa, Elgera Baya Baharesco. Good morning, kaninyong tanan. Gikas kinasangan, Pardo Sitcho Kamansi. Uba na to inyong heart trap nga kunsihal sa kinasangan. Gabi eh. Mga katropa. Si Kunsihal Opel Abellanosa. Gyapon. Utan, itsuraan, naatanan. Eugenio Boy Tagsip pang nagsunod na to diyan nga napita mga katropa. Salamat kayo mga taga kinasang nga loyal kayo ng nagsunod ug nagsuporta kanato. Margie Makilang De La Cruz. Paminaw kang Ernesto Dres Bukil Mual Bual. Lanog-lanog tay, kumusta tas mga tabanaw Dres Mual Bual? Kung higala suod kayo mga katropang mitaliwan ng taon. Gaya na po si Jesse Tabanao. Maing pagpaminaw sa banay diha. Salamat kayo kaninyong tanan. Joven Lumokso Kadungog. Kani, permigin din nato mga katropa des pahina sentral. Sitcho Tumoy Nangapi. Lipay kayo silang inting mga katropa. Og, si Humiding o si Udi. Thank you kayo, kaninyong tanan. Ilang kayo og initan ng kape kay mapaso niya mo. Rohelmina Ana Incorporado. Gasilingan is Barangay Kiyot, mga katropa, nagpaminaw na to. Gikan sa Clippers Drive. Kamusta, Kiyotanon? Kumbatis gapon. Kung masilingan is Greenbelt sa Sabiliano Street. Yes, may Talavera sila ga Rolando Munisita. Agatog kinapalaga kung siya lusap niya magkakatropa Nognog Conde. Ayong pagpaminaw kanyang tanan sa kining Ubka. Yes, may Santo Niño. Ayon na dito sa babaw mga katropa San Carlos Heights. Amping sa kagunan ay happy birthday Marilu Kabuyaon. May you have many more birthdays to come. Huwag mga ka-birthday akong pag-ampo niya kaninyo. Kapiskay sa panglawan. Og padayong kalipay diha sa inyong pagpanikay-sikay. Sir Ronnie Karen Tude. Sayo kay Sir Ronnie mga katropa kaya pirmining pakondisyon para sa sunod ng marathon. Good health permit sir. Thank you kayo. Sa imong makanunayon nga suporta. Amping sa kanunay sir. Virgil Cabeluna. Shout out sa kong asawang pinakagwapa Rachel Atuel Kutab. Yes, Paril. Ingan ni sa itong news director Philip Siruano, mga katropa. Mawagin na itong asawa, mawagin na yung pinakagwapa. Alisod naglaay, pinakagwapa diha, Virgil. Dita ka tuong, desbay. Ay, pagpaminaw ninyo, des Barangay Paril, salamat kayo kaninyong tanan ng tao. Sa inyong padayang pagsunod din ng atong programa, Ram Delphine. Naminaw may sa General Maximum Avenue. Amping mo diha, lanog-lanog sa General Maximum Avenue, dapre na ba sa daan mga katropa. Exciting Pilipinas! Good morning, watching, listening from Gabi Cordova. Kanunay ni Joventino Nadella mga katropa. Ito sa kinapalanggaan nga maestro mga katropa. Good morning, diha, Sir Nathaniel Natnat Flores. Shout out sa mga idol ng mga school principals diha sa Bugos City. Sir Oswaldo Argawanon. Diha sa Argao ha. So, doon sa mga higalang Sir Natnat. Agaw Ruel Mier, si Angelica Roh. Gigang screen name ng agaw. Ang Mier family, mga katropa, pagsuod kayo na ko ng mga pariente. Family of teachers. The noblest of professions, mga katropa. Richard Lopez, kumusta niya, sir? Manuel Luzano, niya sa DSWD. Side by side, mga katropa, director Tony Son Lee. Good morning kaninyong tanan. Okay, me. Abre sa ilaga. Mga radio, mga katropa. Nag-tune in na to. Diha silang mga sakyanan. Diha silang mga panimay. Ba, nagtanaw na to sa YouTube. Sa atong official FB page nga live streaming, mga katropa, sa XFM Cebu 88.3. Mark Anthony Diloso, sir idol. Kamusta diha? Kanindot kayo sa imong yuta nga nakuha, sir. Praise the Lord. Mga grasya nga gihatag sa Ginoo sa mga taong mga buutan, mga katropa. Isgutag buutan diya sa Zusa Dagmasla. Ano'y buutan kay Brad na ito, mga katropa. Nanukan sa Tokyo, ha? Ang pamilyang Ligaspi. Naging suon ako, mga katropa. Korkomander na muna. The University of San Carlos Reserve Officers Training Corps. Philippine Army, mga katropa. Reserve Command. Danilo Ligaspi. Ano'y usas mga banggiitang Pilipino engineers dito nga ba? Wala na. Nahigam na yung mga hapon, mga katropa. Wala na yung buhiin dito. Sa Tokyo. Wow, sa dito ni tigsugat na ko o tigluwas na ko dito sa Tokyo. Ang mga ato dito, mga katropa, wag yung gasto. Ang ato gasto rin dito, terminal fee, rating alin. Perting baguha, perting dakuha, perting humuta, mga katropa, sa Alphard. Ni Engineer Danny Ligaspi dito, mo ay iservice-service na to. Niya, hilas pa kayo, kaya kung driver, mga katropa, engineer pa kayo. Salamat kayo, Bro Dan. Salamat kayo, Jane, ang iyang hamiling kapikas, mga katropa. Ano naman sila dito, tibuok pamilya. Uban sa ilang hugihan, mapinanggaon, mapalanggaon nga anak si Yumi. Salamat. Amping mo kanunay diha, bro, ha? Kaya baguhay lang nagbagyo. Kaya naglinog sa amin. Amping lang yun yung taon. Ampo lang ta, kabisag asa, tas kalibutan, mga katropa. Kabisag anto pa, tas Mars. Basta ato ng panahon, ato na yun na. Nagitay, mahimo na. Pero dito sa Japan, kaniga linog. Mura raman ni ilag, uwan-uwan ng ilang linog. Naglinog, mga katropa. Musayaw-sayaw raman ng mga buildings na nito. Kasi mabalaka ko, naibalita din si linog. Akong i-forward ni Bro Danny. Ang kwento ni Bro Danny, parang wala lang. Regulus Danny, kahapon sa gani, bro. Muna dito sa Japan, mga katropa. Ang banayang Ligaspi. Ang kamaayo kayo nga pamilya, buhutan kayo nga pamilya, mga katropa. Huwag magpakabana sab sa ilang isig katao. Naan sila dito sa Tokyo, amping mo sa kanunay dahil na. Brother Oliver Solihon. Tag Tokyo, kini si Oliver, mga katropa. Mura sa nigagimong sala niya ng Florida. Sige, isang nag-adto dito sa Amerika, mga katropa. Noble Brother Oliver. Pink and Nine Obs. Gatanaos Jacob Permit. Mayog buntag niya. Huwag si teacher, huwag si Sister Sweet. Buboy Lagahit. Mayong pagpaminaw niya, sir. Salamat kay Junta Gaviola Dungog. Brad Grant Pestanio. Complete ng adlaw ni Brad Grant, ha? Sweet, kini mo Brad Grant. Ay, pakusika ako, be. Ito, nato lang ning lingawon, mga katropa. Kaya, ana, apakinin sa masulubon kayong kahimta. Mati, Brad Grant, ha? Nagampo ko ni mo gabi, eh. Huwag sa imong tibuok pamilya. Ang kasubuin taon, mahupay-hupayan sa inyong pamilya. Ano tining pagtaliwan sa inyong minahal nga inahan. Genesis Dakwa. Kamusta man yung akong idol? Mayog pagpaminaw niya. Murang gimingaw na ko sa South Korea. Alisod sa North Korea ako gimingaw. Kauban na yung Genesis, mga katropa dito. Atol sa away. Batok sa South Korea. Sa atog champion, mga katropa, nga si Milan Milindo. Saksimaan na sa dito sa Seoul. Kauban na sa Banaing Dakwa. Sabi na ka doon si Attorney Jigo Dakwa. mao maghihapon kita ko tong pagsabado ni guwapo naman ni og samot mga katropa. Amping mo diha sa kanunay Andy Menyosa, good morning. Diha sa ding banay nga Rago mga katropa ang magsuong Cesar ug Chester Rago. Des Court of Appeals magpagpaminaw sa mga kauban ding dapita. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga suporta. Mga lawyers ug mga justices, inausab nato mga judges mga katropa sa trial court, mga court personnel, ang Office of the Regional Court Manager, pero naming naka-tune in mga katropa sa Deputy Regional Court Manager Limito Caraballe Jr. uban sa iyang pinalanggang asawa sa RTC Toledo Judge Hazel Caraballe, ug ang atong Regional Court Manager Judge Michelle Gakutno. Good morning kaninyong tanan. Salamat kayo. Maring Verna, diyan sa CA. Thank you kayo mare sa inyong suporta sa mga daghang higayon. Samuel Garibay III, noble brother sir. Kumusta diyan? Maayong pagpaminaw. Kapsali Hilsen, diyan sa Talaytay, Argao, Cebu. Sunod na to ining mga orasa mga katropa. Alkin Gigantoan perting guwapuas picture mo dagan di akin idol kay tingas purma ba di sa ni kakumbiyansa aga dinaganay mga katropa kay paspasam ni Attorney Jed Lazaga des Public Attorney's Office nabuutan na diha mga katropa uban ni Attorney Rodandi Absin ito maigsuos masunarya des Pao pinanguluhan ni Director Jerry Kalinawan. Morning ninyong tanan diha Romel Ocariza itong batchmates Don Bosco mga katropa. Of course pirming naka-tune in uban nato si Attorney Resty Arnaiz ang sinaligang abogado mga katropa side by side yun ni Governor Pam Barikwatro. Munang naa si Attorney Resty diha sa Kanggov Pam sa safety pasta lang safety labots mga kaso labi na kayo mga harassment suit mga katropa. Kaya kining politika, porbida, wider-wider lang man eh. Kaya bisag unsang buhaton mo diha, may magkagnay masilong. Di man mo na ma-please tanan mga katropa. Ay na lang, kaya di rin abogado si Gompap. Kaya abogadong bagitan, ligdong o ligon mga katropa. Lantip pag ito. Kaya na si Attorney Resty Arnaiz de Escapitol. Amping kanunay brother ha. Guys, thanks sis Doki diha. Bernard Menyosa diha sa Guadalupe Multipurpose Cooperative. Mga itong mga kauban des co-op, maayong pagpaminaw. Salamat kayo kaninyong tanan. Zemri Maharlikan Craftsman. Brother, kumusta diha? Amping sa kanunang Inday Rachel, itong igsoong Canadian mga katropa. Dito ni silang mga Canadian, kaya di ni sila makalimot sa mga Filipino. Labi na sa ilang igsoon. Ilang kinapalangga ang maguwang. May lain pa. Nagkadugay mong balikbayan box ninyong buboy. Unsa man gisangitan diha. Nga di mang kinahanglan nga mo awas na. Kay delikado kayong magkuaan ni shipping. Ipadana. Ako mangod. Mga ganda ba sabang kabuutan. Wala dito. Ako gibiyaan naman lang ko nila. Tuloman may kabuok. Ako gibiyaan ko nila dire. Sila dito mga Canadian citizens. Natuwa na ilang mga anak dito. Ito na ilang tibuok pamilya, mga katropa. Gihuwat na lang ko. Kaya 10 years, multiple entry, matapadong sa Canada. Ang ato nilang problema, wa lang gilain problema, mga katropa. Natay visa, natay saninang dadon padong dito, nanatay bagahe, mga katropa. Usa na lang yun. Ang sayon kayong problema rap. Diba kang unsarap? Ang atong problema? Pliti. Wala, hamping mo diha. Alex John Banal, akong Brad Idol. Ay. Brad, shout out sa mga cheater, Brad. Gihan din eh kung brother idol ni champion ni Alex John Banal si brother AJ pingin niya brad sige lang ito mga hagit man is kinaboy ito lang ni iampo ni sila brad ang hangtos makaya kaya layo rin baka diha sinahanglan gigayin taon kang suporta diha moral support ilamit iara kong kapaluyo ni mo brad kung pag-ampo diha ampo ko brad samtang nagsayo-sayo ka diha o ga yung pinabaklian ba yung sa master yung pinabaklian kasi nayawan yung nausam sa nagimuha ang ayan na magiging brad bida so, naghansang masuya di mo ba kay ba perting umukas yung lawas diha ba Kamusta niya? Mayong buntag Kevin Roa. Amping mo sa kanunay niya. Salamat kay kanyang tanan. Zetnes! Ito mga kauban, mga ketrop. Arlene Placibe. Gikan ni Violita Lonzaga, Maricel Placibe, Charit Placibe, Maria Jessica Paalisbo Lloyd Malika, Emerson Ligaspi, ang tanang naminaw na ito sa live karon. Dias Kanduman, Mandawa City. Labat, pati ga lanog-lanog na ito sa Dakbayas, Mandawa, mga katropa. Junior Yung, layog labay, sa Alegria, Cebu. Hala, kumpate mo niya. Amping sa kanunay. Ben Dipas, ang sinaligan niya ni Congressman Cocoyap, Segundo Distrito, Southern Leyte. Basta man akong idol, busy kayo. Batit idol. Shout out ni Simon Empleo, Minaw Always Des Barangay Paina Central. Sityo Fatima, gikang enteng Juven Lumokso Kadungog. Cyril, shout out sa bakasyonista nga si Bakek. Nag-endag pamahaw karon na before mo iskwila gikan sa Sityo Ibabaw. Jessica Niada Jr. Good morning diha, Auric Kabahal. Salamat kayo kaninyong tanan nga gasunod din ng atong programa. Ato taga sundan mga katropa ang ato nga mga balita. Atong mga isyu may labot ang lungsod ug ang kinatibuk ang nasod nga Pilipinhon. Padayon ang impeachment complaint mga katropa haga bistas kaso ini. Di apamanta sa pinakaunang article mga katropa, pinakaunang ilang gipasangil batok sa vice presidente. Usa pagkausa abasadoy ka kiniga impeachment trial kung kinsay responsable ay kinsay respondent at kinsay gipasanginlan mga katropa kasagaran ang mga tao masuko anak. Usar may tao noon, imbis masuko mga tao Sara Duterte nagkasikat na may no Sara Duterte mga katropa. Di naman mao ang intended nga at tumong og tuyo ining ilang pagtira sa vice presidente mga katropa. Ay noon naapil ana si presidente Bongbong Marcos kay ang net satisfaction rating ni Bongbong mga katropa sa atong presidente ni saka. Kabaw mo kung sa'y pagsaka? Gikan sa negative 15, padong sa negative 7. Bahalag negative, basta ni saka lang gihapon. Kaita mga katropa, no? Presidente ka ba? Unya, negative gani mong rating? Ang uban ini dito sa ubang nasod mga katropa, mang-resign. Pero din hisa ato, porbida. Wa kailang resign. Oy. Kapitoko mga katropa. Bisan, may gantong ubang nasod. Tanan, apil pang tigpamakba mga katropa. Bahalag iprotestahan. Ito yung nagnuntan karon kaya gani sa bista, sa impeachment trial, kagahapon mga katropa. Si Senator Joel Villanueva. Malhin sa dito speakers kay delikado kayo. Di siya musunod ni JC. Dili Jesus Christ, ha? Jesus Crispin Remulla. Ang kaso, gaung-ung mga katropa. Silang Jesus Cordero, lupa na yun. Nahibong siya ganun ang imbestigahan hulga sa presidente mga katropa. Panwa, imbestigahe sa NBI ang hulga ni Sara Duterte. Punta sa panagsada. Murag birig-birig ang tirada mga katropa ba? Tanaw niya, iyaya. Hindi gini ma-impeach, hindi gini nakakuha ni si Sainz. Hinahinay sa tabi, parang naasag ko yung ikapanghambog, ining magtapok-tapok. Pugos ba yung kong ato dito? Kahit sakaan ko kaso lagi. Yan ang i-appel niya, tanaw ako ito sa impeachment. Oh, ako mga question. Ang anong ga-investigar sila ng ato lang sa presidente, nga gihulga ni mo. Ang ikaw di ay, nga gihulga, wa nalay silbi? Murag hinumbog storya mga katropa. Amo na yan, natigayon gahapong adlaw. Kaso sa impeachment. Suma pa mismo sa vice presidente mga katropa. Puro reklamo. Why ebidensya? Kasikas! Ito ni gatanaon karon ang Operation Romanov mga katropa. Bago ko nun yung pagpatay ng ito kag vice presidente Sara Duterte. Nga plano mga samtang abogados, mga ex-bodyguard ni Saldico. Ibang mga ex-marines, mga katropa. Gawas na warrant. Oy, cyber life. Sumapas, bogado, mga katropa. Buong mata, warrant may niabot. Wa man niabot aga sa Pinay. sa inland pang DOJ mga katropa ang piskal nga ay so swag yoy. Nadawat ka supina, gidawat og lain, gipirmahan, wa siya ka file counter apidapit na resulta. Gidesisyonan, gihukman, resolusyon, gipagawas mga katropa, ang isundan dayon warrant of arrest.
2: Kasikas!
1: Anay gingos, makapambor lang. Karaan na kayo nagpaagihas libro mga katropa. Nabasa na tanay. Sa itong pagbalik mga katropang iluha eh, ang kining habal-habal driver ba kubit maturap dito sa Kaluoka no? Human siya gisakyan mga katropa, ninaog, gidunggab, patay mga katropa, ikarnap ang motorsiklo. Sana man itong panahon ron eh. Manis tumiaging administrasyon mga katropa, ang mga tumba itong higayon na kasagaran mga kriminal man, pero karon probida ang mga inusinti, ang mga nanginabuhi in town o patas mga katropa mo, may mga tumba.
2: Kasikas!
1: Mao ba ni ang peace and order nga giingon mga katropa nga ba hilabihan kangilngig kayo. Tumapas Malacañang o gisuporta ang datos mga katropas kapulisan na ni minus ang krimen. Kailan ni minus ang krimen? Kung ano may report-report. Reports mga biktima mga katropa, wa mga ipoy mahimo kaya lumural man ang PNP. O niya, alisod sa kayo. At yung ingon ako gahapon, yan ay mamatay mga katropa. Imbis i-blatter homicide, na ipatay, na isuspek. Pura man dito na yung sinat ang kaso. Ibutang dead person alarm. May kaso ng dead person alarm. Nakuyapan ba na yan? Lahos nagkamatay. Atake ba na niya? Morag yan. Huwag yung mahimo nga pag-report nga krimen ka na mga katropa. Na ay kawat niya. Tulis baka. Butang lang dito. Nakitaan mang pitaka. Lost and Pound. Kriminal ng Lost and Pound. Just ang paita in town. Ito nang tanawon rap, igbalik na to. Mauna mga katropa nga inigtanaw sa crime index. Pagpating yung pagkagamaya. Kanya itandis may aging mga tuig. Pagpating ubusa sa administrasyong Bongbong Marcos mga katropa. Kaya kinsa may ilag-iilad. Makita na gihapon lag-iilad mga katropa. O giilad nila ang ilang kaugalingon.
2: Kasikas!
1: Galaw-gaw ganyan taon. Ato nang hatagag pagtaga dinhi sa atong tulumanon.
2: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Marvin Morales, mauna ang ligasiyas gobyernong makabangag bro. Ginay kapait, walay imek mga HR anak, basta inosente pat yun. Huwag yung human rights anak si Ronnie. Unay kapait niyag itabua. Shout out idol Oswaldo Argawanan, Muhammad Arafat, Sir Buboy Luzano diha mayog pagpaminaw diha sa Bulacan nanukad mga katropa og sa atong kaigsoonang Muslim nga ana diha. Assalamu alaikum Kuya Brian Ureta diha sa Carbon nga nag-distribute sa Virginia Foods mga katropa nga mooy nangunay diha. Good morning kaninyong tanan, palihog shout out sa 34th chapter anniversary sa Alpha Gamma UC main chapter sa chairman

0: Max Domides d'acqua, Kim Gerald Dolino. There's Uncle Kevin Roa. Cap Jeff Navarro, de Esquina Sangan. Good morning. Cap Moneta Murillo, mayang pagpaminaw kayo yung tanan. Barney Bumba. Shout out to AJ Banala. O, lagi mo. Idol mo na ito ba? Yan na ito si Katropang AJ Banala. Mingaw mo kay gabi. Iman rin dito sa Amerika. Mingaw mo naman nagbinisaya si Idol AJ. Itong champion. Ano nang inig abri na ito sa programa. Abri sa mga dyan. Kaya ba mo na siya sigitag heart-heart anong iyang sayaw-sayaw diya sa Amerika. Daghang maibog siya na ning Idol AJ. Kanindot lang niya, kay buutan kayo. Baayo muli, hay. Pero ito ba, Kuya Barney ba? Jaime Alquizar. Salamat kayo, sir. Sa imong paghapit, ining atong programa karong adlaw. Atong takna, alas 6:44 na.
1: Stime Check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagal arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
4: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sir Police, Sir Police, gitabangan kong tulo. Ako gireklamo ang duha. Nga lang duha raman, matulong kayong tabang nimo. Maluhoy ko sa usa, o yung muragwa si inahan ba kusog, imo tutoy. Ay,
7: exciting!
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magkaan. Sister Pain.
11: Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Vermicogin na migraine sa trabaho. Nahiragyan ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
12: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika.
13: Gilberto, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
14: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Bini sa Cebu.
16: Abli na!
15: Abli na!
16: Abli na!
15: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Bini sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5.

0: Show.
1: Hola, soy XFM Cebu Philippine Standard Time, a las 6:49.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
1: Anhita ining nag-viral nga video mga kitropa. Tanawa sa ninyo. Sa di pata magpadayon sa itong diskusyon ining natigayong impeachment trial sa Senado. Gumikan kay makalilisang na kayo ang panahon karon mga katropa. Kaluoy sa habal-habal driver, kini siya sa move it man ni Sharap, no? Unya, iyang gihatod ang pasahero, wa niya damha. Kisa may magdahom nga ang pasahero, imong gihatod niya, ikaw nga pasahero, mag-ampo, magani ka, nga sipte lang ang inyong pagbiyahe. Mag-ampo pa ka nga, di ka unayon diha sa imong driver, di ka binuangan, di ka panamastamasan, labaw pa di ka tulison diha.
2: Kasikas!
1: Kay, maon man ni isyo, pagsuod ining administrasyon na kanon. Sus, di ang mga katropa, ang atong nasaksihan, tulis taksi. Di man mga matay mga katropa, hatag mang kwarta, pero adto ng panahon, nga wa pata kasuway sa administrasyong Digong Duterte, mga katropa. Gadahom ta nga human atong administrasyon na di na ni mabalik ng mga liniog nga mga krimen. Kini nga makapanglimbaw, balhibo ba? Nga mga panghitabo, mga katropa. Pero di ay balita na kuha sa CCTV. Sa poll sa video, mga katropa, ang nahitabong krimen. Ninaog ang pasahero sa iyang gisakyang move it, mga katropang motor. Human gidunggab niya mga katropa. Asa ka na? Gidunggab niya na tumba ang motor, ni dagan pa in town ang driver. Pero wa na magkasugakot. Patay na din dusunahan mga katropa. Ang tuyo, ang pagpanulis, ang pagkawat, ang pagkarnap sa motor mga katropa. Tanawa ko ning video. Di ba mo malisang ani? Bisultihi ko nung ninyo mga katropa kung kaning hitabo ah. Nahitabo ba panahon? Ni Duterte mga katropa sa iyang administrasyon. Kita tantong mga panahon nga ang mga pulis naasdan. Why magpundo sa police station mga katropa? Karon tanawa. Ang mga pulis gilaay man. Kinsa may di laayon mga katropa nga murag wa may kahibaw. Why kahanas? Kung unsay nang hitabo sa gawas mga katropa. Nga aron ang mga pulis madasig sa pag-respondes krimen, sa pagpugong sa krimen, mga katropa. Ang video rap, ato ipakita, mao ni mga katropa, tanawan ninyo diya, kamong nagtanaw sa YouTube o sa social media, ninaog ang pasayro, gikalit o dunggabo, gidunggab sa walang bahin sa likod. Ang move-it driver, mga katropa, na tumba ang motor. Nag-viral na nga video, tanawa diya sa ato nga FB page sa XFM Cebu 88.3. Ang driver in town, nakahelmet pa mga katropa, igo na sa dinunggaban to ha. Nagsusapinday ng driver nga nagdagan, palayo sa iyang motor. Ang motor, balikan pa ta mga katropa sa kining kriminal. Gitumbat ang motor, kay tanaw tingali niya nga ang driver mura kaya pa, tanawa. Ang motor, ang tuyo ang motor. Ang motor mga katropa, gipadagan sa kriminal. Asa ka na? Okay, murag dead end man eh. Wa man siya kakuanan rap no? Wa man siya kaagian? Dead end. Unya, gida ang motor mga katropa. Mauna ang nahitabo.
2: Kasikas weather update.
1: Mauna
2: Kasikas.
1: Ang problema mga katropa. Sa karon nga panahon kay wa human rights tang nadunggan. Nga opisina. Pagkagilog yung kayo. Balik ko na itong tanaw, pagbunos ko silyo, dritsog hansa ko, pak! Igo na yun, tumba mga katropang drivers, move it. Balik ko no. Unsa man ang dagan ani sa pagpangita sa suspect o pagdakop mga katropa. Sa dagas investigasyon sa kapulisan, dagan taon ang move it rider, palayo mga katropa. Sa panahon ni Digong, kung naay nahitabo ini, tumba maning buang dako ba? Kini nga amaw nga kriminal. Ha, kini buang-buang kayo ng binuhatan niya. Di gini angay nga pasanayong klasihan nga tao. Ang mga inosente mo'y gibiktima ini. Gamay lang nga bintaha ini mga katropa. Gamay lang lugar ini. Awa na. Ha, daghan ng mga matay. Mauni ang ga-viral nga video karon bako no hinuklugi na ninyo mga katropa. Ha? Mauna ang sitwasyon. Dili lang dito sa Kaluokan kung asa ni nay tabo. Mauna ang sitwasyon sa nagkalain-laing lugar sa atong nasod. Ah. Kining mga rape, ah, kining nag-viral karon mga katropa, nag-rape sa ex-kun. Karon naman nahitabo. Na magoy magarag-garag ex-kun sa una. Ang mga ex-kun mga katropa nga mubalik og kining bisyo, mubalik og pamaligya ga sabo. Di naman yung kabalik sa prisuhan. Eh. Ha? Lahos naman sila ng antos minteryo mga katropa. Wah! Ay, kapuyan sa mga pulis, balik-balik dakop eh. Ha? O niya, manukol man, inig-aksog dakop mga katropa. Pero asa ang human rights, ang Commission on Human Rights, tuwa ni Pusta dito. Kay luoy kayo sila sa mga nabiktima mga katropa, sa suma pa nga mga gipamusil, gipamatay sa mga pulis. Pero kining gipamatay sa mga kriminal, hain man mo. Commission on Human Rights. Hain man mo. Kasikas! Ha? Ingon ana ang atong sitwasyon karon. Ingon ana ang peace and order dinhi sa Pilipinas mga katropa. Pero di aperteng lingawa pa nila sa impeachment. Ha? May mangguning impeachment kay makauwa man sa flood control scam. Maining lingawa ning mga tao, ining TV-TV mga katropa dito binanatay sa Senado, pasikatay dito mga katropa og kining mga pulong, mga lihok, murag mga artista. Drama, mga katropa. Human ang probinsyano. Ay, sus, dihan say impeachment trial. Labaw pas probinsyano, mga katropa. Nindot sa probinsyano kay why na lambigit ng kwartas katawang gigasto ining mga impeachment trial diha, mga katropa. Perting mahala ng paggasto, ana diha. Ha? Kay privado man to ang kining impeachment trial o publiko may bayad ini so mao na unsa may sulba na ni naunsa man atong peace and order situation karon diha sa inyong komunidad diha sa inyong lugar diha sa inyong area diha sa inyong barangay sa inyong lokasyon safety ba mo mo na pangutana diha kay kung nang hitabo ni isdan. Kung naay maglakaw tas daan diyang maatlanta ning klasihang kriminal nga buhi pa. Ha? Wa gyud tay kasiptihan nga mahuna-unaan mga katropa. Wa gyud tay peace of mind. Okay, diyan na busy man ta ini nga atong impeachment trial. Pero niya sa impeachment trial mga katropa, ala kumbati nila. Namahayag yun ang busy presidente mga katropa nga why igong ebidensya ang mga aligasyon bato kaniya. Base ni sa isgutan atol sa ikaupat gaadlaw sa impeachment trial. Gipagawas Duterte mga katropa ang mapahayag samtang nagsugod ang ikalima nga adlaw na sa impeachment proceedings. Sa sentro atong day 4 gapon kini si Attorney Jeremy Lutok sumpay na sa kini mga katropa sa gingong hulga batok sa iyang kinabuhi kining ubos sa Oplan Romanov. Lakip ang iyang kontrobersyal nga press conference mga katropa kundiin gipatikos niyang presidente ha si Bongbong mga katropa si First Lady og si Speaker Martin Romualdez. Ay dito siyang pamahayag giakusahan ang vice presidente akon ang vice presidente sa prosecution naghimo og aligasyon. Ha? Og ang maong aksyon na kadaot sa pagsalig sa publiko mga katropa sa mga institusyon og sistema sa hustisya. Ang ilang palami dito sa impeachment trial. Gipasiug daw sa vice presidente ang impeachment proceedings kinahanglan ibase sa kasaligan ng ebidensya mga katropa. Di kay pirmi lang typographical error. Ang mga pizza, wa magkadimao ang mga pamahayag nagsinumbagay. Paspas kayo ang promotion baya ni Atty. Lutok, mga katropa, since 2024. Ha? Nalisang kong uban dito nga agent sila o niya special agent tag na po kato igwa mangin sila musaka. Pero si Lutok, mga katropa, sukad 2024 ni Sud special agent akaron regional director na mas BARM NBI. Kay di aman ni atubang sa Senado, mga katropa. Kanihipin ni sa NBI Cybercrime Division. Ha? Maingon sa testimonya, mga katropa, nakit-an sa ilang investigasyon nga adunay giingong intent, motive o capability si Duterte may kalabutan sa mga hulga nga giakusar kanila. Ay pa sa ito ni Lutok, nakakita pa o intent. Di man unta na makita ng intent. Kay naam na sa una-una sa tao. Ang sayon unta makitaan, kining giingon nga gi-engage, gi-hire. Ha? Ang giistorya nga assassin ni Vice Presidente nga kung patyon siya, maoy mo patay ngadto sa mga nahisgutang mga tao, mga katropa. Kasikas. Ang tao, wa nila makit eh, pero ang intent ilang nakitaan. Pag-jor mo eh.
2: Kasikas. Kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Atong tak na untop alas 7 na, mga katropa.
2: Time Check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: At huwag ihatag na kaninyo, mga katropa, ang hanay sa mga balita.
2: Kasikas Express Balita.
1: Karoga adlawa sa Miyerkules. Attorney Ramon Mikael Duyongco, ang anak ni kanhi Regional Director Attorney Duyongco, mga katropa, mauto ang mga golden years sa National Bureau of Investigation, mga katropa. Takag objective nga investigasyon nga ba ang kining mga kriminal, mga katropa, murag magpangurog yun. At itong mga higayon na sa NBI, kawa pa'y sagol politika. Mauto nga panahog Attorney Duyongco, mga katropa, ni RD. Jadi aning anak, abogado na karoon. Di lang pareha kagwapo, mga katropa. Pareha sab kalantip pa. Ang klasihan nga itong gikinahanglan sa atong panggobyerno karong mga panahuna, mga katropa. Good morning diha sa atong mga tigpaminaw. Ang gasunod ining atong programa karong mga katropa, Yosvi Yambao. Good morning ninyo diha, Altea Bato Malaki Puntilya. Danukad sa Negros, mga katropa. Eugenio Boy Tagsip ka. Wala maning kasuhas krimen. Ito gami aging administrasyon, karon grabe na. Ang mga kriminal, wa na'y kahadlok pagbuhat o krimen. Asa naman ang human rights na hilom naman? Lagi na'y problema diha. Listener from Sitio Husati, Barangay Inayawan. Madam Maribel Villegas. E kumusta ta niya sa itong kinapalanggaan konsehal number one? Konsehal Lito Komendador. Madam Evelyn, iyang igsuon sa banayang komendador nga labihang mapinanggaon kayo sa mga inayawanon, mga katropa. Ang ilang pag-umangko niya sa Mark Anthony Apura. Good morning ninyong tanan niya. Salamat kayo sa inyong kanunayong suporta. Edwin Mier. Kumusta mo niya? Mayog buntag Eric Abanggan. Kinakusgan Skugon Pardo, mga katropa. Kabalak aning budagan maning kapitan kay wa na impastanan. Attorney Jigger Heverola, mayog pagpaminaw dahan yun. In regards ta ni Kulbat John niya. Good morning sa ato nga Sinaligans Gallon Racing Team, mga katropa, Dave Carolino. Madayong nagsunod din nga itong programa. Atong registered nurse, mga katropa. Lang ni mo igada social media affair. Ang ato sang medical affair. Ampings ka nun. Jamil Kaumiran, kumusta na, brad? Pag ganindot ato yung t-shirt, brad, murang nakahinuklog yung kubah. Boto'y angay suuton sa impeachment trial, brother. Good morning, ganyan tanan niya. Salamat kayo sa inyong pinag-uban ining atong tulumanon. Sa atong pagbalik, mga katropa, ang mga balita karong adlawa. Standby.
0: FM. Sa si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kotokoto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskupin na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin the best. Sa kada higom niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala lang ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangutanan na basa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Globe. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Globe. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix, hihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, o soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Ay, nahumanig kita si katulog karahondan. Yun na pa, anong sikim na ni mong hikap ng atuwa?
2: Malawagi kami ngawan pa.
1: Ang sumayang magiging kami ngawan nga, kuha na matagtulo. At alam, usban ka ng tatao at nagturbo kita ko.
2: Ang giminyaw yung ko eh.
1: Ang sumayang kami ngawan ni mong masikim kong hikap ng atuwa.
2: Maano mo ko alis sa una? Ayaw!
3: Exciting!
0: Lupig panimo ang Lucid Zone sa lubog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus and 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimo for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tuod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulok high-grade ingredients si uban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gid ni nagmahay. Happy ka ayaw mi. Huwag ni balik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
0: Food supplement for men. Dihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona. Senyor citizen. Burned skin ko. Hindi ma. Nakuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
6: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
10: Abli na.
8: Abli na. Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic.
8: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na ang pagkonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi.
10: Hilid sa Barangay Hall.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is near. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abuelana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
9: Mga katrupa, exciting!
12: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time.
3: alas 7:10.
12: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express Balita.
13: Headline.
12: Balitang Dukan. Balita sa Dukan.
3: Sa mga balita, adlaw Miyerkules, pitsa 15 buwan sa Hulyo tuig 2026. Dinhi sa ato e-bike driver patay humanaligsan sa dump truck sa Cebu City Hall.
12: Kasikas Express Balita.
3: Sa kauluhan, Zulaika Lopez o Captain Belinda Bello di na ipresentar witness impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
12: Kasikas Express Balita.
3: Sa gawasan nasod, Amerika muawhag sa ubang nasod nga mubiya sa ICC.
12: Kasikas Express Balita.
3: Sa business news, airfare posibleng mukunod sugod ug mga adlaw.
12: Kasikas Express Balita.
3: Sa health news, epekto sa kuwang stog sa panglawa.
12: Kasikas Express Balita.
3: Sa XFM trending, Philippine Eagle giatakis kapin 30 ka mga unggoy dito sa Bukidnon.
12: Kasikas Express Balita.
3: Sa sports news, LeBron James mutambong sa Fanatics Fest sa New York. Posibleng ibutyag din eh ang NBA team nga iyang balhinan.
12: Kasikas Express Balita.
3: Sa showbiz news, Bea Alonzo ug Vincent Ko gikasal na.
12: Kasikas Express Balita.
3: Sa balitang ekspesyal, babae sa Japan gidakop kay ngabil sa iyang roommate iyang gitay.
12: Kasikas Express Balita.
13: Headline.
14: Balitang Dukan. Balita sa Dukan.
3: Og karon sa detalye sa atong mga balita, dinhi sa ato, patay ang usa ka 56 anyos nga e-bike driver human kini naligsan sa usa ka dump truck sa Cebu City Hall. Yes, may si Padilla Street, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Subo. Ilang biktima nga si Joel Dafon Barcenas, Minyo o residente sa sityo Alumnos. Ang dump truck na lambigit sa aksidente gimaneho ni Gilbert Quijano Argente, 42 anyos, Mulupyos, Barangay Siraw, Dakbayan sa Subo. Base sa investigasyong nakuha sa CCTV footage, ikas duol ng establishmento nagpadulong sa F. Vestil Street ang dump truck samtang ang e-bike ni Barcenas nagbiyahe sa kasukwahi nga direksyon paingon sa Dr. Lawas Clinic Diaz Dulho Fatima halang sa medical check-up. Apas pag-abot sa bang dapit, kalit ko nga niliko paingon sa wala si Barcenas ug nawad ang control ang iyang e-bike ug natumbas kalsada. Tungod nini, naigo siya sa likurang wala nga ligid sa dump truck nga nagpadayon sa pagdagan. Kung grabing saman sa ulo ang biktima o ginala na sa ambulansya ngadto sa Cebu City Medical Center apan gideklarar kining dead on arrival. Ipadayon sa kapulisan ng investigasyon na kalabot sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. May tungod sa maong insidente.
12: Kasikas Express Balita.
14: Balitang Dukan. Balita sa Dukan.
3: Sa laing balita, kasong acts of lasciviousness ang gihikay nga karon batok sa usa ka konduktor human kini kalit ka ng hinols pribadong partes lawas sa usa ka 23 anyos nga dalagita des may Barangay Bulacau, Dakbayan sa Sugbo. Ang dinakpa na ilhan nga si alias Bata, 31 anyos, nagpuyo sa nasing dapit samtang ang biktima gitagos pangalang Jen. Sa inisyal nga investigasyon sa Inaya 1 Police Station, ingon samtang naglakaw ang biktima, gisundan kini sa suspect. Pag-abot sa git-git gabahin sa gingong gikalita na suspect, paghinol ang primarong partes lawas babae. Tungod sa kalisang na dagma pang biktima, diin gingong giyusyo sa suspect ang iyang purol kay patungan na unta sa biktima. Kung patungan, ang biktima. Matod pa, nagpaningit og tap, singgit og tabang ang biktima. Ang tun nga nakalihong kawas kinis kamot sa suspect og nakadagan. Atos follow-up operation. Dito na nadakpan sa kapulisan. Kasamtang ang gibalhog karon sa selda sa Inayawan, ang dinakpan samtang giikayan kini og kaso. Sa habigs ni dakpan, didepensa kining nagdala siya sa iyang kainit sa lawas subay sa iyang pagtagay og aqua. Ipatangat tao, ilim nung makahubog.
15: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
3: Sa balita sa kauluhan, di na ipatawag sa House Prosecution Panel isip mga testigo silang OVP Chief of Staff Zulaika Lopez o Captain Belinda Bello sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ipahibaw kinis private prosecutor na si Lorna Capunan itong Martes. Humas duha ka adlaw nga testimonya ni NBI Bangsamoro Regional Director Attorney Jeremy Lotok at tubangan sa impeachment court. Si Lopez unta mo testigo. Itong Martes, samtang si Bello na Executive Director sa House Legislative Security Bureau naka-schedule unta karong adlaw. Gikatak na usab karon ang oral arguments sa hangyos prosecution na ipagawas ang tax-related documents gikan sa Silyadong Kaon sa Bureau of Internal Revenue.
15: Kasikas Express Balita. Balita sa Nasyonal.
3: Sa laing balita, Vice Presidente Sara Duterte mi tumbok kaway igong ebidensya ang mga ligasyon batok kaniya. Base ko na sa isgutan atol sa ikaupat nga adlaw sa impeachment trial. Gipagawas ni Duterte among pamahayan samtang nagsugod ang ikalimang adlaw sa impeachment proceeding. Nakasentro ang day 4 testimonya ngadto ni NBI RD Attorney Jeremy Lotok kabahis gayong hulga batok sa iyang kinabuhi ubos sa Oplan Romanova. Sa iyang pamahayag, giakusahan ni Sara ang Vice Presidente ngadto sa prosecution naghimo lamang kinig mga aligasyon batok kaniya. Matod pa ang maong mga aksyon makadaot pagsalig sa publiko sa mga institusyon og sistema sa hustisya. Kasi ugda usab sa Vice Presidente ang impeachment proceedings kinahanglan ibase og kasaligang ebidensya. Samtang si Lotok kani hepe sa NBI Cybercrime Division miingon ang iyang testimonya nakit-an sa ilang investigasyon nga dunay giingong intent, motive og capabilities Duterte. May kalabutan sa mga hulga nga giakusar batok kaniya. Ibalik usab si Lotok sa witness stand sa kanang adlaw sa impeachment trial gahapong adlaw.
15: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
3: Samtang gipaubos og independent medical evaluation si Senador Rodante Marcoleta sa University of the Philippines, Philippine General Hospital, subay sa sugo sa Sandigan Bayan 3rd Division. Gisusi sa mga doktor ang iyang medical records. Gikan sa PNP General Hospital, gihimo ang laboratory test, 2D echocardiogram, chest x-ray, respiratory assessment, og physical examination. Matod pang Colonel John Giyagi sa CIDG NCR. Isa kang blood pressure ni Marcoleta ngadto sa 160 over 70. Pag-abot sa ospital, gikan sa 130 over 80. Dito sa Camp Klame. Apanway nakita ang seryosong problema ang mga doktor. Giingong medically fit si Marcoleta ngamuto nga sa Sandigan Bayan karong adlaw. Ang balik na check-up gihimo aron tumanon ang mando sa korte. Taliwas mga pangutana sa kahimtang sa panglawas. Ibantayan usab siya ang hugot nga pag-adto sa ospital. Nagsulob og protective vest ug gigamit ang wheelchair isip safety measures. Ang desisyon kung asa siya ibutang human sa hearing magdepende sa Sandigan Bayan.
15: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
3: Ipagawsan og warrant of arrest si Attorney Levito Baligod, abogados gingong 18 kakanhi bodyguards sa puganting kanhi kongresista nga si Saldico tungod sa duha ka kasong cyber libel. Suma kang Baligod ang warrant nga gipagawas Makati Regional Trial Court Branch 148. Atong Hunyo 15, may kalabutan sa reklamong isang at ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. apan maton sa bugado. Ngayong Lunes pa niya nadawat ang mga warrant. Giakusahan usab ni baligo ng kampo ni Laurel nga sayup ang address ang ilang gipadadaan sa warrant. Mangwa kuno siya magadawat sa subpoena ug wala magkasumiter sa iyang counter affidavit. Itakda sa korteng piyansa nga 20,000 pesos. Wa pa usab magkonfirma kung nakapiyansa na ba si Baligod. Ang kasong cyber libel nagikan sa mga pamahayag ni Attorney Baligod bahin sa allegations giingong 18 ka mga aides ni Zaldico nga naghatod silang malitang punos kwarta. Nagtos balay sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno. Lakip na ang agriculture secretary nga si Laurel. Sa likway ni Laurel ang mga allegasyon. Giingong puro lamang katang isip.
15: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
3: Sa balita sa gawas sa nasod dito sa Amerika, ipaibaw nini ang mas dakong kampanya batok sa International Criminal Court on ICC. Lakip ang posibleng dugang mga sanksyon batok sa maong korte. Iakusahan sa administrasyong Trump ang ICC nga naghatag og dili madawat nga hulga batok sa soberanya sa Amerika. Batok ni State Department dito sa Amerika, tumong sa kampanya nga mapunggan ang operasyon sa ICC, mapunggan ang pag-target ni sa mga sundaong Amerikano o mga opisyal sa gobyerno o mapanalipdan na ang interes mong nasod. Ipanayag usab sa usag ka-opisyal sa State Department nga ilang pugso ng ubang mga nasod nga mubiya sa ICC o putlon ang ilang pinansyal nga suporta sa mong korte. Ni adtong Pebrero tuig 2025, nagpahamtang ng Washington og asset freeze order o travel ban batok sa pipila ka mga opisyal sa ICC tungod sa warrant of arrest. Nagipagawa sa korte batok ang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu may kalabutan sa gubat sa Gaza. Matod ni U.S. Secretary of State Marco Rubio, hulga ang ICC sa ilang politikan ng legal nga sistema tungod sa pag-angko ni gahom sa pagpasakag kaso batok sa mga Amerikano ng mga opisyal o ang sa ilang mga sundalo.
15: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
3: Samtang naglunsad ang Amerika o bagong serye sa airstrikes batok Iran na nagpasabot sa tensyon tali sa duha ka nasod. Bisan pa nini gipadayag ni US President Donald Trump na posible paghapon ang usa ka kasabutan uban sa Tehran. Tungod sa nagkagrabing sitwasyon, misa kag kapin 100% ang presyo sa lana sa kalibutan, gumikas kadlok sa duga pang panagbangi. Matod sa US Central Command, mauna kini ang kitulong sunod-sunod nga gabi alang sa ilang pagpahigayong air strikes. Samtang gipahibaw sa United Arab Emirates nga giatake sa Iran ang duha ka barko sa usa ka importante nga agianan sa mga barko. Din usa ka tripulante ang namatay ug walo ang nasamdan. Una nang gipahibaw sa Iran sa Revolutionary Guard nga naglusad usab silang bag-ong pag-atake batok sa Bahrain, Jordan, Kuwait ug Oman.
15: Kasikas Express Balita.
3: Atong takna alas 7:23 na.
15: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo.
16: XFM.
17: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
18: Marino, pero ito kong atlibo. Marino ko na sakit. Marino ko ni inutuo Santon Plus na wala siya. Ganyan na akong pangini. Pero yung masakit akong tuto. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
19: Nabili-bili nga ba? So masakit yung puso ko. Marino ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
17: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
15: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
20: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
21: Oh, sakit ka kung tiyan lula.
20: Ano man?
21: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
20: Mali na nga kape ang imong giinom.
21: Ha? Kung sa maling kape ang dapat inom?
20: Premium D3 Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
1: mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
22: Oh anak, mao kini mo yaya, guwapa kayo. Kiss ni yaya anak.
23: Dili ko maoy, dili ko maoy.
22: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kayo na.
23: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita mo ginasiya ma. Gapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilabaro.
22: Ayya!
24: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
25: Available sa mga butika.
26: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa'y hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
27: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay alira kaayo, sakit pa nga akong mga joints o kalawasan.
26: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
28: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet, regular exercise. Ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
29: Abli na. Ang Yes to Health Clinic. Dini sa Cebu.
30: Abli na.
29: Abli na.
30: Abli na.
29: Yes.
30: Abli na.
29: Ang Yes to Health Clinic. Sa Cebu.
31: Yes to Health Clinic.
32: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
33: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
34: Ug matag Domingo.
35: Libre na magpakonsulta sa doktor.
36: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
37: Ug mapalit nimo dinhi
38: ang mga produkto sa Yes to Health.
39: Yes to Health Clinic.
40: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
41: Hilid sa Barangay Hall.
42: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
43: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and yung baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
11: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is near. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for

0: Bal og rehabilitasyon para sa itong magkatropa ng mga kalalakinan kinsa na problema na sa lawas ng kalipay. Karong magkatropa, di na ka na ang ngayon kabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalita kinisin yung mga suking butika. Kaya sa Turbo, wagas ang lakas. Aling Sergio Usag Pilipino para sa Pilipinas. Kinir Certified Turbo User, katropang Philip Serohano, XFM News.
1: Kasikas Express Balita XFM Archives.
2: Kuy-kuyon ta ang kasaysayan. Pinaaging katropang dakuy-kuy.
3: Nitong Hulyo 15, 1987, gubermahan ni kanhi Presidente Corazon Aquino ang Executive Order No. 220 nga nagtukod sa Cordillera Administrative Region Concar. Gitukod ang kar aron maila o matubag ang dalagsaong kultura, kasaysayan o panginahanglan sa mga lumad nga igurot sa kabukiran sa Cordillera. Kabahin usap kini sa tinguha sa gobyerno nga mapaligon ang kalinaw katagan o mas dakong partisipasyon sa pagduma ang rehiyon. Ang kar gilanggob ginus probinsya sa Abra, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Apayao o ang siyudad sa Baguio isip regional center. Bisan wa pa makabot ang hingpit ng autonomiya, pinaagi sa plebisito, nagpabili ng kar na importante sa pagpreserbar sa kultura sa Cordillera o pagpalambo sa ekonomiya o serbisyo alang sa katawan nini. Sa atong mga katropa, paligo na ang iyong lawas. Tumargit mo kadadlaw ang santon vitamin C, ang alkaline base ng vitamin C para dilitadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa nagkaiusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. Balitang Sports. Balita sa Sports.
2: Sa kasikas sa paugnat sa kusog, LeBron James mutambong sa Fanatics versus New York. Posibleng ibutyag nini ang NBA team nga iyang balhinan. Ang atong NBA update, dalit ka na to sa Windsor. Karon ng July 18, ang Windsor Color Run. Alas 3 kadlawon dito sa City de Marie. 6K, 12K o 16K nga distansya. Ang daganon o atangin ninyo ang mga papremyo. Honda Click Motorcycle, iPhone 17, MacBook Neo Laptop, A16 Tablet, Sony Wireless Headset, Huawei Smartwatches, JBL Go Speakers, Huawei Free Buds. Uguban pag mga papremyo. Karon anaa ang registration sa Abiliana Sports Complex. O baka i-message ang Facebook page sa Windsor. Bisitahan ang windsor.ph. Ay mo kalimot, Windsor, Coloran. Sa detalye sa balita, si katropang Jairo Biking at Tungwaon.
4: NBA superstar LeBron James sa Fanatics Fest sa New York ng Simanaha, diing glauman nga posibleng hisgutan niya ang NBA team nga iyang balhinan. Ang 41 anyos nga all-time leading scorer sa NBA, mipadayeg nga dili na siya mubalik sa Los Angeles Lakers, apan gusto gihapon niyang muduwa sa iyang ika-24 nga season sa laing koponan. Sumala sa iyang agent na si Rich Paul, lakip sa mga posibleng team nga mahimong duulan ni James mao ang Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers o Golden State Warriors. Noong Webes, naghimo si James og live recording sa iyang Mind Game podcast uban sa Indiana Pacers star nga si Tyrese Haliburton. Samtang sa Biyernes, aduna usab siya live recording sa iyang talk show nga The Shop. Nagpaabot ang daghang fans gabasing ipahibalo ni James ang iyang sunod na team ato sa maong kalihukan sama sa iyang bantog nga The Decision niya atong 2010 diin iyang ipahibalo ang pagbalhin niya sa Miami Heat. Alang sa natural na suporta sa inyong system ang nagtibugtang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kaya inyong katropang Jairo by King, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
5: Isang araw nagmamaneho sa
2: atong i-check ang kasikas sa gawas sa unsay sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area. Diyan natatunga-tunga semana, traffic pa magyapon rung mga orasa.

0: pa inanudog trabaho pa karon.
1: Wow!
0: Bernice lang tabali. Si katropang Eric Amaro on board sa patrol.
2: Live report.
0: Good morning, katropang Eric. Talisay City, kani siya, kani bang northbound lane, no? So, mo ni siya bandiyanan kay
1: naman di ay na disabled ring sakyanan kadto pag Attorney Ray niya para ba ni kana bang trailer so patayanan kani siya inoon ang kinipog ato ga mga sakyanan there is my appeal di na magkayo sila kun na ta kinipong hukot paingon dito sa SRP Northbound lane kay pwede naman sila sa kinipog counter flow lane na niya sa kinipong karong buntag alas 6:35 sumunta doon usain taon ka ginan no self accident din ng motorsiklo SRP Northbound lane katrabaga attorney Ray mga kigilan din may McDonald David El Corso may tinubihan news kumabayan taon may pagkaangol doon sa trabaho disgrasya katrabaga attorney mga kaigsunan po no niya ang van po da ini bang the rest kagabiin na katrabaga attorney katong disgrasya din may colon crossing diha po sa Lim Street doon ka motor nagbangga kay ang usa ini-execute og left turn go siya pero ang ining iyang quadpod ang straight ang kuan mo i-stop punta pero ang straight loss loud naman katubang ato na yung motong nagkabangga yun niya it's my Pope John Paul kagabi no kanipong Dequay kanipong Jesus MJ di Cuenco Avenue po katubang ato ni Ray mga kiglan abot to'y motor po ni left turn nga stop signal nabanggaan sa kanipong southbound lane nga proceeding ng motorsiklo katropa ng tuloy mga kakilan. Sa ito mga katropa, para malikayan ang disgrasya amping intaunta mga igala, pangapin mo sa 2 Plus Complex matagpuntag sa iyo ay mawain yung duka, mawain yung kaguto mga kakilan, mawa pa inyong mga balatian. Alang sa Rikos ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, snagas na matagpuntag sa iyo katropa ng Eric Amaro. XFM News.
2: Live report. Showbiz News. Showbiz
0: balik. Sa kasika sa showbiz, Bea Alonso, Vincent Co, gikasal na. Si katropang DJ Reyna Chinita sa sugilanon ni ini.
3: At sa ating showbiz sika sa Adonian Pines, kinakatropa. Good morning. Kabisayan, good morning, Cebuanan. Good morning, mga katropa. Gikasal na ang aktres nga si Bea Alonso og negosyanteng si Vincent Co sa Makati City Hall ni atong Lunes sa Hulyo 13, alas 7 sa gabi. Gikumpirma kini pinaagi sa post ni Makati Mayor Nancy Binay nga nagpakita og litrato na la Bea og adunay hashtag nga one more chance. Sumala kang OJD super intimate ang seremonya din wala kunoy giuban sa ilang pamilya ang magtiayon. Unom lamang katao ang mitambong lakip na ang nag-iya sa sikosana nga kauban ni Bea sa iyang travel essential brand nga Bash. Giingon ni OG nga nakakita siya sa ilang wedding photo o marriage certificate aduna usab sila'y prenuptial agreement nga wala kuno mahimong issue sa ilang relasyon. Gikumpirma ni Bea ang ilang relasyon ni Vincent niya tong 2025. Niya tong Marso 2026 gipagawas ang ilang wedding bands sa usa ka parokya sa Manila. Samtang mikaylap kaniadto ang balita nga magpakasal sila sa Spain apan wala na dayon tungod sa issue sa prenup. Yes, katropa, mao ka na nga tong showbiz chika sa adlong Miyerkules o kayo kalimot nga aduna na itamba sa inyong nagkaluya nagkabugnaw na nga intimate relationship ni Mrs. og ni Mr. tungod kay adunay turbo dietary supplement for men 100% natural, safe and effective para kanunay satisfied si Mrs. mag-turbo dahil sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
4: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
0: Babay sa Japan gidakop kay nga bill sa iyang roommate gitahi. Si katropang Ray Bax sa istorya nini.
5: Ikot sa sa Japan, kining usa ka 49 anyos nga babae, human kini giakusahan nga gitahi ang ngabil sa usa ka 42 anyos nga babae nga iyang roommate. Sumapas kapulisan na hitabo kining insidente ni atong Hunyo 29 sa balay sa suspek dito sa Ibaraki Prefecture sa amihanang sidlakang bahin sa Tokyo. Gibutyag sa biktima nga sukad pa niya itong Abril 2025. Siya nagpuyo-oban sa suspek apan nahadlok siya nga mubiya sa ilang balay. Nakaikyas ang biktima o binangop kini sa usa ka duol nga tinahan diin ang empleyado mao imitawag sa kapulisan. Balikan. Padayon pang imbestigasyon sa mga otoridad nakip ang pagsusi kung adunay ubang tao sa balay na nakakita o nakasaksi sa mga insidente. Wao sa pipadayag sa kapulisan kung miangkon ba ang suspect sa mga pasangil. Pato ka niya! Nga nung yakatong kita, hey, doon pisigsaba kayo. Anyway, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama, pagturbo mga ikala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si misis magabi. Turbo! Safe ni mga katropa. Tungod kay aprobado sa FDA, nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, salilipa inyong labing-labing, pagturbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
2: Kasikas Express Balita.
6: Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan. Sa kaluwasan.
0: Hinuklugan ta ang pulong sa kaluwasan. Uban ni Pastor Attorney Paul Lopez.
7: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Jeremias 9:23 ngadto sa 24 nag-ingon. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Ayaw pa si garbuha ang taong maalamon diha sa iyang kaalam. Ayaw pa si garbuha ang taong kusgan diha sa iyang kaugalingong kusog. Ayaw pa si garbuha ang taong adunahan diha sa iyang mga bahandi. Apan siya nga nagpasigarbo, pasigarbuha ni ini, nga siya nakasabot ug nakailakan ako, nga ako mao ang Ginoo, nga tinubdan sa gugmang walay paglubad, sa hustisya ug sa pagkamatarong dinhi sa yuta. Kay niining mga butanga, ako nahimuot, nag-ingon ang Ginoo. Mga katropa, ang Diyos mismo nag-ingon, nga kung adunay angay ipasigarbo dili ang atong kaugalingong kaalam, gahom ug ingon man bahandi. Sa kalibutanong panghunahuna, ang tao mag-isip sa iyang kaugalingon nga mas labaw sa uban tungod sa iyang nalikom nga salapi, gahom o kaalam. Apan sa mata sa Diyos, kung adunay angay ipasigarbo ang tao, kana tungod kay nakasabot siya og nakaila sa Diyos nga nahigugma kaniya. Diyos nga gikahimutan gayud ang pagpakanaog og hustisya og pagkamatarong. Higala, wala sa bahandi gahom o tawhanong kaalam ang tinuod nga kasiguruhan. Ang tinuod nga kasiguruhan anaa sa kasayuran og pagsalig nga ang Diyos nahigugma kanimo. Kini maoy maghatod ganato sa pagsinati sa tinuod nga kadaugan ug kalampusan.
2: Kasikas Express Balita.
0: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtak-op ning atong tulumanon.
2: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Musunod karon dayon ang Bull's Eye. Sa nga nalang usabs, kinatibuk ang pwersa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa itong station manager, John Lay Biking. Atong news director, Philip Serohano. Atong mga kauban news reporters ug news writers. Atong partner, there is Master Control, Rap Rap Baring. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong ubos galagad sa kahanginan. Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos. Katropa mo! Exciting! Kasi

0: iyong nanugog ang Kasikas. Hangtod sa sunod ngayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing na balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba? Para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nawala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa.

0: dili magka-nervyos o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa ng mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskot ng health sa lawas, Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kadahigo niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mong gusti, malunggay o soya, ang pangutanan na abas sa uban ng kape. Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Club. Tumani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Club. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, ganot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang na-hormonal imbalance o dili balance ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanins o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
3: Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ng akong misis sa mga bulhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, inalaki good ko. Pero, usahay.
4: Ang sakit o balatian, walang ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, ang dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Gulay, mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
5: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmay ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang na palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
7: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Nakasiguro na daot na ugat at ang pag-utong na ako. Muto nga, nung tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aling nagtumar o naulihan yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat na ko sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sumay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga subutika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resinsya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian?